0: information sa atong doktor pabalo-hibaloon kung insakto kung anong status ang iya mental health. So in the meantime, katropang Franz, i-custody ni siya?
1: Yes, correct. Lang ni Police Major Tolentino, i-custody ni siya. Kay kung pagwaon na nila, kasi maliwag.
0: Kasi
1: naglalakagin ang sitwasyon.
0: Oo.
1: Kay, may ano na siya mo. Doon ka life-threatening na daan, kaya sang iya itong ginimo. Kaya basi, malaway tamang naging napagabay, kaya basi kung ihiluway ni siya, kasi mga hostage na gidme.
0: Gani man.
1: Kaya mo naman, bahal ni Police Major Tolentino nga i-custody yagi ni siya, sa tigaulat man sila katrapang Irwin sa posibleng mga reklamo na mahimo i-file sa persona. Kay kung may magpasaka gidman sang reklamo batok ni kay alias Alvin, mahimo nga trespassing and also malicious mischief.
0: Okay.
1: Katrapang Irwin, kay te, nang guba to siya mo. Amo to nga bagay ang ginhimo iya. So nagadepende pa ina kay kung na pagin si data ni Katropa Irwin property sang Diocese of Bacolod maning magahibo do sang desisyon eh.
0: Oh, pero laban-laban ni sa simbahan Katropang France, hindi naman magpasaka kaso mo.
1: Oh, muda ni man.
0: Kung may mga volunteers nga amo na ang mag-file sang kaso, siguro posible, pero kalabanan na abis sa sibahan mo na yung mga insidente daw, ay naman lang gina-incendi naman. As long na yung mga responde sa aton nga mga kapulisan ang gina-incendente katropang France. Pero isa ni isang bagong experience sa simbahan ta. Pero tutuod na katropang France, so, kung may problema ka, huwag ka naman katuan, iban mo simbahan mo.
1: Correct na.
0: Oo.
1: Luwas kung... Kaya tika Irwin galing, ang inakunan nga tao, masamay na makita si Bacolod Public Plaza kag mismo sa simbahan.
0: Oo.
1: Amo na guro nang ba siguro sa tiyon, guro nga makasunod sa simbahan, doon magbulumagan, guro magsagya. Pero galing siya kung tiyon, doon ay nagid guro sa bla, no?
0: Oo.
1: Doon lai, nagid guro, bla, sa Irwin, ting naglabot sa punto nga, nahimu, eh na to.
0: Kalain, no? Ay.
1: So, tayo pamatihan, sa nabalang interview ni Naton sa kay Police Major Regine Tolentino. Now, ang station commander sa Bacolod City Police Station 1, ang sa natabo ni nga incident day katapawid sa sulod sang San Sebastian Cathedral.
2: Ito nga, una nga po si Isa, ito yung natong nadalong siya sa hospital. Kung kailangan nga yung puntay ko siya, kahit itong video maluya to sa kaina. Tagaan na na medical assessment sa IAB nga with regard sa iyong pagmansaron kung indeed may difference sa liman or sa subong ina-try na ito na ma-reach out ang iyong pamilya kung aral naman sa Bacolod para at least sa makatuwa nila hindi naman sa PD nga after 4 many days basta ka na lang ang buya naman, di ba? Masulit naman ang the same incident o hindi ka niya basta maglalakaw. So, sa subong mo lang na niya ang ato na inauna na siguro sa tabahin sa simbahan no? Kung ano ang damage na na kumbagin ko pwede tumot sa pagsaka ito. Mas takyo dito sa at mismo in the ang schedule dito sa misa yan na delay kay daw damo siguro subong ilimusod ang simbahan. So actually may arang ka sila nga security mo na nagabantay grabe. Sa part sa natin na kapulisan, especially kung Sunday, isa ka niguro makita niyo manaragrang natin, puras ang nisa. So, pag ang natabuabi kay Ina, ang nisya, at ulit kami na sa nagsunod mo sa katedral, pero sa pag-observe sa natin na anidra, mga tao dra, hindi na pangati naman siya. Tamang nagambal na 4 minutes na siya nagsubodira. para ma-decognize sa na naka-witness na nagambal na kung may hinapasol sa mga kunyama na kaya nga na pagbubi-abi.
0: Oh.
2: So, until kayo nga mo naman ang
3: pagkakas. Hindi siya pa siya pa
2: pagyaran. So, sa inisyal na ito, no? Pero kayo hindi man kita makadikta kayo ginangan pa yung medical para ma-balagi.
4: Subo, wala siya
2: pinipita sa mga pesos? Ah, wala. Hindi mo na siya pwede ma-alim kung abuto naman niya. Hmm.
4: Ito
2: ba
4: ang sinakaso siya?
2: So, di kung mamagal niya ini tanong-tanong na ikiti daw wala pa man mag-complain sa iya. Taga-kainan. So, ang makita natin itong sala niya ito mulang tobe ang damage na na-post niya sa pagsaka eh do ang natabo kayo na wala man sa making hostage hindi na ang bayan at saka lang sa dito so, ang mulang ngayon na-delay ang misa na-cancel pwede ganyan eh wala man na-cancel padayo na ang misa pero hindi na sa simbahan dito bituara ng spirit. Eh, kanawang na ako, siya rin mo na malisyo siguro kahit nagkalago pa mga parts ng mga structure dito sa simbahan. Ito ay pamana, hindi pamana natin mga sabihin na trespassing sa kahit open mo ng simbahan at sino mo na nagsagot. Kaya mo na ganit sa hambal sa iba, no? Nasulog din siya sa simbahan yung mga di. Ano sa may plaza lang? Masalaan mo siya na yung mga taga-barangay 12, taga-barangay 16,
0: Oho.
2: Taga-barangay 10 na lang. Pero may confirm sa mga barangay 13 na hindi nila pa. Kung may ginagin siyempre yung mga other barangay, hindi pa rin natin.
0: Oo. Okay.
1: Kapag-arawin, no? State Police Major Regent Tolentino, Samba College City Police Station 1, no? Well, tiga, Mupamana. Hindi ba sila maka-decide mga taparwin kung ano pa ning mga reklamo kay file batok sa suspect. Amin sa sininga lalaki, no? Kay pamapamatutan ni taparwin nga may diferensya sa pinsar.
0: Oo.
1: May mga nagakaigo, gining nga mga ahensya sa gobyerno nga muling magatutok man sa iyang mga kinanglano nga taparwin.
0: Oo. So, sa ato mga kuturan, hindi nito mag-host gathered so sa mga sitwasyon kasi may mga ginagyan man bala sa kabuhi daw kag amo na ang nag ano siya nagbutang sa sitwasyon niya sa amin mismo hindi makakontrol ang depression katropang France na nakita tani sa pila ka mga kulturan ta this is no easy hindi siya hapos ini dala sa mga problema ng hindi na ma ano hindi na ma ano mas matagaan problema nila sa kasulbaran no so nagresulta sa ginakabig ta depression. Subong nga panahon da ano damo sang amuli ga kalatabo.
1: So, kahit damo na mo sa dayso sa kon damo sa problema. Mas may ginatubal ni kita Parvin nga mga ano no pagpangkat sa pagkabuhi bla subong. Igiling wala na. Eh may ara gid iban nga kinanglan bala ano. Kinanglan sa buligan. Eti kung ang depresyon ni Kasa Farwin, may aragin niya sa mga kinanglanon ang katropa natin nga nagabatsag sini na.
0: Oo. Wala itong din katropang France. Oh. Base pa man may ara pa man sa pamilya nga mag, ano, mag kanto din sa iya, magbisita sa iya, kag makilata niya siya. So far, subong wipe identity, no? Ang laki nga niya.
1: May, ano lang, may alias, may siya si Alvin ng katropa Irwin, Alvin pero... Lang. Sa karon ginahibalo pa kung taga-diin gini siya.
0: Oo.
1: Hindi, ma'am, bal. Pero gusto lang iban nga taga-bakulod man. Pero tigaling amo ka na yun na identify kung taga-diin siya ng barangay sa trapar.
0: Mm-hmm. So mga kuturan, tagkilalas ni, pamensahe lang para mabalaan ta.
1: Correct. So, para kay ano ni, kinanglan yamaning pamilya ya.
0: Oo.
1: Kay sigurado, for grabe giniguro sa problema sa ini, no?
0: Oo.
1: Naglapot din sa kontobi niya, nahibo ini nga bagay sa Katra Farwin.
0: Oo. Oo.
1: So, itugang talan sa Farwin sa kaksidente yung natabo ni.
0: Oo.
1: Dira mismo sa may bayan sa Dalan Araneta. Bangga Crossing 8, Barangay Tangob.
0: Mm-hmm.
1: Prof. Arvin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi rin isa ni kababayi, ang napatay gini, matapos naman napakan ka, Prof. Arvin, sa mixer truck.
0: Oho. Ay, ala.
1: Kahapon.
0: Kalain mo na siyang...
1: Oo. Kasi ang biktima, Prof. Arvin, nang gibawin sa kabuhin, yung kilala ni kay ni Misha Villegas.
0: Mm-hmm.
1: 48 years old, residente ni sa Canlaon City, Negros Oriental.
0: Ay, hindi pa nagadiri eh.
1: Oo, ang driver is ang motor, si Joan Tapan, 39 years old.
0: Oo.
1: Ang residente ni sa Feliciano Drive, San Roque, San Buanga. Bali, ang muna yung driver sa motor, mm-hmm. si Tapan,
0: mm-hmm.
1: na considering nagangkas ni si Villegas, siya Katrapa Arvin.
0: Uh-huh.
1: Ang driver sa mixer truck, yung kilala ni kay Remy Barona,
0: uh-huh.
1: 32 years old, kag-residente sa Barangay Zone 12, siyudad ng Talisay.
0: Uh-huh.
1: Information tayo nga nakuha with the police major Elmer Boninia.
0: Uh-huh.
1: Ang duwan ni kay Sarakyan Katrapa Arvin, same direction, from north to south ng biyahe nila.
0: Uh-huh.
1: Pero galing, ang aksidente, napabuin ni Katrapa Arvin, doon sa niindiri, ang mixer truck, ginaligaran nga doon na ano yun ay kunubla. Ang pag-insindi ko na ang motor kata Fire Window ari ni Guro sa may outer lane.
0: Oo.
1: Kag ang mixer truck ari ni sa may inner lane na dahin.
0: Oo.
1: Ginaligaran nga na sa angit na ni ang ano ang single na motor sa mga biktima.
0: Okay. Kag
1: dito kata Fire Window na side swipe ka ni. Pero ang angkas na dalayagid. Ipagkasangit ni isang truck sa Villegas.
0: Oo.
1: Nahulog niya si Villegas sa dalan ni Katrapa Arvin. Pero galing masubog din eh. Kay nagtupagin siya sa ang ulo yan ni Katrapa Arvin. Nag-ano din, nagtupagin lalapit sa Roida ang truck.
0: Oo, oo.
1: Nag-resulta din ni Katrapa Arvin at nalapakan din eh.
0: Oo.
1: Pasensya sa mga nagkakaon din ah.
0: Mm.
1: Na ano gid na kaseryoso gid sa sitwasyon sa biktima kay di ang pinakapakal na pila siya ulo mo
0: na igo
1: kanit ni Prof. Arvin
0: do na igo sa barandilya
1: niya. So sa karon ti ang driver ni isang truck nakahunong sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 8.
0: Mhm.
1: Sa pamilya ni Villegas amo pa ni Prof. Arvin ginaulat-ulat pa man no kung ano ni ang desisyon matapos ang nakabuning aksidente kay Prof. Arvin. Tingkang mixer truck ni Dayos, patako-dako, oo.
0: Oh. Oo. Oh. Gutok ni Sdalan mo sa isa ka lane?
1: Kaya, Parvin.
0: Oo. Oh, ang truck ni, maglabay ni sa isa ka lane, gutok ni sa mo?
1: So, kung siya na yan?
0: Kung sa ara ka sa...
1: Iyanit na ng isa ka lane mo.
0: Kung ara ka sa higan, kinanglan pa, ano kagid?
1: Paigad kagid. Ano ka ng lugar kagid eh?
0: Oo. Oh. Ang problema kung kis, ang mga motorsiklo, tabla, naglabay man, pakilid mo na sila. Naraman skilid. Kayo may
1: mga... Ako ganito, Farvey, tiyo ka, basta mo ni Ganya, kaladlong kita ito, kung doon pang nabid na si Peseg.
0: Oo.
1: Doon kaladlong ka doon, makitaan ko nila, doon pa gilol ang tawon sa mga motorista. Ha, kay, may mga bagay na kung lang ito, Farvey, yung mga batian at doon, yung kung nabang katagdo ang mga truck.
0: Oo.
1: Kagdasig ang padalagan. Doon may mga tendency na kung nga doon higupon, kung nga blau.
0: Oh, hindi. Ano kagid? Kung kapipasugata mong katropang France, no? Motor kabe. Pero sa sige na paggamay-gamay guma nila, pag ginakalabihan nila ang ilang mga motor, once sugataon ka na sa ano, sa series liner, truck katulad sa niyo, palit ka?
1: Oo, hindi. Ang hangin ba lang ito, Farvin?
0: Oo. Okay, pa kung gudlagan ka.
1: Kasi nag-tonis mas maya na lang gining nga po nahon mo na lang nila mo, sunod ka na lang sa likod nila mo.
0: Oo. Ang tawag na naman sa una, killer truck ni mo. Kaya kailangan mo sa mga... Na
1: ka, Farvin.
0: Kailangan mo sa
1: correct
0: mga...
1: Correct na. No, kay damo na ni sa mga insidente. Nga mo na lang nga... Ang mabiktima, gining ka, Farvin, mga motor.
0: Motorsiklo. Galing...
1: O, di ay, huwag na nadadaan niya. Ang dara mismo, bala sa...
0: Mm-hmm.
1: Dara
0: kita
1: da,
0: SGSIS ah. Oo, highway na. Gapinag, dasig laganay da, kaglapa dalan. Abi, so iban ng mga drivers, daw confident naman, nga mapadlagan sa medyo disig-dasig. Pero amo man nga ito, ginapilar sa mga motorsiklo ta, once nga, dira lang tabla sa, anyway, ara naman sa lane nila, no?
1: Ah, yes.
0: Outer lane naman siya nag-ano, nag-lagan.
1: Oo.
0: Oh. Di na sideswipe. Ang ato naman apilar sa mga motorsiklo, hindi lang ta magsalik. No? Makati, okay, arkita sa linta, hindi ta maigo, pero ang aton man niya parawagan sa mga driver, sa mga lagko, ang mga truck, halong-halong man kamo, kaya kinamo sa mga blind side sa mga trucks nga ganabay sa mga highway. Amo man ang aton nga ng aton nga pan, depensahan para sa mga motorsiklo ta kinanglan makit-an ta sa driver sa mga sasakyan. Kay kun sa truck abi ka trapang France, magparapit-lapit ka, hindi ka nakitaon mo.
1: Mga nga ka to for win siga. Amo pa rin sa karon no. Binabantayan na ni ka to for win sang kapulisan kon depende ni sa media kung naga ano gid man sila. Or a settlement o kung ano pag ini ka to for win sa desisyon ni nila kay nakatay mo.
0: Gani. Ay. No. Amo ni mama
1: gay. Amo ni mama ni aton subo nga pinaka latest diri nga mga update. Sa patrol ng Saliwate, ng si Katrapang Franz Andro Burgos, sa mga bukol-bukol sa lawas, magtumar sa Santo Pedro. Para sa mga gawagin ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Live Reports.
0: Sa mga kuturan ta, aksidente, pwede matabo. Pwede, kung kisa, kung ara na aksidente, makabal naman ang taway, tumahimo na aksidente na isa, no? Pero, sometimes, ang aksidente, resulta ini isang aton nga recklessness, undisciplined, no? Kag wala kita nag-observe man sang road courtesy na itong mga katropa. Dasig mo, no? Dako sa rakyan, ginadala ang motorsiklota, kondisyon, nami pa na ganun, no? This can happen, mga katropa, kung kita mismo wala na sang mga precautions nga pwede mo untabla. Aksidente aksidente maluntad na siya, matabo na siya, pero hindi amunay talala, no? Looy lang sa pamilya, mga katropa, no? Paminsaron ta, ang ato mga motorista, naghalina sa ilabalay, may tao nga nagahulat sa ilapagbalik, may pamilya nga nagpalangga, no? Kaga may ginikanan nga nagahulat sa ilapagbalik. Di pagbalik siya eh, mabalaan na lang, aksidente na ito na. May natabo na siya. So lang halong-halong lang, no? Hindi nami nga amon nga mga sitwasyon, no? Nag-condone kita, panabot lang kita sa condolences naton sa pamilya, mga kasubo naton. Hindi sa nami nga makahitabo mga katropa, no? Ma'am Lental, the happy Sunday to all. Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Mia Lobrado, thank you, Gid. Kumuto ang bali Ma'am Mary Ann, Mary Jane Balialio. So nga, bahala na da sila. Basta postpone, kung postpone, postpone eh. Ang BSKE. Basta ang kape sa lamesa, ara ng Japon. Oh, yes, ma'am. Oh. Lea Lobrado, may aga sa imo. Salamat kin sa pagtutok, no? Kaga sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, ang class members naton sa Southern Negros. We have Lentalde. Good morning. Salamat, Gid, sa inyo tanan. Gapamati lang kami sa radio. Okay. Thank you, ma'am. Salamat, kid. Shout out lang sa Ma'am Batu chapter sang class. Thank you. Kag Ma'am Lentalde, good morning. Rihanna Gestro Gonzalez, Mera na Nelda Miriam, Malin Jomar Janelin, Leia Molin, Tuto Janelin, Rayland Gingging, Marylinda Wilita, Roderick Jason. Salamat, kid, sa pagpamati. Thank you. Leopoldo Guimaran, thank you. Sir, good morning. 5 years lang na ang term sa mga kapitan. Kinahanglan tuduhan nila. Tuduhan nila pangawat. Kay hindi mo na gali, hindi mo na sumakadalagan. Dason, yes sir. Ang mga second termer, hindi na makapadalagan next election. So kakas na lang panapan nila na. Sa amon di kapitan gani gani nagmanggaran nga na sang balik-balik sa pwesto ho. Ay tuod ka sir. Ang barangay next elections mga kontra grabe ni. Postponed may naggalipay, may nagkasubo, pero abi yung mga katropa para sa mga incumbent barangay officials naton. Ang ini nga mga bill nga ginaprobahan malimit sa inyo termino, no? Malimit sa inyo termino. So, I don't know kung istorya sa re-election, makapadagan ka ba after that

0: Ala ka live story antarin ug kay sing mga katropa 8:12:22 commercial ta balik kay ta pagkatapos sini.
1: Bullseye XFM 90.3 The Secrets of Hell Southern Plus Gold.
2: May ara kita nga ma-suggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga ma-suggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas. Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C.
1: The Secrets of Health.
2: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Yes!
2: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
1: Southern Plus Gold.
2: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton nina pinagi sa supplementation.
1: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini ang immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini ang kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Sunthon Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
1: The Secrets of Hell.
2: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sini nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sini nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: The Secrets of Hell.
4: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Sunthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo yung gina-detox yung aton lawas sa nakulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina hindi dahil na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa mga diabetic nga gusto gina magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamuda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Sunthon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok layo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan siya sa lalaki nag-lagong ng tingo.
3: Yes.
4: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So, nag-inat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, okay.

0: kadahanglan masuplementuhan ta ato siningilawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainom ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Almado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhong kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi nga mabla namon makaya ang ina.
2: President, may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
3: Pangayo ko naman ang kapirasyon sa atang mga kapirasyon.
2: Franka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpaparagad nato dari sa itong natutunan. Damo sa na-disappoint tungod na postpone ang eleksyon para sa barangay damo sang lipay man na postpone hindi na why na re-election ang eleksyon abis bakulo sa Pilipinas sa pagkamahal damo sang gasto kinanglan mapadagan ka dapat may punto ka man no? Si isa ni sa ginahugyaw sa mga kapitanis sa postpone sang ining barangay Neske elections no? Damo sang nagkasubo, damo sa nagkalalipay, no? TOY ta ka ba no? Mga katropa, kung dala ni sa marching orders presidente nga mugin mo ni no nga postpone ang election para sa 2026 mga katropa, scheduled ta ni November 2, no? Ang ato naman di mga katropa, balad mo sa mga mamalida ta o kung sa mga lawmakers naton. Bisan mamerding gobyerno yan, ha? Why na yung problema sila? Ang COBELEC nakagasto na sang 8 billion pesos, no? Halina sa kwarta ta? Halina sa atong bulsa? Ato na kwarta? Gingasto 8 billion pesos, mga katropa, for the preparation sang barangay Neske elections. They postpone it. Na-postpone na ang eleksyon. So, why ta mahimo? Ginpirmahan as presidente. After 15 days, maging effective na ni ang layi, no? Pero looking onto this development, mga katropa, ang atong COMELEC naghambal na ang tanan nga mga banning sa mga proyekto sa barangay lifted naman, no? Sa mga public works naton, hindi naman pwede na. Hindi na kinanglan magsulat pa to sa COMELEC tungod lifted na, no? Kasunod sa pagpirma sang presidente sang ining fixing of terms sang aton nga mga barangay SK officials sa barangay. Okay, so next year. Pero mga katropa, wag ka. Isa na lang katuig ang extension doy. Hinugay ka mulumbayag. Kay dason nga eleksyon, hindi na kamo kapadagan. Isa sa mga highlight mga katropa, ariyon ang kita ko mga katropa, ang kapitan na iya sang isa ka barangay sa barangay ano to sa Isabela naglumbayag nagligid-ligid saya si punong barangay Brenda Fernandez sa barangay Libas Isabela Negros Occidental no ang nagligid-ligid areho mga katropa tanablao. Luwat, paligiligiro, sa naman na mukukontag yun. Grabe ka, lipay-lipay niyo. Negros Occidental niya. Isabela. Oh. Sa barangay Libas, Isabela. Mga katropa, Dres Negros Occidental, nagligiligid siya. Di, amun na yung epekto, no? Oh, lipay-lipay yun sa kayo. No? Grabe nga, ligid-ligid siya, no? Yabaw! Manerbisyo naman kami! Extend ang eleksyon! Wala na sang gastuhan pa! Pero ano ang mga provision sa mga katropa? No? Highlight sa ininga mga ininga mga ano? Ininga mga provision, ininga mga layi. No, kay ginahambal nga okay na hindi na tama gasto para sa eleksyon ta, no? Hindi na tama gasto para sa pagpreparar. Balad mo budlay-budlay man mo, no? Ang ini, no? Ang pila ka mga key provisions mga katropa, no? Ang dala ni ang terms ng mga barangay officials na to like Kapitan, Barangay Kagawad, Kag SK, dalan sila. Ang election schedule, supposedly, it's November 2026. Pero tiwi na yun ini mga katropa tungod sa amo nang naglundag. Okay. Next naman, matabo ini ang second matabo sa second Monday sa November next year. Ang election kung 2028. So probably, may ara sang another 2026, 2027, 2028 mga katropa. More than a year nga iserbi ang mga incumbent barangay officials kag kagawad subong, no? So that will complete para sa ila 5-year term subong nga mga inadlaw subong nga sumugod subong dugang naman nga dugang naman ang ilang termino. Pero pinaka-highlight mga katropa for this incumbent officials, hindi na kamo ma-qualify for re-election next year, no? Because ginsaad diri mga katropa sa Republic Act 123-26, no, ang Acta Republica nga sibo sang inyo termino sa 5 ka tuig ang inyo limitation sang inyong pagpadalagan is only 2 terms. Okay? Duwa ka termino. Alright, meaning, nagpadalagan ka musbong, hindi ka mo ka 3 terms na lang, no? Pero tinugin tingob, sabi mga katropa, kumadaog ka mo another 5 years naman, no? Kung ikaw, for example, nagapungko nga kapitan subong, hindi ka kapadalagan, no? Next year, may mapadalagan. So, padaog ka. May mabunggo to, may padalagan bago. Ang ina nga bag-o nga mga nagpadalagan sa Barangay Ineske elections, they will serve 5 years. And the next term, pwede pa sila kapadalagan liwat, no? Because limited, may ara sila sa mga termino nga pulo katuig, no? Re-elections, no? Pwede sila kapadalagan. Pero subong iya, mga incumbent, hindi iya pwede. Okay? So, amo na yung pinaka-highlight. Well, sa SK naman mga katropa, ang ilang limitation is 1 term lang gid sila, no? Sa pareho nga posisyon. Okay? So, today, ang matabo is holdover. Okay? So, until 2028. Okay? So, sa mga kuturan ta, mga congratulations, lipay man ta. Mm-hmm. Nga nakapungko ka muna sa Japon. So dapat banat ka mo, galing ang matabo sa mga katropa. Wala tama wala tama expectaran nga pwede gali niya nga magpaluyan ng kapitan, eh, no? Mang harbat na nga kung may harbaton, eh, para ma matabo ni o kung maano ni ma lantaw ang sitwasyon, no? Amo na yung mga katropa, no? So, sa mga incumbent, hold over ni sila until 2028. Congratulations. But I hope we share the same sentiment, no? Nga gakalipay ka mo, na extend ka mo, pero matapos naman ang termino nyo sini. Alright? So, mga katropa, ang sakit lang di sa aton, kaya ti, bisara ano, paggasto sa atong gobyerno, dahil ang COMELEC nakagasto na 8 billion pesos mo. Ang ina-preparation for the election is 19 billion pesos for barangay Ineske elections. Limudo, nga at the back of 8 billion, may ara pa sang kapin. 11 billion pesos nga budget ang aton nga barangay Ineske elections. Ang pamangkot mo na sa mga katorpa, why now? No? Nga sang una nakita ta man na project na man nga may ara sang eleksyon matabo, no, si Bukman sa mga local elections kag national elections katropa, no, ang ginahimo naman sang kuno kay para sa 2028 elections mapreparahan na amo man Japon, eh, no, mapreparar ka man Japon, eh. Ang problema lang ti white ta ka ba, no? Kung ano gid man ang gusto sa mga mamalidha tang matabo sa di sa mga barangay officials naton, no? Pero ang hambal de, i-extend lang sila para maka-save pagid ang gobyerno. Amo na yung aton nga kada tuig mga katropa ginalokahan na ang ereksyon sa aton nga annual nga gasto, no, sa pagpasar sa mga budget naton. So, meaning to say, this year, expected na sang aton nga COMELEC nga magastos labi sa election. Expected na sang aton nga mga hinsa gobyerno nga there would be elections barangay. So that's why nalukar ang 19 billion pesos para sa mga barangay. O galing, ambal nila, base alang-alang, mabudlayan ng COMELEC, nga daw sila nag-operate sang panalagan sa eleksyon, kita ta sa mga katropa mismo ang aton nga konse o kung aton nga kongreso, aton senado, they are all in control, no? Sa anuman matabo sa aton kalibutan, aton nga pungsod mga katropa, ha? Ang rason crisis, ang rason amuni, ha? Dabo sa mga rason. Pero kung kisa makambal ka, bahala na swatman, ha? Anyway, eleksyon lang na. Lipay man sa congressman eh. Tingnan natin, wait, tagastuhan mo. Morning, mga katropa. Usaron talang tani ang COMELEC. Sa COMELEC, ang nabiling nga pundo, kwarta, nga subsidy sa gatong kagrudo. Pero ti, kumang 11 billion, medyo... Pwede man. Realignment para sa ano. Rihanna Destro, good morning, salamat. Good morning, have a blessed Sunday. Thank you. Sir Leopoldo, amuneng natabuho. Nagligid-ligid ang kapitan to sang Isabela. Lipay-lipay sa iya. Melka Tumbos Makalalag, thank you so much. Salamat, kid. Elvira Glogo, thank you. Mayang aga, good morning sa inyo. Happy Sunday. I hope nga okay-okay lang tira sa aton nga mga nahamtangan. Samtang nagkakalipay itong pilang mga kuturan ta sa eleksyon. Amuneng, mga katropa. Ang sadya, ari ipagid ang pinakamalatest ho, no? Istoryo, hanta lang mga katropa. Kay ang kagapon, may ara sa mga balita nga nagginawa mga katropa, no? Angot ni sa nangin sabat ni Senator Robin Padilla, no, sa iya tong supporter nga nag palabot to sang iya nga sentimento o kun iya nga ano iya nga tawag sini iya nga pagtawag sa iya tubla sang paghatag suporta tubla sa mga ano to mga nagapati sa iya believers ni Senator Robin Hood Padilla mo na yung trending abi mga katropa no matapos nga ang isa ka supporter nag hambal to sa niya gwapo ni siya pero ubog mo ni siya dito nag trending mga katropa pagi pa bangkot ni Senator Robin Padilla sa niya di ano to sir anong reaction mo hambal to sa senador sa niya thank you nagpasalamat man sa pero I don't know kung ang termino in sakto mga katropa pero nagpagwa kiniya sa suporta ang iyang supporter nga balya sa medisinano pa nag-iisang gwapo at saka bubo mo nga senador pero figurative mga katropa expression abis ang isa katao sa termino ginawa ariyo mga katropa ariyo
1: ilalaban ko namin Senator Robin Padilla, ipagdudua namin, ipagdadasal ka namin. Kahit pa ang kapalit ang aming buhay para sa iyo, Senator Robin Padilla.
2: Okay, mangina tayo niya mo.
1: Na nakikita namin ay yung tapat na pagsimba, pagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. This is regardless of politics. No. Dahil po ang dumi-dumina ng politika, meron ang baydalo, mayroon ang pendalo, nawa hindi ka po mabalos at nag-iisa kang tapat, walang record na pagpandarambong o panluloko o panguha ng maleta. Sana po ang manatili ang inyong katapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tama na po ang pagsasabi nyo na ba? Siya po ay mabait, matulungin, ang nag-iisang bobo na gwapo, ang lalapa. Ano man ang gawin nyo? Nandit lang kayo. Kaya kayo nandito kami upang suportahan ang Protect Senator Robin Hood at Galantes.
0: Ini na tabo mga katropa dito sa DOJ matapos kung nagsumiter sang sabat o kung nagkatubang sa preliminary investigation si Senator Robin Hood Padilla sa akusasyon, aligasyon, no? Nga ginbuligan niya si Senator Bato de la Rosa nga makapalagyobla sa Senate way back May 14 nga nagluntad tong kinagual dito sa Senado. Okay? Ti amunay hambalya sang supporter guro way mata kabalobla kun amugid ning iyang tinaga because nga ti lain man ning ila mga termino mo so way takbal expression pero mga katropa naglapta niya sa social media ariyo no ang sabat ni Senator Robin Padilla sa iya tong supporter nga naghambal sang sinya nag-iisang guwapo na na senador o ariwa mga katropa.
3: Ano reaction na sa mga reliisa? Sabi kayo daw po nag-iisang bobo na gwapo.
4: Ma'am?
3: Sabi po ng ilang mga reliisa, kayo daw po ang nag-iisang bobo na gwapo na mabait at matulungin naman.
4: Yes sir, maraming salamat po.
1: Toon ka?
0: Oh, amo na iyang natabo mga katropa. Nga ano linya thank you di siguro ang sabat sa aton nga senador sinya ti natural lang na pero ti ang importante na suporta no sang aton nga mga mga supporters naton para sa eleksyon no 2028 kung ito eleksyon na madugay-dugay pa man to pero ti subong kasugod na batsagan mo na mga katropa mga bin. Alright. No? So, amo ning natabo, medyo nag-trend ni sa social media, kung ano man sa inyo, didepende na iya sa nag-lantaw, nag-ibasa. Huh? Pero, ang politika sa Pilipinas, mga katropa, gaduging, gadugo kita subong sa nga aton tigipusoon tungkol sa ilinaway, kag-division, no? Sa aton pinakamangkulturan, nga nagapati sa mga lideres nga may ara sa panindugan nila. Ang ato naman niya, hustisya tani para sa atun, no? Nga matapos naging kawatan ta, matapos naging kuwaan kita sa kwarta, matapos nga nagpakasasa to mga official tas gobyerno sa grabing kickback, grabing porsyentuhanay, grabing overprice. Dapat mga accountable sila. Pero ti, what have you? Kita man lang din, no? Ang gakatabo sa Gyapon, politika sa Gyapon, no? Sa mga politiko, abi mga katropa, mas nami nga divided ang tao. Mas nami nga hindi united ang iyang tao sa isyu, no? Which amo man ang ginahimo nila mo, divide and rule, no? Para sa mga supporters nila, para sa mga nagapati, para sa mga pumuro yung premium, divided man ta. Pero one thing for sure, pinakaimportante lang gid mga katropa, maintindihan ta. Ang ining mga bagay subong nakita ta nga ang tao ya ang tingog sa tao ikaduha lang gidya no o kun ikatatlo pagani no third priority na lang una ang ilang posisyon ikaduha ilang manggad ikatatlo interes ang tao kuno api nga nagapatis la gapamatis la sa pumuluyo kuno nga amo nang gusto nila nga amo nay ang ilang tinutuyo para mabulig sa tao. Ay, so resulta, nag-giho ang pumuruyo subong, amo na yung bal naton. I don't know, by next year, what awaits us, no, mga katropa, because situation is getting worse. Ang sitwasyon naton, nag-dalom na git. Ang presyo sa mga baraklon, nag-taas na. And recently, may pinaka-update kita mga katropa, may saka sang presyo na sa pritihan, no? Which will take effect, I think, Monday ni siya, no? Mga kauturan, kag brace yourself, amuning sitwasyon, no? Ang pagsaka sang presyo sang petrolyo, nagdala sa aton sang saka, man sang, ano, sang saka sang pritihan. Nationwide. Hindi naprobahan mga katropa. Duwa to kape. So, 40, ang based, ang fare based na ito, 13 pesos para sa mga traditional Japanese. No? Kag ginalantaw to, nga may ara pagid sang another o additional nga ano nga saka sa per kilometer, no, may ara sang dugang, so masugod sa 13 piso pagkatapos additional da may ara na sang 2 piso mo. No, pero ang 2 piso mga katropa gin aprobahan na ni sang LTFRB, no, para mangin para sa mga motorista naton, kaupod man dalaman sang ining ginakabig naton pagsaka sang presyo sang gatong nga hindi gid mapunggan sa sining panahon mga katropa, no. Buhas may ara sang kilos protesta, may ara sang mga untat biyahe, way patakit kabalo kon patod gid wala, no, kun tanan nga mga ano, tanan nga mga transport sectors, ang transport abi kabudlay mo, pasensya ha. Ang mga transport na kabudlay i-unite, no? Amo na ang budlay man mga katropa kay ti ang sadya hindi ta maisa ang isa ka ang mga leaders tungod sa pagpati man nila, no? Ariya na yo, no? Ang aprobado nga taas plite mga katropa, ang baseline naton ang 13 pesos, no? So ang final fare mga katropa is 14 pesos kini, no? We stand corrected. No, 14 pesos sa mga traditional jeepneys ni siya. All right? Kaysa ang una 13 peso to. Ang succeeding kilometer is dugang 1.80. Ang subong sa pamasahita sa mga traditional jeepneys mga katropa, 14 pesos na. Okay? And succeeding kilometer for 4 kilometer lang niya mga katropa ha. Di sigurado ta dumanan malupok naman yun. First kilometer na to mga first 4 kilometer is 14 pesos. Ang succeeding kilometer naton is 2 pesos mga katropa mga diyan. All right? So kung naglabot 5 kilometro halin sa inyo gin barangay pagkadto sa sentro, mag-exercise pesos lang siya. Expect kitas punta taytay handumanan sa Granada, basi may mara pa pagsaka sa ila presyo mga katropa, no? Ari naman sa mga modernized jeepney ang aprobado is from 15 pesos. 15 pesos ang succeeding kilometer to is 2 pesos and 20 cents. No? Amo nang daan. Aring bag-o, no? For first kilometer, 4 kilometer, 17 pesos na. Okay? So may 2 ka piso nga saka. Sa dason nga kilometro, mga katropa, may ara na sang saka nga 2.40. Okay? Sumobra sa 4 ka kilometro, may ara sang 2.40. Pagkasaka mga katropa. So all in all, may ara sa pagsaka to 2 ka peso sa best fare, base fare natin sa mga traditional jeepneys kag sa modernized jeepney, kag effective na siya, no? Ining taas saka sang presyo as long may ara sang taripa ang aton ng mga motorista sa pagpatuman sa mga katropa mga biyan. Alright? So, hulat-hulat lang, no? Ang matabo, no? Because ang iya implementation is on November, o kung na September 28, that's tomorrow. Bukas na ang saka ng mga katropa. Basi mag, ano ka mo bla? Magbago, makibot ka mo. May saka, pliti bukas. Pero ang usual nga practice naton ang mga transport sectors naton makuanay sang ilang mga taripa da antes magpatuman sini mga katropa. Okay, so amo niya, no, ang pinaka mga latest development naton boss, kag boss mga katropa, ang paglantaw to tatlo ka adlaw to unta biyahe mo halin sa 28 29 30 ang unta biyahe. Why ko kabalo kung maupdan ni sang tatlo ka mga transport group diri sa Bacolod kay do ka indi ta tag may press conference kagahapon pero asa nagligan ni adlaw pero may pagbag-o ko na mo no lang taon tara no 8:57 sa pagpakarang ang tawag itong oras mga katropa. Thank you so much sa pag-upod sa atong latong tunan. Boss naman sa atong programa Bullseye. No? Sa atong technical side, mga katropa, katropang General Upside. Sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa atong CEO President, Dr. Remilito Oy. Ako naman sa katropang Wid Salinas. Kapaalam. God bless. Have a nice day.
5: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
9: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pwede na soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyong gadya ang Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh yes.
12: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
15: Ako Valisilis and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: XFM 103.9. Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ka sa mga balita, blamso, nga, bigit sa mga DJs, nalakad.
1: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
1: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
1: XFM 103.9.

0: Cagayan Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Once again, it's a Sunday and we are already on the 270th day of the year 2026 based on the Gregorian calendar. And buti niyo sin ha, we are on the 27th day sa bulan sang Setyembre. Grabe. Grabe, mga amo pa na iyang isip. Of course, kay diba 365 days to complete a year. But then, anyway, today on the 27th of September, yari na naman si Mommy G. Mag-upod sa inyo until 11 in the morning para sa atan yung Sunday Pinoy Classics. So, all the original Pinoy Classics ang atan yung i-play. So, you have time to request. You can reach me via our Facebook page. Just send me a chat at XFM Bacolod News and Public Service Authority. The easiest way for now, because I'm sure ang ibang dara kada mo damo gets ang ilang data. Wow, damo damo sila tayong makichat because it's a weekend, it's a Sunday, and mentioning Sunday, today is also the National Tourism Day. Well, santo na santo gid sa Domingo. So you can tour around Negros Occidental or in Igani sa Bacolod City. May lang niya ko na may ano ka, mayara ka sa nabakal nga ticket dera. So you can tour around the world and know the culture, no? How the impact of society. And of course, may baluan man ang economic value sa ginatawag ayang tourism sa isa ka lugar. Bukod may anak kagid man, gusto nga katuan, ano ay hanga place, no, around the globe or hindi gani, diri sa ato sa Negros or even sa Bacolod City nga wala ka pa yung nakakanto. Ari ka lang gindi pero wala ka pa kakanto sa sinaiya nga lugar. Oo, kapis, abala busy-busy, git sa work, no? So, muna ginahimo nga work, balay, work, balay, no? Mula ginaiya perme. So, why not mag-explore ka man sa sagwa, sa four corners of your workplace and your home para nga ma-discover mo, no? How others deal, no? Every day sa ilahing life. O namin pagid, makatour ka diriya sa Negros Occidental. Ako gusto ko yung makatuan gidiya si Kanlaon. Si Kang Laon. Gusto, wala ko pagid na siya, no? Yes, I can see Kanoon from afar, pero wala pagi ko daya kakanto sa iya. So imagine, ari nang ikod rin sa Bacolod, pero wala pagi ko kakanto dira sa maya. Kanoon City and near Bulkan Canlaon. So let's make time ha, kaya the precious ko, no, subong niya ha ng mga panahon. The precious thing na inabalang ma-treasure mo geda, amo ang moments and quality time, kaupod ang mga miyembro sang pamilya. And also don't forget, no, nga magpangayag isang guidance today before pa man kamo yung mag-step out sa inyo yung mga panimalay. Nakaistoryahan na yung naging manta. So ginsuguran na naton. What's the one sina? I'll be here, mamati sa inyo ng mga request. Wherein ang mga request ninyo, pwede nyo gidya, no? Nga ma-send sa akon dere, so we can play that. But again, ha, panumdum lang, all original Filipino music ang i-play naton dere. So once again, you can reach me and you can talk to me sa atin yung Facebook page. Message lang ko da, XFM Bacolod News and Public Service Authority. This is your Sunday program. Ang atin yung Sunday Pinoy Classic upod si Mommy G right here on 103.9 XFM.
1: XFM.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishMex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishMex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishMex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms present sa doctor. Bibili
8: sa mga butika.
11: Kumaan ka rin sa
12: sentro.
13: Come sa Bullseye.
14: Depart.

0: Request on X.
1: Request on X.
0: Request on X.
2: X FM.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kusihisi lang natin sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: na butika.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Sampong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pag-ibig sa nabutika.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, namiang music, ah.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, git how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Campaign na may natural energy booster sa

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis lang din nag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga buki ka.
10: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
10: XFM, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

last hour para sa atin yung Sunday Pinoy Classics right here on XFM with Mommy G. Gusto ko na ipabalo sa inyo mga katropa, no? Ang World Health Organization ang naghatag na sang warning kahit tungod hindi lamang ang water shortages and agricultural losses. Ang posibleng impact nga iduluonggid sa El Nino phenomenon sa karon. Makatrigger man iniabi isang ginatawag na chain reaction sa health risk because sa tam-an kainit, tag pati na ang mga infectious diseases nga makatuga or makalid sa ginatawag na malnutrition and ang paglala sa mga chronic illnesses. Sa ilang global health situation analysis, ang El Nino 2026 base sa World Health Organization ang nag-plus target sa Pilipinas bilang isa sa mga pungsod na magapangatubang sa ginatawag na high to very high risk from several El Nino-related nga mga health threats. Nag-include na diri ang health stress or heat stress, infectious diseases, cardiovascular, and other non-communicable diseases, malnutrition even, and mental health condition. Gina-describe abis ang World Health Organization ang El Nino bilang isa ka risk multiplier. Mangusang pag-change ng temperature, tagpati na ang rainfall patterns, and pag-create sa environmental conditions na maka-apekto sa mga diseases nga nag-spread, tag kung paano ang kadamaan sa ato naka-access ng food, water, and healthcare. Subot sa lingon, ang El Nino hindi napat ang subong nga klase sa El Nino, ha? Or super El Nino ang ginatawag. Ang hindi dapat nato niya pag-ibaliwala, dapat preparado gid kita, especially sa ato niya nga health. Tanan-tanan, apektado gid because of this super El Nino. Gani, subong pa lang, ano? Hatagan na nato nga daan sa protection ang ato niya nga health paagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang mayara sa supporting or nag-support sa daily wellness na makasugod gid with simple and consistent choices. Ang Santon Plus Gold is a food supplement na mayara sa mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Mga natural ng mga ingredients na makabulig suporta sa ato niya kalawasan and overall wellness. Pati na sa immunity, kaga sa ato niya daily vitality. Dapat gate protectionan ang lawas naton subong pa lang batok sa ginatawag na dangers because of the too much heat naton ma-experiensyahan tugas sa ginatawag na super El Nino sa siniyang tuig. Hang on there mga katropa, you still have a lot of your OPM favorites. Kaya inyo lamang nga babatian, dili sa ato niya nga Sunday Pinoy Classics, kaupod si Mommy G on XFM.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating!

0: Underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Wala ba nakabukas?
4: Kuman ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
5: Department.

Si Carol Banaho, of course, kabalo naman kamo, no? Along with Julina Magdangal, Marvin Agustin, sila iniya ang mga tubo-tubo git, no? In the show business. Apang Carol Banaho took a break from the entertainment industry kay para nga maatipan niya ang iya nagamasakit nga amay. But then later on, she pursued a nursing degree and she graduated summa cum laude from the Northern Virginia Community College sa taong 2018. And si Karon, nag-work na ini siya bilang isa kay licensed practical nurse sa US. Sa taong 2006, siya ang nagpakasal sa kay Ryan Crisostomo, isa kay Filipino-American. And mayara na sila sa tatlo ka mga kabataan named Chelsea River. And ang ilay katatlo, no, nga anak, ang ginbunang lang sa taong year 2021. Naging supportive naman ang banaya ni Carol Banaho sa iyang career kag mga personal decisions including na ang iyang choice nga mag-pursue sa nursing. And right now, ano, ining si Carol Banaho ang namamayagpag man dito sa US in the field of medicine niya kung sa diin. Siya ang sa nasiling na, ano, licensed practical nurse dito. And nakabaton sa Most Outstanding Migrant Award. Ang mensahe gani ni Carol Banaho, he said, I quote, "When I left the Philippines, I also left behind a career that I loved. Starting over in a new country was not easy. There were moments of uncertainty, sacrifice, and countless long days. But I believe that every new beginning could lead to a greater purpose." End of quote from Carol Banaho. Magsilbik tani, no, nga isa ka inspirasyon ining si Carol Banaho sa tanan-tanan ng mga Filipino who I guess others are losing hope already because sa mga nagakalatabo sa aton nga crisis, especially nga nagataas man ang presyo sa gasolina. And most probably this week, mapataas naman ang plete nato, ano? Sa ato niya yung pag-commute. Gani, kinahanglan lang, ano? Nga padayunon ang ato niya ginabuhat and never stop dreaming. Patuloy lang ang pangarap. Basta himuon lang ang tanan para ma-achieve ang inaiyang mga dreams. Once again, Carol Banaho, no, magaserve nga isa ka inspirasyon sa tanan-tanan nga mga Pinoy. Pero when it comes to love, syempre just like Carol, dapat nagapiliin kita sa isayaya ka masalikan and masandigan nga partner in life. Just like man sa kape naton, dapat ang makahatag sa aton sang energy kag makapabakod man sang aton yung bones so we can do our work every day. Why don't you drink ang aton yung premium D3 coffee mix? Premium D3 coffee mix make your busy workday more enjoyable. And this is a coffee blend nga makabulig isuporta sa atin daily energy, focus, and wellness routine. Himo sa Yes to Health Incorporated. You can order this online. Just make sure, ado, nakamodera ang makakita sa Yes to Health. And ang inyo dira nga premium D3 coffee mix. Click nyo na, add to cart, and then check out. 10:33 ang ato niyang oras. You're still listening to 103.9 X FM.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Naa, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
11: Naa, XFM, kid.
13: Ay, nami ang music, ah.
11: XFM, kid.
13: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung aming bigay sa mga DJs, nalakad.
14: Wala asang konkreto nga sa bat.
15: Kagwala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
11: may how kita pa.
15: Oo, enjoy lang.
11: Nga, XFM, gidhaw.
16: Timo!
15: XFM 103.9.

Yes, katropa, mayara na kamo yasang best friend, ano? Someone that you could count on. And mo inaangatan niya nga Yes to Health Incorporated, even in times nga you feel severe pain. Mayara sa nga Sesta Pain. Ang Sesta Pain ang kinahanglan gid naton para yang maka-recharge kita, no? After feeling stressed because of the severe pain, tugas ang ginatawag yang sakit sa ulo. O hindi gani, ikaw nagapasaka dira sa trangkaso, mayara kapasang hilanat, mag-take gilayon sang Sesta Pain. Hindi ang available man sa mga butika like Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Watson's Generica, Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Rose Pharmacy. And also, makahapit ka mo sa atan Yes to Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46, Vinco Building, Desire Street sa Bacolod. This is the end of the line para sa kay Mommy G sa atan niyang Sunday Pinoy Classics. Be back by 12:30 para sa atan naman niyang Classic Rewind, rewinding all the hits from the 60s, 70s, 80s, and 90s, only right here on 103.9 XFM Bacolod.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.

0: Exciting, bro.
1: Unting mo hadri, magluwas ka nagabulig kita sa ni. Para mapabako na nga ton sa nagkalawasan. Pero ang pinakatuyogin na ton, dari, kung paano nga ang mga balatian mahimo na nga daan na ton malikawan. Sa kinangdan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ulunupod naman kita sa ding edisyon sa aton sining pagpangalagad. Sa isang na naman katupi ko nga aton sinipag-istoryahan. Kaga, basic, may mga ginabatsag kamo dira sa inyo sining kalawasan. Maluyag kamo sinipalabot dira sa aton sining pagpangalagad. May mga lang isend sa aton sining text hotline 0950-975-6970. Tagsin sa makitaan magita, no, sa Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa kutob sa marabutan sa nga aton sa ringa pagwaragwag sa binog ng kalibutan, hindi basta may internet lang makitaan ang mabatian ng aton sa ringa pagpangalagad. Ano man nga oras sa inyo nahamtangan, ano man. O kung din man kamo sa ringa lugar na hamtang, welcome gid sa aton sining pagpangalagad. Tagsa tanan aton sining mga XFM stations sa bugos sining isla sang Panay, sa isla siri sang Gimaras nga nagapamati man sa aton ano. Kag dira sa tanan yung mga XFM stations sa Negros Island region kag sa siyudad sang Bacolod, salamat, welcome gid sa aton sining pagpangalagad. Well, isa na naman katupi ko ang aton sininga pag-istoryan sa nag-edisyon sa aton sininga pag-pangalagad. Actually, no, sa kadamo na or sa tuman ka-abanse na sa aton sininga teknolohiya, kadamo na sa mga imbensyon nga nagapahapos sa aton sininga pagpangabuhi, kakonvenyente na lang sa aton sininga pang-ginawi, kamag-ana sa aton sininga paningkay-singkay. No? Lamang kung kay balo kita sininga magpahimulos sa aton sininga pamaagi sa paggamit sa ang ginatawag mga imbensyon ngayon ni tungod sa advancements ng aton sa ding teknolohiya. Pero binukong na no, sa aton sa ding mga tagparamati. Ang ining advancements ng teknolohiya, nagdulong man sa nga ginatawag kakulangan sa aton sa ding kalawasan. Kung hindi kita, kung magdulong man sa kakulangan sa kalawasan, kung hindi kita makahibalo sa ding magbalanse. Kato importante sa aton sa ding kalawas, balanse. Bisan ano nga bagay, kung madula siya sa balanse. Sa atong palibot, kung madula gani sa balansa yung atong sa ringa ecosystem, problema gid na ton sing dako. Amuman sa sulod sa atong sa ringa lawas. Once gani karon nga atong sa ringa internal terrain, magka-problema gani dira, madula karon sa balanse, may nagapalanobra, kag may mga nagakulang gani dira karon, dira nagasugo na matamat ang pagpabatsyag sa mga sintomas sa aton. Mga simple nga nabatsyagan, pero kung padayo na ton sa ringa mapabayan, mahimo magresulta sa ringa sa malala nga balatian. Gani, sa advancements ng teknolohiya, sa fast-paced age naton subong daily living naton subong ano, kadasig lang sa mga inadlaw, may mga nakaligtaan gali kita nga mga basic sa aton sininga kabuhi. Gani, sining edisyon sa aton pangalaga, daton karon balikan ang mga ginatawag basic nga kulang sa aton nga may labot gali ini, nagakontribuer gali ini sa madamo o ginabatsyag sang katawhan subong, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bilog sini nga kalibutan. Kumbaga, back to basics kita. Magambal gali kita nga basic. Simple man lang kung tayo ni. Simple man lang kung tayo ni. Pero ining simple, tuman gali ka importante. Magambal kita nga basic needs. Ang mga nagapanguna naton sininga kinahanglanon. Magambal kita nga basic sa aton sininga ikaayong lawas. Ang mga nagapanguna, ginagmay, simple, nga kinahanglanon sa aton sininga lawas. Pero tuman ka importante para mapabilin nga maayo ang aton sininga lawas. Maayo ang pamatyagan, maayo ang paminsaron, kag maayo ang aton sininga lawas, ang aton sininga health sa pangka bilugan.
0: malayo kita sa sakit, malayo kita sini sa mga balatian. May ara sang madamo nga basics kita sini nga nakalimtan na o kung ginabali wala sang kadamaan na subong. Kag kung magbalatian na gani, dira na naga, ginatawaga, nagasugod sa pagpalibog ang iban. Nga nga nagsakit ako, nga nga may balatian ako, nga nga kadamo sang tao sa bilog kalibutan, nga nga ako gidang naiguan sining problema sa lawas. Ako pa ang nalatnan sining sakit. Pero kung isisaon gidyali naton, may mga basic kita, may mga nagapanguna kita, simple malintani, pero tuman ka importante nga kinahanglanon nga nakaligtaan naton, napabayaan naton, napabuyan-buyanan naton. May duha kita ka basic nga istoryahan sining edisyon sa aton sining pagpangalagad nga tuman ka dako ang iya sining labot sa aton sining ikaayong lawas. Kag makabulig sa aton para makalikaw kita sa balatian. Kag kung may maginabatsag na kita sa aton kanawasan, makabulig ni para madasig makita ma umpawan. May duha kita ka basics, mga kulang naton nga basic nga may labot ini sa balatian sang kadam-an sa sining ginatawag sa sining mga panahon no sa bilog sa niya kalibutan. Ining duha amo ang nutrisyon kag silak sang adlaw. Tuntunan subong, ano bala ang labot sa nutrisyon kag silak sa adlaw pag-abot sa pagpabakod sa aton lawas ukon nga ang nagaresulta sa ni sa ginatawag nagkalinlain niya balatian kag paano nga madasig kita maumpawan kun ato na matamat. Mabawi ang aton sininga ikaing lawas, pinagi susuporta sa nisang nutrisyon, pinagi sa nisusuporta sa silak sang adlaw. As always, ang foundation sang aton sininga ikaayong lawas ang makitaan sa basics. Simple, pero tuman ka importante kag nagapanguna nga nakaligtaan naton. Magambal kita sa ninyo ginatawag nutrisyon. Kumusta subong ang aton sa ninyo maginakaon? Kumusta ang aton sa ninyo prepare sa pamahaw, sa panyaga, sa panyapon? O kung basi para sa nabalaan nga siya dok para makatipid gani ang pamahaw ko tingob na dalas panyapon. Init-init na lang. Pero ang matuod, nakatipid ka bala? Nakakinot ka bala? Kay base, makulangan ka sa susansya ka magresulta sa barutian pag-abot sinisang panahon. Kumusta subong ang aton sa ringan lifestyle? Mga pila, mangkot ko sa inyo ha, mga pila ka minuto ang inyo sininga exposure sa kasanag o kun sa silak sang adlaw. Abi-abi-abi, sabat. Bayaw kamot abi dira sa may regular nga oras nga ginatuyo gid nga nagapasilak sila sinisa adlaw. Actually, ang nutrisyon, ang silak sang adlaw, mga libre malangkuntani na nga makuha naton sa aton palibot. Nga man, tanom kita balunggay, tanom kita alugbate, tanom kita sige na tawag kamute, may tangkong dira, may kulitis, may dagmay ka dira, kung sa umakas ni, kung tigtalambo, may tambo ka dira, may tugabang ka dira, may ukra ka dira. Hindi na ni ginatawag siling na baklon no pa kung nalibo kabalo ka man nanom tanom kung may lugar ka kung ay ka man sing nagakaigo sini kung lapad nga lugar may ara man sa ginatawag sini nga pwede ka man maka tanom sini sa mga mesitera sa mga container dira nga basiyo nga pwede naton sini masudlan sang duta para aton tamnan sini sang mga utanon nga makakaon kita. Pero siyempre, kung hindi natin may mo, sino natin ibante kadto sa merkado, bakal sini sang mga utanon. Pero pinakamanami, gino, nga aton pagkaon, aton man preparasyon, halin sini sa pagtanom. Ano bala ang kinahanglanon sang aton sa ninyo lawas para mapabilin nga healthy ang aton sini nga lawas. Kinahanglanon sang aton lawas ang nutrients, kinahanglanon sang tubig, kinahanglanon sini sang oksihina, kinahanglanon sini sang husto sini nga pagtulog, kinahanglanon sini sa paghulag o kon physical nga aktibidades, kinahanglanon man aton sini ang kadulom sang kagabihon para nga makapahuway ang aton sini nga lawas. Kag kinahanglanon man aton ang silak sa adlaw para nga madugangan ang mga bitamina nga kinahanglanon kag ma-activate ang mga hormone nga dapat sini magpanghikot sa aton sini kalawasan para mapabilin kita sini nga healthy. Amo ning dapat naton sini nga
1: nagnatawag huna-hunaon mga basic ini sa aton sini kabuhi. So back to basics kita sini edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Anong matabo sa lawas naton kun makulangan kita o kun hindi makabato ng aton sini nga lawas ang pinaka mga basic nga kinahanglanon sa aton lawas. Syempre sa isa lang kakakulangan sini o kun isa kaadlaw, duha kaadlaw, tatlo kaadlaw nagkulang kita sini, hindi magkita dayon maano ano. Pero kung padayon kita sini nga nagakulang sa mga bitamina, mga minerals ang kinahanglanon sa aton sini nga lawas, magluwas lang sa hangin na kaya hindi ka madangatan sa kadlaw. Impasagid kung ay kasang hangin, tubi man na mas maayo, mahambal nila sa survival no? Base sa aton sini nga ginatawag structure sa aton sini nga lawas, mas makasurvive ka pa sini ngaway kasang pagkaon kung may tubi lang ikaw. Tungod niya basic hindi katama sa aton sini nga lawas. So pag abot sini sa ginatawag nutrisyon, tuman na nika importante sa aton sini nga lawas. Sino ba na sa inyo nga nagkakaon man gani 2 times a day or 3 times a day pagkatapos ang iban sini may mga between meals pa, iban may midnight snack pa, but instead na nagapagsik kamo nga ang daw nagamasakiton ba kamo instead nga nagapagsik nagamagaan ninyo lawas nga daw nagaluya pang inyo sini nga pamatsyagan. Abe may naka-experience ba sa inyo sina nga sige magani kamo sini sa Panginaon pero instead nga ma-energized kamo, instead nga ma-fuel kamo or magatungan kamo nga maghatag sa inyo sinisang kapagsik, maghatag sa inyo sinisang pwersa, pero naamat-amat pa kamo siniya nga naga-luya. Inibangod ay han, kulang kita sa nutrisyon sa ginapasulod sa aton siringa lawas. May ginapasulod man to kita, pero hindi suno sa kinahanglanon sa aton siringa lawas. Maghambal ka ni kita nga nutrisyon, amun yung paghatag naton sa aton siringa lawas sa mga material nga kinahanglanon sang aton sini nga lawas. Pinaagi sa aton sini mga ginakaon para mayara kita sini sang energy. Para sini nga magdako kita, para ma-repair ang aton sini nga tissue, para magbakod ang aton sini nga immune system, maggana o kung mag-function maayong aton sini nga brain, magproducer dira sang hormone na kinahanglanon ng aton sini nga lawas, magbakod ang aton sini nga tulaan, magbakod ang aton sini nga dugo, nga nagaresulta ina sa normal organ function. Nga kung normal gani ang organ function naton, syempre normal man sina ang system function naton nga nagaresulta sa maayo nga pamatyagan physical, maayo sini nga pamatyagan sa aton sini kun maayo kondisyon sa aton sini nga panghunahuna, hindi lamang sa lawas kundi lakip na sa aton sini nga ginatawag panghunahuna. Pag abot gini sa nutrients, may sari kita nga kinanglanon sini diri, may ara kita kinanglan sang damo, may ara kita kinanglan sinisang ginagmay lamang. Tuman ini sila ka importante nga ma-provide naton sa aton sa lawas. Magambal kita sa nga damo karon amo ni ginatawag naton nga macronutrients. Kinahanglanon nini in larger amounts ining carbohydrates, ining protein, kagining fat kinahanglanon gid naton. Kaya nga man, ang carbohydrates amo ni ang aton sa nga enerhiya. Gatong naton nini para sa enerhiya, tamo madumduman naton sa nag-eskwela kita ano? Kaya sa mga nag-eskwela ba na pag-abot sa pagkaon, may ara kita sa ginatawag nga go, glow and grow food. So pag-abot diri sa ginatawag nga carbohydrates, energy naton na ini sila. Makuha naton niya sa mga talangkunon, makuha naton sa ginatawag mga ginakaon naton nga complex carbohydrates, makuha naton ini sa mga prutas. Kun manotice nyo, why kita nag-mention diri sang iban pagid niya mga sources, ano? Kay kalabanan subong, pag-abot sa carbohydrates, ang ginakuhaan nila, refined source sang carbohydrates. White flour, white bread, kag iban pagid sini nga mga ginatawag simple carbohydrates nga pagkatapos naton kaon ma-overload kita kung sige-sige sinino sa ginatawag sugar nga kung madula gani sa balance sina nagaresulta sa insulin resistance and full-blown type 2 diabetes. So dire kita sa ginatawag basic simple simple lang katama pero tuman ka importante mga talangkunon dire kita sa tinanok na saging, dire kita sa tinanok sininga kamote, balinghoy, tinanok sininga mais, sa mga prutas sininga fresh ka nga ara sa aton paribot. Di basic lang katama. Ano bala kabudlay ha? Magkaon kita sa bayabas. Ano kabudlay sini magkaon kita sini sang utanon? Mabudlay gud bala. Ayon sa mga hindi ka yon tay mabudlay yan, no? Pagkabot naman sa protina, muni kinang lanon niya sa gitawag for building and repair sang aton sa ringa lawas te makuha ni sang iban sa mga nagakao niya sang isda kag karne te makuha nila sa isda, makuha nila sa ni sa gitawag karne sang baka, karne sang baboy, karne sa ni sang manok, makuha man nila sa beans, makuha sa munggo, makuha sa ni sa soya. Pero ang iban sa ni ngati mga vegetarian te makuha nila sa plant source nga waay iya sing karne, waay sing baboy, waay manok, waay isda. Diri sila nakadepende sa ni sa beans, munggo, soya, red beans, black beans, kidney beans, kaga iban pagid sa ni nga mga sources like mga dahon-dahon na bidra sa ni sa balunggay kay may protina man ina nga makuha naton. Nga kinahanglan nun para sa ginatawag build and repair. That's why ginarecommend gani nato na sa aton sa mga tagparamati. Ang mga kabataan bala, pwede nyo gid sila pa imnon sini sa ginatawag binukbok sini nga o kung powder sini nga soya bala or kung may unsweetened kamo sini nga soya milk. Pwede ini sa kabataan kay may ara ina isang protina mamagaan sini sa lawas nga nagabulig padako sang aton sini nga mga muscles. Sa kabataan na kag sa mga may edad-edad na especially sa nagatigulang na no tamo nagaamat-amat kupos ang kaunuran buto ba nun kinahanglanon sini isang duga nga protina. Di sa nagapangape baladira ginarecommend gid nato na pag-inom sini isang Sunthone plus coffee mix. Kaya nga man ang Sunthone plus coffee mix magluwas nga may balunggay nga may protina man siya. Magluwas nga may spirulina nga may protina man siya. May ara pagid siya sang soya nga kargado man sa protina. Plus, may ara pagid sa isang fiber. Nga kung i-combine mo ang protina, i-combine mo ang fiber, nagabulig sini para nga makabatsyag kita sini sa nagakaigo nga kabusog. Nga hindi kita sini matentar nga dugay-dugay kita sini magtimo-timo kang magkaon-kaon. Kung dugay-dugay man naghilab ang aton sini nga, tiyan. At the same time, damo pagin nga binipisyo ang mga kinatawag makuha naton sa pag-inom sa isang Sunthone plus coffee mix. Magluwas siya sa protein plus fiber nga ara dira. May ara man din isang phytoestrogen, may sulflavones, may ara man din isang kinatawag lecithin, good for the brain, good for balancing sang

sa atin sa inyong kalawasan, lakip na sa atin sa inyong muscles, pwede kita makainom sa ni sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Tipag-abot naman niya sa kinatawag mga basic pagid na kinanglanon sa atin sa inyong lawas, kinanglanon man atin ng fat, kinanglanon atin sa inyong tambok. Pero dapat piliyon man natin ang ginatawag sources natin sa ni nga mga good sources ng fats na ipasulod natin sa aton silinga lawas. Tingawan, ang fat tuman ka importante para sa aton silinga cellula, para sa aton silinga hormones, kag para sa vitamin absorption. Example, sorry, makuha natin ng fat sa nuts, makuha natin sa avocado, mga plant oils makuha man natin dira. That's why, no? Manutaran sa nisang mga nagainom bala sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule naganami ila pamatyag naganayanayang ila sa nga paminsaron nga sang una daw tuman ka stress ka aburido kag ka irritable pero nabuligan nga naganami ang ila sa nga pamatyag nagamagaan ila sa nga lawas ngaman ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule may ara sang VCO and moringa oil, good sources of fats nga ng lanon sa aton sa ring cellula, balancing sa aton sa ring hormone, kag vitamin absorption. Kaya kung waay kita sinisang good fat sa aton sa ring lawas, sayang lang ang mga fat-soluble vitamin na ginainom naton. Kasubong sini, o kung ginakaon naton, no? O kung halin sa mga food sources naton, kasubong sang vitamin A, kasubong sinisang vitamin D, kasubong sang vitamin E, and vitamin K, mauyang lamang ina, kung waay kita sinisang good fat, kay hindi sila maayo maproseso sa aton sa ring lawas, hindi maabsorb sa aton sa ring lawas kun wai sing good fat nga nagaalalay dira. Amo ning bintaha kun dali ba nagainom kita sa isang premium D3 soft gel capsule kay may ara sa sang VCO kun virgin coconut oil plus moringa oil nga nagabulig para nga manourish ang aton sa ring cells, mabuligan nga magnami ang ginatawag produksyon kag pagfunction sa aton sa ring hormone kag maabsorb ang mga fat soluble vitamins. Na makuha man naton syempre sa mga pagkaon like nuts, suliton ko, avocado, kag iban pagid sini ka mga plant oils. Pagabot naman niya sa mga micronutrients. Kinanglanon ini pero ginagmay lang sa aton sa ring lawas like mga vitamina kag mga minerals. Kasubong abisang vitamin A, kinanglan para magbakod immune system, magbakod aton sa ring mata. Vitamin B12, kinanglan sini para sa aton sa ring dugo kag nervous system. Vitamin C para sa collagen production and ginatawag wound healing. Ang vitamin D para nga maabsorb naton sini kung magamit naton ang calcium sa pagpabakod sa aton sa ring tulan. Ang folate para sa cell division, para sa aton sa ring DNA. Iron para sa aton sa ring hemoglobin, ang calcium dira for bones and muscles. Ang iodine sa aton sa ring thyroid hormones, ang zinc kinanglanon para nga mag-function maayong aton sa ringa immune system. Ginagmay lamang ang kinahanglanon naton sini. Pero kung makulangan man kita, take note ha, kung makulangan kita sa ring ginagmay ng mga vitamina kag mineral sa aton sa ring lawas, dalago ang mangin resulta sini pag-abot sa mga banatian nga posible naton sini batyagon. Tanawab lang ang mga tao nga nagaburon ila panulukan, may mga ginabatyag sila sa mata, may naka-message sini sa aton na nagakisap-kisap nga sa ring mata, makakita na sa ganyan na may bituon siya sa ring panulok na nagaigpat-igpat. So kung iban sa na makakita lang bituon, sumbagano. Pero ang iya ko na to, bisa no, wayman ko no masalapay, wayman ko na no, pero nang nakakita, sa nga nagkipat-kipat siya sa nga mata, permisa nagapulaw, dugay niya sa nga oras siya sa nga computer, pagkatapos computer, masailo sa siya sa nga cellphone, ten niya sa nga ginatawag concern siya, Doc, ano ang mayo kong himuon para nga mabuligan man ang akon sa nga mata kag panulok? Unang-una, suggestion na ton, likawan kag limitahan. Ibutan lang sa usto sa nga oras ang paggamit sa computer. Magtulog ka sa gabi, dapat sa usto sa nga oras. Hindi ka magpalapaw sa as much as possible sa alas 10 na sa gabi. Kasi di ka lang ka-scroll sa imo sa nga computer, dira? Ambal sa kilala ko, bisan aran na sa habol kung nagpangurumbot, nag-scroll gapon siya ng cellphone, ginambalan niya nalang, hindi na pagsigi ka disturbot, hindi na mag-reply si mo. Kaya gabi na, pabwasin na lang. Ang isa siniman sang concern naton, magluwas sa mga factors sa sagwa sa aton siripalibot na nagpaluya sa mga

0: isang lawas, lakip na sa mata, kagpagpahina sa ngatan sa nga panulukan, nag-blur, ang iban sa dito, nag-kipat-kipat na ila sa nga panulukan, kag iban pag inyong mga sintomas sa mabatsagan, magliwas sa overexposure sa nga computer, sa aton sa nga mga gadget na nag-emit sang blue light, nagapakapoy sa aton sa nga mata, kulang pagid sa nga nutrients, nutrisyon ng isa man sa kinahanglanon. That's why isa naton sa nga ginasuggest sa mga nagreklamo sa aton nga may concern sa ilang mata kag panulukan, ang pagtumar sa isang beta-carotene. Ang pagtumar sa isang lutein, siya sa thin kag vitamin E. Ang rason sa iman ba, kung baklo ni Nanok, kung kamahals na, ah, lutein, siya sa thin, beta-carotene, vitamin E. Pero, mahimo galin nato na pasulod sa aton lawas, sa isa lang kapag tumar, ining lutein, siya sa thin, beta-carotene, nag vitamin E, kung nagatumar kita sa Visenex Plus Soft Gel Capsule. Bisan twice daily lang para sa nutrisyon sa aton sa ringan mata, para man-nourish ang aton sa ringa mata kag ang aton sa ringa panulukan. Kaya ginagmay malang ini nga kinanglanon sa aton sa ringa lawas. Pero kung padayon ini nga magkulang, dalagko nga mga balitiya na posible sa ni mangin resulta kag aton sa ringa paga antoson. That's why ginarecommend naton sa ni, no, pag-abot iya sa mga ginatawag abot iya sa punto nga kinanglanon kita magkaon sinisang mga ginatawag basic ang sources naton sa mga bitamina kag mineral, kaon kita adlaw-adlaw. Kaon kita sa ngambalaya, kaon kita sa nisang balunggay, kaon kita sa nisang ginatuwag prutas, kapin pa kung season bala sa mangustin, tuman ina ka pwersado nga antioxidant sa mga bukol-bukol, mga hubag-hubag sa aton sa nga kalawasan. Pag-abot naman sa manggaranon, nagdagaya sa nisang sustansya nga blue-green na algae, diri sini nagasulod man ang ginatuwag papel sang spirulina, kagkargado man din sa protein. Pag-abot iya sa pagbulig man para nga ang makagaw-kagaw sa aton sa nga lawas, mga bakterya dira, even ganino, mga virus dira, mabuligan niya matapna man kag maghalit dugang sa aton lawas. Ara man ang ginatawag garlic, nga tiyang reklamo sa kalabanan sa nga magkaon sa garlic, makahang, mabaho, malangto, which is reasonable man, ano. Pero kung tani, dira naton makuha ang dako sa nga sustansya o kung dako sa nga benepiso kung kauno naton sa nga hilaw. Pero pwede galin nato na pasulod sa aton sa ringalawas ang sustansya sang balunggay, mga bitamina kag minerals, sang ampalaya, sang mangustin, sang spirulina, sang garlic, mga antioxidant vitamins, mga bioactive compounds, kag iban pagid sa mga pagpakamaayo sa aton sa ringalawas, mga micronutrients nga tuman ka kinahanglanon sa aton sa ringalawas, ginagmay nga kinahanglan, pero dalagko nga balutian ang posible mga resulta kon naton padayon nga mapabayaan kung nagatumar gali kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Kaya nga man, ining na-mention na kung sa mga utanon, prutas, ara dira sa kada kapsula sa Sunthorn Plus Gold Capsule nga inyo siniginainom. Actually, bisan twice daily lang ang pagtumar nyo sinino, makabulig. Para nga, kasubong nagpasunod ka sa amargoso o ampalaya, sang balunggay, sang garlic o kung aho, sang mangustin, sang spirulina, sa imo sa ring alawas, sa kada tumar mo, kag sa kada kapsula sa ring sang Sunthorn Gold Herbal Capsule. Para nga malikawan naton ang pagkulang sa mga micro and macronutrients sa aton sa ring lawas. Kano ba lang matabo? Kung nalibuwa, padayon kita sa niya makulangan. Kung kulang kita sa iron, nagaresulta ini sa iron deficiency anemia. Lingin para may ulo, luya ang lawas, nagapalang luspad, kapala nakit ang kalawasan, sa ibang kababay na sinipat administration nila sinipat, hindi na regular ang yan sinipat pag-aabot, dutay lang sinipat obra o kung pagpangabudlay, tuma nakahapo ang ila sinipat pamatyag, kag ibang pagid sinipat mga inconvenience, mga hassle ng mabatsagan sinipat, kung makulangan kita sinipat, ayon pa lang na sa aton sinipat lawas. Kung makulangan makita sinipat ang vitamin C, luya man aton resistensya. Parmi kita nagahingo-hingo, parmi kita siniginakalatnan sa mga infeksyon o kung makalalaton nga balatian tungod sa nisa kagaw. Kung masamaran kita, dugay kita sinimag ayo, iban sinimay bleeding gums, kadugo ila sininga ngislo. Kaga iban pagid sini nga mga sintomas sa mabatsagan kung kulang kita sini sa vitamin C. Kung kulang man kita sini sa vitamin D, gahina man ang aton sini nga tulaan. Posible magresulta man din sa ganitawag madali kag madasig sini nga pag mas madasig ang paggabok sini sang tulaan, especially sa kababayanhan pagkatapos ang menopausa, kung kulang kita sini sang vitamin D samtang kita sini ang hamtong pakuntani, samtang kita sini ang bataon na pa nga libre man ang kuntani nga makuha. Kung nagpasila kita pirmi sa adlaw. Kung kulang magkita sini sa ginatawag iodine, gagmay malang ini nga kinanglanon. O kung gamay malang kuntani sini nga kinanglanon sa aton sini nga lawas. Pero kung padayong kita nagkakulang sini affectado man ang aton sini nga ginatawag hormone production, especially sa ginatawag aton nga thyroid. Te, iban sini nagaresulta sa goiter. Ang iban sini nagaresulta sa ginatawag pag-arikutoy o kung hindi sini na madasig nga pagdako alakip na sa kabataan man. Tamo ginagmay malang ini nga problema kung pinsaron gid tungod sa mga kakulangan sa lawas nga nagaresulta sa dalag ko sini nga hassle sa aton sini nga lawas kung padayon aton nga mapabayaan. Pagabot naman niya sa silak sa nga adlaw, kumusta kita sa aton sini mga tagparamati? Nagatuyo gid bala kamo kung nagaplano gid bala kamo nga limbuwa pagtulog mo sa gabi masiling ka nga sa buwas bala sa aga mapasilak kung bisan 10 minutos lang. May arab lang sa ito na nagpaminsar sa nga musina. Ukon. Ang ibang dyan na masiling, uy, di na itong sunblock ko man. Kaya mamanyos ko, anay. Kaya magwa ko para nga hindi ko masunog sa adlaw. Hindi ka man dahil maano sina, no? Sa mininutos lang ang pagpasilak ni musina sa adlaw. Ang overexposure, syempre, hindi man makapayo. Pero, kung kulang ka man sini sa pagpasilak sa adlaw, dira sila nagasugod man ang problema. Kaya nga man, kung nagpasilak kali kita sa adlaw, kadamo sini sa benepiso nga aton makuha sa aton sini nga lawas sa pagpakamaayo sa aton sini nga lawas. Kung masilakan kita sini sa adlaw, nagasugod sini sa pagdatawag produce ng vitamin C, vitamin D pagprosesong aton sini nga lawas, dira man ang aton sini nga circadian rhythm matamat nang balik sir sa ginatawag normal sleep wake timing naton kag daytime alertness kinahanglanon naton kag makuha naton ni na kung nagapasilak kita sini adlaw-adlaw sa ginatawag silak sang adlaw. Ang tao nga nagapasilak permi sa adlaw, nami iya bugtaw, nami man ang iya sini nga tulog. Amun itandaan na to na, that's why isa sa recommendation na to sa iba nga nagaproblema sila sini nga pagtulog, pasilak ka mo sini sa adlaw para mabuligan niya magnami ang inyong sini nga tulog sa gabi. Kaya kung masilakan kita sa adlaw sini, ang UV radiation sini nagtupa sa nag-igo sa aton sa nga panit, nag-produce ang vitamin D3 ang ato, kung vitamin D ang aton sa nga lawas. Pasa ini sa aton sa nga ginatawag proseso ini sa aton sa nga liver, sa aton sa nga kidneys, mabuligan para nga ang calcium dira sa aton sa nga lawas, mapuslan gid ang phosphate dira, kag para mapabakod ang aton sa nga tulaan. Nga makuha na itong kung nagpasilak kita sa nga adlaw, kag kung nagpasila kita sa adlaw nga aton sa nga body clock, muning circadian rhythm naton, mabuligan man nga maamat-amat ina balik sa natural niya sa nga cycle. Kaya abim mo kung nano, kung magproblema kita sa nga ginatawag natural cycle naton sa nga circadian rhythm naton, ginatuyo kita kung adlaw, pero hindi kita sa nga maayo makatulog sa gabi. Pero kung regular ang aton sini nga pagpasilak sa adlaw, ang kasanag sini sang adlaw kag ang silak halin sini sa ginatawag adlaw man mismo, nagabulig ini para nga ang utok naton madeterminar niya nga adlaw ina, nag-alerto siya, madeterminar niya man nga amat-amat na pasirom, mag-relax siya kag mag-amat-amat produce sini sang melatonin para nga ang aton sini nga lawas, mamatamat produce ang ginatawag melatonin para nga magnami kag mahamuok ang aton sini nga pagtulog. Pila lamang ina sang ginatawag simple nga buluhaton naton, pero tuman gali ka importante ang iya sini nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ano bala kung di ka makatulog, haw kadamo sang problema nga posible naton sini nga pagasuprer, kag kadamo sa mga ginatawag mga ginabatyag nga daan naton diri nga mga sintomas nga mas maglala pagid kun kulang kita sini sa tulog sa aton sini mga tagparamati. That's why no, ang isa sini sa aton recommendation, kung hindi ka mo makapasilak sa adlaw, O kung no, ay kamo sa isang time sa pagpasilak sa adlaw, pwede ka mo no, makagamit sino, o kung makainom, kapin pa kung nagainom ka mo sa coffee, bala, pwede ka mo nga ang coffee ngayon yung sinong gamiton, ginarekomendar naton, Premium D3 Coffee Mix. Kaya nga man, ang Premium D3 Coffee Mix, may ara sang vitamin D3 mismo. Ha? So, ginarecommend na ito, ginasulit-sulit yan na ito, nga recommended na ito sa mga tao nga kulang sa pagpasilak sa adlaw, pero bastante ang ilang sining oras sa pagpangape. So, why not nga itry nyo ang pag-inom sa isang Premium D3 Coffee Mix? Kaya manami sini, kaya ang kombinasyon sa isang vitamin D3 plus sang thones nga ara dira sa ton Premium D3 Coffee Mix nagabulig para ma-improve pagidang aton sininga insulin sensitivity. Therefore, makalikaw kita sini sa full-blown type 2 diabetes. Kagkabalo naman kita sang madamo nga komplikasyon kung ikaw sini ang may ara sang diabetes. Kaya manami nga balita, kaya nga ton niya Premium D3 Coffee Mix. Isa sa gingamit sininga pampatamis, amo sini ang Stevia. Ah, pwede ka mungkin sini makainom sa tansiri mga tagparamati, especially sa mga coffee enthusiast, mga gusto gid maginom sang coffee, nga bisan anhunob lang isa ka-advise nga di ka na magpangafe. Pero, mabuhi pa kung nung away, kuan mo. Mabuhi pa kung nung away gallbladder, pero hindi mabuhi kung di ka pangafe. Premium D3 Coffee Mix ang aton sini nga gina-recommendar. So, dari kita karon. Pag-abot sa ginatawag sunlight, pag-abot sini sa ginatawag nutrisyon, ano ba lang ila sini dako nga koneksyon? Dako nga koneksyon sa ginatawag nutrisyon, dako nga koneksyon sini sa ginatawag nutrisyon kag sunlight, kag dako nga koneksyon sa nutrisyon, sunlight, and good sleep. At the end of the day, amo ni tandaan na to, no? Ang aton sini nga ginatawag health way nagasugod sa hospital. Amo ni aton sini tandaan na way nagasugod ang aton sini nga ikaayong lawas sa hospital. Ang iban dira pa nagatinguha kun anong maayo nila sini nga himuon, ano nga maayo nga lifestyle ang ila sini nga pwede sini nga ginatawag buhaton para ma-regain ang ila sini nga health. Samantalang ang pinakamanami naton nga himuon samtang way pagkita sakit, aton mintinaron nga maayo ang aton sini nga pamatyag. Subong ang panahon. Samtang kaya pa naton, samtang pagsik pa naton sa ngilawas, tumar kita sa mga dapat naton tumaron yung makapayo sa lawas. Kaon kita sa makinanglan kaunon para ma-maintain ang aton sa ring health. Hindi nga pagkatapos ng nagbalatian na kita, pagkatapos nga na-hospital na kita. Pero hindi na malain na nga kung tapos naton nga na-hospital o kung nagbalatian kita, nagtinguha kita nga ma-regain pagid kag ma-maintain ang bisan paano maayon naton yung pamatsyag. Pero mas bintaha pagid nyo ay pag kita nagabatsyag, tay na to lang aton sa ringa ikaing lawas. Kasubong sang pagtumar sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Inaya sa mga tao nga hindi masami maka-prepare sang freska sa ringa mga utanon. Like balunggay, like ampalaya, hindi kao yun magkaon sa nisang ahos. Pero kung makakaon man sang ahos, dira sa ginatawag pinirito, dira sa nisa ginisa, mas bintahan na lang ini. Dari sa Sunthon Plus Gold Capsule, ano? Kaya kalkulado ang kada sang kapas sini, kag sa husto sa ringa proseso. Kag ang laboratorio, bala nga may aras ang good manufacturing practice. Hindi man naton, mahimo abihari ba magpasilak sa silak sang adlaw, sa adlaw-adlaw nga tanan, para hindi kita makulangan sang bitamina nga kinahanglanon kasubong sa vitamin D3, ari man ang aton sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Kag para pabilin nyo mabako ng aton sa lawas, maalalayan ng aton sa immune system. Pag-abot sa nutrisyon, ara man ang aton sa Sunthone Vitamin C, kamang yung nagabugo sa aton sa Ultimate Trio, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, nga may 2 months ni kadako nga koneksyon pag-abot sa nga, sa pagpabili nga maayong aton sa nga pamatsyag. Instead, nga kung may balatian na kita dito pagkita sini, no, magsige apura kung anong maayo, kung ano sini makapaayo sa aton sini mga ginabatsyag sa lawas, kung may sakit na kita nga, ginabatsyag tungod sa mga kakulangan, tungod sa mga basic nga way naton gintalupangod samtang maayo pang aton sini nga pamatsyagan. Kay waay pakita sini sa mga discomfort yung mabatsyagan. Pero kung padayo naton din sila, ng mapabayaan, nagaresulta ini sa madamo kagdalagko sini nga mga balatian. Ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C, bisan twice daily lang ang pagtumar na tonsinik kita mabuligan para nga ang ginagmay nga kakulangan sa tonsinik kalawasan ang padayon na tonsinik nga mapunan nga makabulig sa atan para makalikaw sa madamo kagdalago sini nga mga balatian. Sa nga pamangkot, diin ba na mabakal ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C, actually sa mga butika, sa mga parmasya, bastante ining stock na ito na no, sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C, kag tanan sini yung mga product, sang Yes to Health Incorporated, kapin pagyod, iniblang damo na kapinangita sini, kag damo na nakauyon sini, damo na kasaho sini, kag maluwas yung manami, yung sini nga sabor, kag nami sini nga aroma, may health benefit pa, ang aton nga Sunthon Gold Coffee Mix. Ari pagiging isa, oh, kung magpangafer na gimana lang kamo, nga hindi nyo pag-i-considera na pag-inom sa isang Sunthon Gold Coffee Mix. Nga man, ang Sunthon Gold Coffee Mix may ara sang prutas, may ara sang utanon sa mga sangkap, plus may glutathione and collagen. Kabalobla ka mo kung anong glutathione? Master antioxidant. Kinahanglanon nina sa aton sa ning lawas. Kaging kunikombine siya sa ginatawag collagen, nagabulig para nga mapabilin. Ang kagbisan paano ha, hindi magdasig ang pagtigulang sa isa katao, kundi mapabilin ang iya sa ninyo kahuben, kay mahinay sa ninyo ang pagkurinot sa panit, mapahinay sa ninyo ang mabuligan, mapahinay sa ninyo ang madasig sa ninyo pagka-damage, kagpagluya sa aton sa ninyo mga joints, naganami ang kondisyon sa aton sa ninyo panit, sa aton atay, sa aton sa ninyo tinai, sa aton sa ninyo mata, given pang aparte sa aton sa ninyo lawas. Kung, limbawa, nagapangafigman ka mo, kagang yun sa ninyo gamit amo ang Sunthon Gold Coffee Mix. Sulitan ko with glutathione and collagen. Kag ang good news pag sini kay kasubong sang Premium D3 Coffee Mix, ang isa sa gingamit sa ninyo pampatamis, amo sini ang stevia. Ang mga butika, parmasya sa inyo sa ring lugar, mga suki nyo dira, available gid diri no. Kung di gani, makapamasyar ka mo dira kung dira ka mo sini sa siyudad sang Iloilo. Dira sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang gid sang Iloilo Midtown Hotel. Ara dira ang kumpleto sa ring set of products ng Yes to Health Incorporated. Kagamba nami kay kumagkado ka mo dira, may ara pagid sinis ang libre nga konsultasyon. Gusto ka mo sa mamangkot, magpakonsulta, mga concern nyo sa inyo sa ring ikaing lawas, maginabatsyag ninyo no, sa inyo sa ring ikaing lawas, mahatagan ka mo dira sa ginatawag nutritional advice, guidance, mga protocols dira nga makabulig para nga madasig ka mo sa nima umpawan. Kadto lang ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. Bukas na sila, halin Domingo, tubto ba Biyernes, sa alas 9 ang takna sa aga, tubto ba 5 ang takna sa hapon. Kagti, sulitan ko, libre ang konsultasyon dira, pinagay sa aton sa ring alternative medicine consultants. Kung dira makamusuli sa syudad sa Bacolod, dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank, dira man ang kumpleto sa ning mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kasabang sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthon Plus Coffee Mix, and even ang Sunthon Gold Herbal tea, kag iban pagid sa ning mga products available man dira sa Yes to Health Store. Kag syempre, sa mga suki nyo nga butika like sa Mercury Drugstore branches dira, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, available man nining mga produkto naton. Sari do, nga sarang kung makabulig sa inyo sa nga ikaayong lawas. Kag sa mga gusto mag-try, kadto lang kamodera sa mga nilawag na ton sa nga mga branches, sa mga butika, sa mga parmasya, kag sa mga suki na nga daan. Kag padayon nga ginatawag nag-tangkilik sa nga mga produkto tungod sa kaayuhan nila sa nga nabatyagan sila sa nga kalawasan. Siyempre, sa mga suki, nga mga parmasya, sa mga butika, kadto lang kamo para sa inyo sa nga mga kinahanglanon para sa inyo sa nga ikaayong lawas. Abi pagabalikan ta ang pila nyo sa nga mga health concern, pila ka mga palamangkotanon rin no, sa aton sa nga pagpangalag at pagkatapos gid lamang sa malipot naton sa nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Milyons of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintindi.

ang iyong immune system uminom ng Sanatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, isonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanatone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Nabibili sa mga butika. Bring

0: insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Monsanto Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ilis ang abon na makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santan Plus Herbal

0: Pabalik sa taon sa nga magpangalaga, diri sa taon programa.
1: The secret of health.
0: Ayan, may mga palagas ka mo sa nga palamangkutanan, nabi itry niya lang send sa taon sa nga 0950975690 nga text hotline para nga kamutang hingabot pa. Ato din na pagabasahon sa taon sa nga pagpangalagad. Yes, Doc, namigid sa Sunthone Gold Coffee Mix kasahogid ako kagkahumot gid sa swabi pa gid sa tutunlan. Okay gid. Thank you sa feedback. Kag hindi lang ikaw na sa texter na ton ang nabato na ton sa ring mga feedback. Pero di ko na ang karuhon talang hindi man tanan makauyon. Kasi normal man lang na hindi man tanan makauyon sang cafe bisang ginahambal na ton yung manami diri o kun manami ining Sunthone Gold Coffee Mix. Di ang kamatura nagapabilin nga hindi tanan makauyon sini. Nga man, di ka hindi man tanan nga tao nagapangafe. So ang recommended na ton niya sa mga tao yang ay nagacoffee, amo ang Sunthone Gold Herbal Tea. Pero kuan nga, may nag-message dere. Ako daw kini magkukauyon sang una, pero subong daw nakasaho man ko kay nami mangid ang Sunthone Gold Coffee Mix. May ara man niya, hindi man kauyon, samtang way pakatilaw, para sa natilawan, nauyunan na. Pero ginambal ganina to, nga ti, hindi man tanan, abin nagapangafe. Hindi kauyon, mag-inom sang coffee. Pero kalabanan na, tagonta, nga nakatilaw sang Sunthone Gold Coffee Mix, nauyunan ginila ang sabor. Magluwas sa aroma sining, ti, ang ginapangita, o mga kahumot sinisang coffee. Kagti ang kuhan ka diya, ang dugang pagid sininiyang glutathione and collagen nga may beneficio gid sa aton sa ninyo lawas. Sa mga hindi ya kauyon mag-inom sang coffee, so ayon nagapangafe, pwede ka mo sin actually ya makainom sang Sunthone Gold Herbal Tea. Ang Sunthone Gold Herbal Tea yung manami sinino, kinagabulig pa nami sang pag-function sang aton sini nga digestive system. Kati ang kombinasyon sini sang cinnamon bark, ang kombinasyon sini sang turmeric, may balunggay pagid, nagabulig para nga magnami ang aton sini nga digestive system function. Kapin pagid ko nalimbawa, nagkaon ka, nakabulubuylo ka sini kaon sang damo nga carbohydrates, ti ang tendency gid sa matimbuok imo sini nga blood sugar. Pero kabalo ka mo kung nano ang cinnamon bark, ang turmeric, ang balunggay, nagabuli gali sila no para bisan paano hindi tuman sini magtaas ang aton sini nga blood sugar pagkatapos sini kaon. Kundamo, kapin pa, kundamo ang carbohydrates nga ton sa ginakaon. That's why ang ibang sini, pagkatapos nila sini kaon, gainom sila no, after mga ginatawag 10 minutes, sa Sunthone Gold Herbal Tea, may mga nakanotice. So, sa muna, doon ko magkaon, yung adaw nagaluya, lawas, wala ginatuyo ko. So, buong iya, pag inom ko sa Sunthone Gold Herbal Tea, kondisyon ang akon sa nga pamatsyag. Hindi na ko, pero sa unang nga daw kaluyagid, kag daw ginatuyo, kundi doon nagapagsik ang akon sa nga lawas. Inibangod, nga malikawan nato ng 2 months sa nga sugar spike, kag sugar crush. Kung narimbawa, nagkaon kita sa isang madamo nga carbohydrates. Pero why na ito? Ginarekomenda, why kita nagasiling na tungod nga may Sunthone Gold Herbal Tea, pag gusto na lang kamukaon sa isang carbohydrates, ha? Pag gusto na lang kamo sa nikaon sa white rice, o kung kanon, ha? Kundi limitahan taman ang aton sa nga ginakaon, nga gusto lang, parang hindi manubudlayan ang aton sa nga lawas. Kagang pag-inom sa isang Sunthone Gold Herbal Tea, mabuligan, ano? Para nga magnami man ang aton sa nga digestion, ang aton sa nga nutrient absorption, mabuligyan man ang mga constipated sini para magnami man ang ilas nga bowel movement o kung ang ilas nga pagpamuhin. Kaga kung halimbawa, ang isa ka problema mo sini hindi mahamuok ang tulog mo sa gabi kaya daw disturbo ang imo sini nga pamatyag sa imo sini nga tiyan nga daw nagabutod, nga daw puno, nga daw nagahilab nga hindi ka man gutom o ay ka man sanggana magkaon sini makabulig pakalma dira ang pag-inom sang Sunthone Gold Herbal Tea bangon sa kombinasyon sini sang turmeric, cinnamon bark, kag malunggay. Kag ang good news pagid, ang gingamit man sini nga pampatamis ano, stevia. That's why no sa aton sini mga tagparamali, try nyo. Inom sini sang Sunthone Gold Herbal Tea. Sa mga hindi ya mahiligon mag-inom sini sang coffee. Kag kun ang isa sa problem nyo sini, pabalik-balik sini nga katol sa inyo sini nga lawas, sa inyo sini nga panit, do kagaras sini nga panit nga 2 months sini ka dry, abi dugong nano Kung nag-dry nga ton sininga panit, ang isang mansan dapat na ton sininga talupang doon, kumusta ang habon na ginagamit na ton? Kaya basi bala mga kemikal na ginagamit na tuman man ka isog, di pa dagaan na karoon sa pahumot. Abi, try nyo. Asa may mga concern sa ila sininga panit, try nyo abing mag-ilis anay or kung gusto nyo tilawan lang anay ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang Sunthorn Plus Herbal Soap may aray ni sa natural nga mga sangkap, may aray ni sa kapayas, may barunggay, may bayabas. Giban pagid sa nga mga sangkap, may sunthorns pagid para mabuligan na no nga manourish ang aton sa nga panit sa aton sa nga lawas siyempre. Katungod nga may aray sa sanggirtuag antibacterial property ang mga katul-katul din ang mabuligan actually. Ah nga na madasing magpalik kung hindi na bala magbalik-balik. Lagip na gani ang pagpangalisgaw sa aton lawason balhason kita tungod sa antibacterial properties ni mabuligan nga maamat-amat no pahagan-hagan ng tuman yung pagpangalisgaw sa lawas hasta ng iban sa gani why na nagpangalisgaw ila lawas subong updan pagit sa healthy lifestyles ni bawas ni sa mga makalamay yung makalanon ng mga ilim nun. Madasig lang naton makorekt ang mga dapat i-correct sa aton sa nga lawas. Sunthorn Plus Herbal Soap ang isa sige na rekomendar naton sa ni para sa inyo sa niya, panit kag mga skin concern bala dira, no? Lakip na sa body odor. Kag sa guya naman, pwede kita makagamit sa Claire Skin Herbal Soap. May glutathione nini, may kojic, may vitamin C, may VCO, na nagabulig nourish sa panit sa aton sa niya guya. Mga pinalian dira sa punggod, blackheads, whiteheads, mga dark spots dira, mabuligan nga amat-amat mapanas ina sa paggamit na aton sa niya sa Claire Skin Herbal Soap. Isa lawas yan naton. Sunthorn Plus Herbal Soap. Sa aton sa ngaguya, Claire Skin Herbal Soap. Para mabuligan ah. Nga bisan pa, no? Mapahamis-hamis man ang aton sa nga ginatawag kutis. Kaya sa ibang baladrang, ang concern nila, bukapin pa kung nagabaylo-baylo ang tiyempo, mainit, maulan, pagkatapos mainit naman liwat mga ibang sa ginakibang. Ginakibang, may mga problema sa sa pananakit, sa ilaw sa niya kalawasan. Dugang pa, kung nagaulan-ulan, o nagadamo man sini, ang pwede sining itlogan sa mga lamok para sila ang mag-multiply, para sila sini ang magmuad kag maka spread pagid sini sang kagaw nga nagadala sini sang balatian. Isa diri amo ang dengue infection. O kung ng dengue fever. Tipe, digli naton ina malikawan, ano? Pinagi sa maidiid naton na pagpaninlo sa aton sininga palibot. Kay ultimo lang sa tansan nga nagakaya nga may tubig, pwede inaitlogan sinisang lamok. Mga flower vase naton na dira, pwede kita naitlogan sinisang lamok. Dapat maidiid kita nga nagatinlo sina, kagregular na nagailis ang tubig sina. Kaya ang isa sa pinaka-convenient naton nga mahimo sina, para nga hindi kita madapuan sang lamok, amo sinang paggamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya nga man, ang Sunthorn Plus Herbal Oil, abin yung nano, may ara sa sa ginatawag mosquito repelling benefit or properties. Ganagabulig para nga hindi kita basta mapalapitan sa nisang lamok, labi na, naglakip na ang nagadala sa nisang kagaw sang dengue. Magluwas, nga ginakabalakaan sa iban bawari naman, nagtungnaw naman, pananakit naman akon sa nga joints, akon sa nga kalawasan, akon sa nga likod, hawak, makabulig man na nisa nagaumpisa ang mga pagpalamaul, pananakit sa nga akon sa nga kalawasan, mga palamuypoy, mga palangalay, mabuligan man sa pagbanyo sa nga gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Magluwas ha, nga makabulig pa initabog sa mga lamok kag sapat-sapat pag ito na nga mahimo magkutot sa aton kag magdala sini sa skin irritation kag di siyempre balatian eh kasubong sini sang dengue kung ma-infect kita sina buti problema gid nga mahimo malanggalin aton balikawan sa kada pamanyos naton sang Sunthorn Plus Herbal Oil. But as always ang aton sini nga panugyan kun ang pabalik-balik sinisang pagpananakit sa kalawasan hindi nagid naton sinimagwanta tuma nagid tiyangot ngot tuma nagid kasakit nga may upod nga paghubag pwede kita makatumarag tiyo din no sang pain reliever. Kung may irritation may inflammation kapin pa kon chronic ang inflammation, pabalik-balik ng irritation, mahimo mag-damage sa parte sa lawas na ito na kung sariin affectado. Di para nga mabuligan nga ang inflammation na mapakupos balik. Kag malikawan ang tuman, kag dugang pag-insaning nga damage, dapat May ara kita sini sang anti-inflammatory sini nga pwede idapat o kung gamiton. Dira, isa sini among pagtumar sini sang cess the pain. Para sa mga palanakit sang kalawasan, nga pabalik-balik kag hindi na maagwanta. Kapin pa kundi na bala madala sa bulo banyos o kung banyos sini gamit sang Sunthorn plus herbal oil. Pwede kita makatumar sini sang cess the pain. So dito ko sa naga binamangkot sa tondri, anong maayos ni nga supplement para sa mata? May nag-message dari sa ton, Dok, okay pa man ang akon sa nga mata, okay man ang akon sa nga panulok, pero nag-sigarilyo ako, kag-permi ako nag-apulaw. Advisable bala nga mag-inom sang Visinex Plus? Actually, mga risk factor ara sa imo eh. Pag-sigarilyo, pag-pulaw. So mahulat ka pa nga magresulta sa pagproblema nimo sa imo sininga mata o kun sa imo sininga panulok. Actually, sa sigarilyo kadamo sa pwede sin maapektuhan sa aton sininga lawas amo man ang pagpulaw. Isa lang ang aton sininga mata. Pero para sa specific iyang nourishment and protection sa aton mata, pwede ka makatumar sa isang Visinex Plus soft gel capsule. Syempre, kung kaya man ang malikawan mo pagpanigarilyo, pagkatapos mamataamat mo, adjusting mo sininga oras na makatulog ka sa isang temprano, hindi ka magnagay pulaw. Kag tumar ka sang Visinex Plus soft gel capsule para nga mabuligan, makargahan sa dugang supply sari, sang lutein, sang thin, beta-carotene, and vitamin E, ang imo sininga lawas, imo sininga mata. Bisan twice daily lang, isa sa aga, kag isa sinisa hapon para sa dugang sininga nourishment, kinanglanon sininga nutrients sa imo sininga mata. Kagsaton sa ni mga kwanto ni mga ibang nga palamangkotan nga daw alang-alang na ginaton siguro mabasa makalawig sa inyo sa mga pamangkot dre. So not nga disa na sa aton sa ni pagpanganagad sa inyo na ginakulabo sa kita sa aton sa nga oras sa aton sa nga pagpanganagad aton na pagabasahon sa sunod aton sa nga edisyon sa aton programa. Pero hindi ginaton malimta ni parwe nga aton sa ni mga suki sa kahanginan ang ila problema maluya permeng tukod sa halayan. Di ma malahin na lahitas na mayo. May araga nila ng aslangas kita sa nga concern niya hindi pa mangkot sa ato na pero actually valid man gida ang ginatawag concern sa nga sa ikaing lawas ano ko nung mayo nga kada doso ka pilo. Sabi niyo kung ano to? Tanog gali sang hilos dagom. Pidole na nga slangas mga sabat. Kutilawayan mo eh. Pero pinakapuntos niya. Balano pag-abot balan sa ginatawag problema sa makalalakinhan gapin pa ko nagahina ang sexual performance ni bawat ang iban siya na ginapaagi na lang sa langas-langas. Pero actually, no, may tuwan na ni kadako nga talalupang doon sa aton sa nga ikaing lawas. Kaya isa ni isa sa talupang doon na ton basi na ganubo ang matamat ang libido. Basi kung stress permi, basi kung sobraman kakapoy. O kung basi nagahinay man ang aton sa nga blood circulation. Sabi niyo kung nano, babuligan gali na matamat nga mapaumpawan. Pinaagi sa kombinasyon sa isang maka kaglavo huwas ka. Nga nagabulig ang matamat batak sang libido, nagabulig panami sa aton sa nga paminsaron, panayanaya sa aton panghunauna, nagabulig paumpaw sa aton sa mga kakapoy, nagabulig ang matamat panami sa aton blood circulation, nga makuha na aton nina akong kita sa rin magtumaas ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Para sa mga kalalakinhan na no, nga may concern lang sa mga nagahina ng ila sa nga sexual performance. Pwede matumarin eh, 30 minutos sa antesery, no? Ang sexual activity. At ito available man na ni online ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kung may ara ka mo TikTok kag Shopee account sa sinipang itaon nyo lang official store sang Yes to Health. Ang ila sa ringang ngalan, official store, Yes to Health Inc. 2011. Dira ka mo sila makapili sa tanan yung mga product na gusto ninyo orderon para i-deliver na lang sa inyo sinitag sa tagsa ka mga puluyan, lakip na sa mga nagapangita sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since alang-alang na gina ng aton sa oras sa aton sa pagpangalaga at kabay pang abisan pa, ano, nakabulig-bulig sa lawat ang aton sa programa sa inyo sa nga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikayong lawas, pagdugang sa inyo mga nahibaluan ng adaan. Ako na naman kapaayo sa aton sa nga kalawasan, especially kung paano mga likaw sini sa balatian. So, may bayan ang masunod na aton sa nga talakayan para sa dugang pagin sa nga kaayuhan sa kinaandan. Ang inyo certified na Turopath Practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa paglikaw kag pagpaayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Sino na batian ang The Secrets of Health? Santon Gold Live Testimony.
2: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking katutan ni Lilo.
9: Sa akin

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: Mga katupa, exam!

excellent time. It's 12:19, Mayong Hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Welcome once again. But by this time, it's our Classic Rewind. Yes, York with Classic Rewind. Go put some Mommy G until 2 o'clock in the afternoon. You have time once again to reminisce the past. Paagi sa mga ampahanon. And we're going to do that if you will also take part sa ating yung pag-play ano, sa mga songs nga sarang ninyo madumduman sa tuig sa itong 60s, 70s, 80s, or even 90s. All foreign hits. Samoy na iyang mga tuig ang ato niya i-play. And it's not hard to do that. Paagi lamang niya sa pag-chat sa aton sa Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. You can share your story paagi sa mga songs. Now, kung nilipat ka mo sa mga titles sa mga songs, pwede man ang artist and then we'll try no to figure out kung ano bala ang song nga inyo'y yung gusto nga mabatian sa sininga hapon. Hi, Jelwin. I'm sorry, wala kaabot ka ina, no? Ang imo yung request sa Sunday Pinoy Classic. So maybe, kung makachat ka earlier today, pwede gid natin masalot ang imo yung requested track. Along sa iban pa dira nga nakatutok man sa aton sa karon after sa inyo dira nga pagpanyaga, how was it? I hope nga busog na kamo ano. And don't forget, pagkatapos ninyo ay nga magkaon and you feel nga full na full gid ang inyo dira nga tiyan, mag-inom lang sa aton nga Santon Gold Herbal Tea. This will help you nga mag-lighten ang inyo dira nga tiyan. Because it can help sa ato niya yung gut wellness, okay? Gut health. So don't forget, kid, ano? Nga always have a pack sa inyo dira yung Santon Gold Herbal Tea. Available na sa ato niya sa Health Wellness Center. Basta makalabay ka mo after having a tour around the city. Labay lang ka mo dira sa may Lizares, ano? Street. In front of Marayo Bank and kesa kilid sa Isaya ka gasoline station. So just along the Lizares Street, ano? Kung dili ka mo yung nagsakay, ano? It's Bata or Mandalagan, malabay dragi na siya mapundos tupangan sang Yes to Health ng Wellness Center. Pagpundo ninyo dira, pwede gi ka mo kapanaog and then panuktok lang ka mo dira kay Miss Angeli sa atang Yes to Health Wellness Store. Ang inyo subong nga yung kaupod, ano? Ang Classic Rewind. Amoy ni ang makapatulog sa inyo sa siniya nga hapon. If it's really hard for you to close your eyes and magsettle ang inyo dira nga mind, ako sa diin, inabalang pagabugtaw ninyo, makambalgi ka mo nga, I really had a good sleep. You know what, ang atan nga Santon Gold Herbal Tea makabulig man para nga makatulog ka mo dira sa maayo right after, no? Nga nakapahuway-huway na ka mo after sa inyong pagkaon. Na sigurado makaklose kita yun sa inyong eyes, tugangan pa sa atan yung mga music na ginaplay sa karoon. Again, if you want to add up no, sa mga songs nga dugay nyo na nga wala nabatian and you want to hear it right now, I'm just a message away sa ato niya nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Now, if you have not yet liked and followed our page, do so please para updated magkabodera sa ato niya nga mga balita, sa mga health informations. And ang sarang ninyo nga malantaw, ano? Nga mga videos nga nag-viral man sa karoon. That's our page, the official no, page sang XFM Bacolod. Again, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Let's make this Sunday unforgettable with Nat King Cole. On the clock.
Stay tuned right here on 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. Pinagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Cellphone Plus Gold. Plus pinalakas.
3: Pinagaling.
1: Pinahusay.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasak. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ngakong cervicalgia o pagpalanaki. Sang ako ni Leo. Ang Sista Pain Gid, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
12: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sista Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagpili sa mga butika.
15: Sentro. Come sa Bullseye.
16: Department of Agriculture. Kamusta ka?
17: Ayong hapon.
18: 103.9 XFM. Classic Rewind. Classic Rewind.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga budika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag-Santhon Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Santhon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhon Plus Herbal Soap. Nga, XFM, kidhaw.
9: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
10: Ay, namiang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, blah, mayarap ko sa mga balita, blah, so, namin, bigit sa mga DJs nila, kan,
11: wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
7: may how, kita,
12: pa. Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gidhaw.
13: Timo!
14: XFM 103.9
1: The Classic Rewind on XFM.

0: Gold Plus Gold.
1: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santo Plus Gold. Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa kang sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ako
8: si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan na migin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Na XFM, kidhaw.
9: Kayo pagbuktaw ko, balita na yun mo.
7: Na XFM, kid.
10: Ay, nami ang music, ah.
11: Wala sang konkretong sa kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
10: may how kita pa
11: enjoy lang
7: nga XFM gid how
12: XFM 103.9 The Classic Rewind on XFM.

0: Apple Plus Gold.
1: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: XFM,
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
11: XFM, Slow Rock Sunday.

0: exciting.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanson kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanson kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanson Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyong magkaan.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
1: Sanson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Manu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Sentro. Come sa Bullseye.
7: Department of Agriculture. Kamusta ka?
8: Ayong hapon.
9: 103.9 XFM.
1: XFM. Slow Rock Sunday.

0: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh.
6: Bastilan.
5: Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo.
7: Sa aking

0: Sister Pain, Pangalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms present, consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: SFM Exciting!
3: Mga katropa, yari na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo! Education and Information Advocate!

sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga gatan ako sa XFM Bacolod, kawaman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa amo na Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga siyempre sa amon matahom nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong. Kag sa amon man maalam nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag siyempre sa amon man mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Walfrido Binoman Jr. Kag hindi tagin malipatan ng aton nga snapping nga Chief sa PIO Police Major Judicis Catalogo. Yes, may hapon mga katropa, no? Kag sa tanan nga mga pinalangga naton nga tag palamati nga malabutan sa aton na programa. Subo nga adlaw, no? September 27, 2026. Kag welcome na naman sa isa kadisyon sa aton na programa. Nokpo, katropa mo. Kung sa din kita naman maghahatag sa impormasyon, inspirasyon, kag serbisyo, halin sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, kaginyang inyo, pirmi kaupod kada Domingo sang hapon, Police Staff Sergeant Jane Talatala. Up na na kita no, halin alas 3 sang hapon, hasta alas 3 si Midya. Yes, mga katropa, kagsubong hapon, no, madamo naman kita nga pag-istoryahan, no, mga activities nga ginhimo sa NOCPO or Negros Occidental Police Provincial Office. Kaya ga, syempre, ilabi na gid sa mga police operations, kag-accomplishment nga ginhimo sa nga aton mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental. Yes, kaguna na din no ang NOCPO na patigayon sang turnover of office ceremonies sa Isabela MPS kag si Palay MPS CCPS. Nagpatigayon na ang Negros Occidental Police Provincial Office no sang pagpanguna ni Police Colonel Dennis C. Wenceslao no ang atlong provincial director sang turnover of office ceremony sa Isabela Municipal Police Station kag si Palay Component City Police Station. Ini nga seremonya naging patigayon sa NOCPO Canlaon Hall sang September 22, 2026 no bilang formal nga pagbalihin sang pagdumalahan no sang duha ka police station sa among okasyon no ang outgoing chief of police nga Sanday Police Major Muego kag halin sa si Palay CCPS kag Police Major Police Lieutenant Colonel Muego Gano, halin sa si Palay CCPS, kag si Police Major Partida sang Isabela MPS nagpahayag sang ila pagpasalamat no ka sa suporta, kooperasyon kapag upod sa ila sa mga personnel sa tion sang ila pangapag dumalahan na samtang ang bag-o naman aton nga gintalana nga Chief of Police no or officer in charge no nga Sanday Police Lieutenant Colonel Mariano kag amo man nagtalo sa si Palay CCPS kag si Police Major Lumandas nga amo naman nagbulo sa Isabela MPS no nagpahayag man sang ila nga commitment no nga pangunahan ng ila mga personnel no nga may integridad pagkamatarong kag accountability ila man ginpahatag nga ang ila man ginhambal no nga ila pagatutukan ang importansya kag kayuhan sang mga police personnel nga ila under sa ila kag syempre no paghatag sang epekti kag epektibo nga serbisyo sa komunidad. Syempre no aton nga provincial director no ginkilala niya no kag ginpasalamatan no ang dedikasyon sa panguna sang naghalin nga mga chief of police no sa Isabela kag sa si Palay no
Giningan nyo naman ang mga bago nga chief of police no, nga ipadayon ang principal leadership o pagpaligon sang teamwork kag paghatag sang madinalagon madasig kag matinud anon nga serbisyo no. Ilabi na gid sa mga AOR nga na under no sa duwa naton ka chief of police nga bag-o. Hagin padumduman sa aton provincial director nga pagadong malahan sa isa ka police station hindi lamang isa ka posisyon kundi isa ka dako nga responsibilidad no sa pag-alagad kag pagserbisyo sa katawhang Negrosanon. Kay tungod sa ihang iya gani hambal ang liderato isa ka responsibilidad nga sa pagserbisyo mag-inspire kag makahimo sang positibo nga pag bago. Yes, no, ang nokpo nagabi-abi man no, sa gina naghalin kaga syempre sa bag-o man nga battalion commander sa special action battalion no nag-abri ang pertahan sa Negros Occidental Police Provincial Office o nokpo sa pagpanguna ni Police Colonel Dennis Wenceslao no para sa courtesy call kaga pagbisita sa second special action battalion ini natabo sang September 22, 2026 no. Kaga syempre diragin bato ni Sir no sa Kanlaon Hall naton sa Nokpo, ginabi-abi ni Sir Wenceslao si Police Lieutenant Colonel Rochelle T. Agustino, siya ni sa ang outgoing battalion commander no sang second action special battalion nga ginatalusan man no ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey T. Bango nga siya ang bag-o subong battalion commander no. Ang among at courtesy call no naghatag sang oportunidad para sa pagpalig-on sang relasyon, koordinasyon kag pagbinuligay sang PNP kag sang special action battalion ilabi na sa pag-atubang sa mga concern sa seguridad kag pagmintinar sang kalinong kag kahilwayan sa probinsya sang Negros Occidental. Sa iya mensahe no ginpabutyag ni Sir Wenceslao no ang importansya sang padayon nga kooperasyon kag koordinasyon sang duwa kaayon siya agud masiguro ang isa ka pagbinuligay nga pag-atubang sa mga magluntad kaga posible nga mga security challenges. Ang pagbisita kag pagbato nagapakita sang padayon nga pagbinulgay no sang Nokpo kag sang second special action battalion sa pagpatuman sang ila tagsa-tagsa kakatungdanan kag sa pagprotekta sang katawhan agod mapadayon ang malinong hilway kagluwas nga Negros Occidental.

Yes, no, ang NOC po naman nag-attend sa NOC Polcom exit briefing, no? Nag-attend ng Negros Occidental Police Provincial Office, no? Sa pagpanguna ni Police Colonel Dennis Wenceslao, no? Ang aton yung Provincial Director sa NOC Polcom exit briefing, again pati gayon sa NOC Pocanlaon Hall sa September 22, 2026. Ang briefing yung pangunahan ni Director Julieta Piranieses, no, ang Regional Director sa NOPLCOM Negros Island Region, no. Sa mga briefing, no, ginpresentar sa inspection team ang ilang findings kag observations halin sa pagpatigayon sa ilang inspection, no, ang ilang inspection ini isa ginlibot nila ang bilog nga police stations, no, sa probinsya sa Negros Occidental halin sa north pagadto sa south, no. Gin-inspection nila, gin-check nila kung ano problema kinanglanon sa aton mga kapulisan. Ano pa bala ang ila mabulig, no, kay syempre sila ni ang nag-guide man sa aton, no. Lakip na di rin, no, ang community service oriented policing o kuna CSOP nato ning ginatawag, custodial facilities, no, gina-check man nila ang human rights desk personnel kag labi na gid, no, ang aton nga Women and Children Protection Desk, no, ko ng WCPD personnel naton nga isama, no, sa may dako ang responsibilidad, no, sa kada police station naton kay sila niyang nagatubang sa aton mga problema, no, nga nahanungod sa mga kabataan nato, no, kaga sa aton mga kababaihan man nga gin panakit or may mga reklamo, no, sa ilang mga partners. Gindiskusyon man niya pila ka rekomendasyon, no, kaang tanan sa healthcare, no, sa aton mga kapulisan, stress debriefing, no, kabalo naman ka masubo makatropa, no, kung ano bala ka budlay, no, ano kasako ang obra subong sa aton mga kapulisan, adlo-adlo makita nyo man dira sila, no, sa mga public places sa inyo mga lugar, kaga kung may ara man ka mga kinanglanon sa ila, gilayon sila nga nagakadto sa inyo kag mag bulig, no, amon ang nga aton nga NOPLCOM nung naghahatag man sang oportunidad nga ma-address man, no, ang mga problema, no, sang aton mga kapulisan nasakop sang Negros Occidental, no, kag especially, no, nag-propose man sa mga skills enhancement kag legal assistance, no, sa mga kaso, no, naton sang aton mga kapulisan kabay patani nga ini nga mga tikang sa aton NOPLCOM na makabulig man sa aton nga kapulisan kay kon ang aton mga kapulisan is maayo man ang ila kahimtangan, ang ila ibulig ang ihatag sa komunidad, mas manami man, no, efficient man, no, kagamugin niya ang gusto man sa aton nga provincial director nga makabulig ang aton na kapulisan sa bilog nga Negros Occidental, no, sang sang ila nga labot sang ila nga makaya, no, sa bahay naman ni Sir Wenceslao, no, dako gid ang iya nga pasalamat sa aton nga NOPLCOM director kag syempre sa upod yung mga team, no, gin pasiguro man niya, no, nga ang mga findings kag recommendations ang aton nga inspection team is paghatagan gid sang nagakaigo nga action para man sa aton mga kapulisan, no. Kaga syempre nagkapasalamat man ang aton na provincial director sa mga personnel naton sa NOPLCOM kung sa DA, no, nag-cooperate sila, no, kaga nagsuporta, no, sa aton nga NOPLCOM sa tiyon sang ilang pag-inspection, no. Padayon ang NOPLCOM kaga ang PNP sa pagbinuligay para sa isa ka responsive, professional kag accountable nga police service para sa kayuhan kag seguridad sang katawhan sa Negros Occidental.

Eh, sa sinibayan maka doon naman kita sa police operations kag accomplishment no sang Negros Occidental Police Provincial Office no. Bawas ang nagligad lang ko nga Domingo nag discuss regarding sa mga illegal cigarettes sa banginhamba ko bla. Wari ho may ara kita 130,000 worth sang illegal nga sigarilyo na kumpiska sa Talisay City sa Talisay City no. Isa ka persona ang nadakpa no sang mga kapulisan. Isa ka persona ang nadakpan sa mga kapulisan kag nakumpiskar ang apat ka kahon sang canon illicit cigarettes nga nagabalor nga ginabulobanta 130,000 pesos sa isa ka operasyon sa Barangay Bubog, Talisay City, Negros Occidental sang alas 10:45 sang aga sadtong September 24, 2026. Ang nadakpan ging kilala nga si alias Juju, 48 anyos, lalaki kasado kag wala sang trabaho kag residente sang Barangay Bubog, Talisay City. Suno sa report no sa atong kapulisan ang mga patrol personnel sang Talisay City Police Station yara sa ila regular nga roving patrol sang ila na obserbahan ang isa ka black Toyota Innova SUV nga nakapark sa kilid sang dala. Nakita sa mga pulis ang suspect nga nagapanaog kag nagakarga sa mga kahon sang sigarilyo halin sa salakyan. Sang ila ini ginusisa nakita nila nga ang mga pakete sa sigarilyo wala sang health graphic warnings. Sangin pangangabay ang suspect na magpakita sa mga nagakaigo ng mga dokumento para sa among produkto, wala siya sang ipakita sa aton mga kapulisan. Hagin kumpiska sang mga kapulisan ng apat kakahon na may kabilugan nga 200 rims sang Canon menthol cigarettes nga may ginabulubanta nga balor nga 130,000 lakip ang isa ka Toyota Innova. Nga amo ni siyang gingamit no sang aton nga sang amo nga persona. Sa tion sang pagdakop no ginpaibalo sa suspek ang yakos sa constitutional rights kag gilayon siyang gin-turn over sa Talisay City Police Station custodial facility para sa nagakaigo nga proseso. Kinpatigayon man sa lugar ang sang operasyon ang inventory sa mga nakumpiskar kag na recover nga mga items ng operasyon ng patigayon sang Talisay City Police Station bilang kabahin sang padayon nga pagpatuman sang kasuguan batok sa pagbaligya kag pagpanag-iya sa mga illegal o consmuggle nga sigarilyo. Yes, no? Sa mga katropa doon aton bilang nagapamati, no? Iniblang aton yung kampanya against sa illegal cigarettes ni mga wala ni health graphic warning ni bala. Gyan dumilian gini siya ng ang pagbaligya sa nino. Kag kung may ara man ka mudira sa inyo posisyon, no? Gilayon ka mga magkadto sa pinakamalapit na police station sa inyo lugar kag isurrender ang ina nga sigarilyo. Kaya damo na nadakpan sini kaga mas damo na ang nag-turnover sini no kaga kami kapasalamat man no sa mga tao nga nag-cooperate sa aton no kag nagabulig sa aton gina-turnover nila ang mga sigarilyo nga ila nakita kaga ang mga sigarilyo man nga ara sa ila posisyon nga wala sang health graphic warnings. Yes, dugang pagid do 8.8 million nga illegal nga sigarilyo ari pagid na kumpiskar sa Isabela Negros Occidental no. Tatlo ka persona ang nadakpan sang mga otoridad sa pagpatigayon nga upla na mega shopper batok sa pagbaligya sa mga sigarilyo nga wala nagasunod sa kakinahanglan nga graphic health warning sa idalom sang Republic Act number 10643 o kon graphic health warning law. Ang operasyon gipatigayon sang September 23, 2026 no halin alas 2:15 sang kaagahon tubtob alas 5 sang aga sa Purok 2 Barangay 3 Isabela Negros Occidental. Ang tatlo ka nadakpan gin kilala kay Sanday alias Ray 32 anyos, alias DR 32 anyos, kag si alias Gargar 46 anyos. Ang operasyon gin pangunahan sang CIDG Negros Occidental Provincial Field Unit kaupod man CIDG RSOT NIR Maritime no?
Ilocano, Negros Occidental, Fort East UUMG, kag RID Pro NIR, kag RIU NIR. Sa koordinasyon sang Isabela Municipal Police Station, kaga Nokpo, Pitok Nokpo. Sunod sa report, no, nagpatigayon ang mga operatiba sang by-bust o kon entrapment operation. Nadakpan ang mga sospek matapos nga magbaton sang 30,000 nga by-bust money bilang bayad sa isa ka master case sang Modern Red cigarettes. Kaga isa ka master case sang New Berlin Red cigarettes. Sa ginpatigayon ng operasyon na kumpiskar ang isa ka master case ang New Berlin Red kag isa ka master case ang Modern Red cigarettes nga subject sang transaksyon na recover man

source ownership kag compliance nga sa nagakaigo nga mga requirements ang Bureau of Plant Industry ka okon na BPI kag Department of Agriculture. So no sa report no ang mga nadakpan nga caught in a flagrante delicto no or nakita gid mismo nila no sa ginakabig nga illegal nga pagbaligya sa mga cigarettes products nga wala nagasunod sa prescribed graphic health warning requirements. Wala man sila nakapakita sa mga dokumento nga nagapamatuod sang ila legal nga posisyon, distribution o kon pagbaligya sang among mga produkto. Pagkatapos ang operasyon no, ang mga nadakpan kaupod ang nakumpiskar ng mga items gindala sa Isabela MPS para sa video recording, booking kaga procedures kag dokumentasyon kaga gindala sa CIDG Negros Occidental Office para sa nagkakaigo nga disposisyon kapagpasaka sang kaso. Ining operasyon nagapakita sa nga padayon nga pagbinuligay sa nagkalain-lain nga law enforcement unit sa pagpatuman sang kasuguan batok sa illegal nga pagbaligya kapagpanagtag sa mga sigarilyo nga wala nagasunod sa kinahanglan nga health warning regulations, no? Mga katropa, no, nakita ninyo, tama kadako, tama kadamo, no, kaga paano kung na-distribute ini, no, ginaano naman, gina-warningan naton ang mga katropa naton, dira nga nagapamati, no, sa liwat, no, kung may ara man kamo posisyon, or may nakita kamo nga mga sigarilyo nga wala sang graphic health warnings, palihog lang, kadto kamo sa pinakamalapit nga police station sa inyo, or may kilala kamo nga police, voluntary surrender na ninyo, hindi na kamo maghulat nga ma, dakpan pa kamo.

Yes, isa naman kay Persona nadakpan sa implementasyon sang search warrant sa Don Salvador Benedicto MPS, no. Isa ka persona ang nadakpan, no, sa paglapas ang Republic Act number 10591 o kung ginatawag natin nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Propinya, Barangay Bunga, Salvador, Benedicto Negros Occidental. Ang operasyon ipatagayon sa September 26, 2026 pasado alas 7:50 sang aga sa pagpanguna sa mga personnel sang Don Salvador Benedicto. Ang nadakpan yung kilala nga si alias Ingkong, 47 anyos, isa ka manguma kag residente sang Purok Piña, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Sa ginpatagayon nga search, no, na-recover sa nga aton makapulisan ng isa ka caliber .45 pistol nga may dilapidated na serial number, 3 ka live ammunition kag isa ka magazine. Ang nadakpan nga persona yara na sa kustudiya sang Don Salvador Benedicto MPS para sa nagkakaigo nga disposition samtang ang nakumpiskar nga armas kag ammunition gindala na sa NOCPRO Provincial Forensic Unit sa Bacolod City para sa laboratory examination, no. Tungod naman sini nga balita, no, always tagid, no, gina-reminding aton mga katrupa nga nagapamati, no, every Sunday mag-program kami gina-ingan nyo kugid kamo, no, nga kung may ara man kamo dira nga sa inyo posisyon, no, ang armas luthang, no, nga wala sang dokumento, pwede kamo kapakadto sa inyo mga local police stations, no, sa pinakamalapit sa inyo lugar, i-turn over ninyo. Kaya ang aton Negros Occidental Police Provincial Office may ara kita program best practice nga armas by lubugas, no, kung sa diin, no, ang inyo armas nga wala sang mga lisensya ginabayluhan ina sang bugas ang aton kapulisan, no. Ini nga programa no ginhimo ni sang aton nga probinsya, no, sang aton nga kapulisan, no, sa probinsya sa Negros Occidental para nga ang ini nga mga armas nga wala bala lisensya ni bala matipo naton hindi na magamit sa mga illegal nga mga activities, no, kag siyempre para sa safety man sang tanan, no, kay kung pabayaan na naton ang mga tao nga gauyat sang armas lutha nga wala man sang mga dokumento, dako ang posibilidad lidad nung magamit ini sa nagkalain-lain nga krimen, no, kabalo naman kamusubong, no, ang aton nga

Sociedad ya daw halos 30 na gid kadelikado, no? Bata, tigulang, kabalo na mag-uyat sang armas, no? Paano karon ang inyo ng mga armas sa inyo balay? Mabutang nyo lang sa kung diin ninyo, then makuha sa inyo kabataan, tapos makatiro ang inyo kabataan, mas delikado, mas lala ang madangtan sina. Mas mayo pa nga kung may ara laman kamo armas, nila nga wala sang lisensya, gilayon nyo na lang i-turn over sa aton mga kapulisan, no? Safe na kamo, may bugas pa kamo nga, daloon papuli. Kagbawa, subo nga panahon, no? Hindi ta mabalaan ang aton chimpo, may ara. Kung aga, perti kinitinit, no? Paglabot sa hapon, mawara na naman ang aton naman nga chimpo nga ang pagpanaguob, kaga pagpangilat, kaga ano pa, no, ng topan pa sang madamol nga ulan, no? Pero, no, subo nga hapon, no, ang iakon niya nga safety tips nga ihatag sa inyo, ang safety tips niya, no, sa mainit nga panahon kay kabalo naman kamo subong chimpo, no, ang kainiton hindi gidya basta-basta, no, bisan gaulan kung hapon, kung aga naman niya grabe ang init, no, amo na nga tagaan ta kamo anay safety tips, ano blang dapat naton himuon kung perte kainit ang panahon, no, before kita magid mahatag ko anay sa inyo sang safety tips, no. Number one, gid, always gid mag-inoma. Bastante gid dapat ang tubig ninyong inom mo, no? Hindi nyo napaghulat nga mauhaw ka mo, antis ka mo mag-inom. Dapat always nyo gid pinsaron nga ang tubig is kinanglanon gisang aton lawas, especially kung tig-ilinit, no? Ikadoli kawin ninyo ang pag-bulad sa initan o kung adlaw, no? Kung may himo, no, magpabilin sa lugar nga mahandong, ilabi na gid mag alas 10 na sang aga, tub-tub alas 4 sang hapon kung hindi magulan kung hapon, no? Kay may ara adlaw nga grabe ang init sa aga, grabe man ang init sa hapon. Kung may ara man niya nga grabe ang init sa aga, ulan, no, niya pagkahapon, no? Number 3, no, magamit gid sang payong ukon kalo, no? Ilabi na kung magwa kamo kag nagalakat-lakat lang kamo, pagpamayong gid kamo kag kung pwede lang, no, nga magbayo kamo sang sando or mabugnaw para sa inyo mas manami. Likawin ninyo ang physical activities nga ara kamo nagabulad sa inita, no? Kung nagakinangla, nagatrabaho, ilabi na gid sa ato mga katrupa dira nga nagaobra sa uma, nagaobra sa tubo, tagain nyo gid chimpo, no, nga magpasilong. Pangita ka mo sa pasilungan ninyo, hindi nyo pag-ibulad ang inyo lawas sa init, bilog nga adlaw, kay delikado man ina, no? Ilabi na gid subo nga panahon nga kalain na gid sang init. Ari ikalima, bantayin ninyo ang inyo mga bata, ang senior citizens, kag ang may mga balitian, kay sila ang may dako nga posibilidad nga maapektuhan sang sobra nga kainit, no? Ang inyo mga kabataan, dira nga mga gagmay bala, amo na sila ang sige reklamo kung grabe ang init, no? Kaga syempre sa aton mga katigulangan man kag mga may sakit, no? Kaga syempre kilalahon ninyo ang sintomas ang sang heat exhaustion, no? Kung ginahapo na kamo, nagapangluya na kamo, kis agalingin ang inyo ulo, kinanglan nyo na mag pahuway, no? Kadto ka mo sa mga lugar nga medyo mabugnaw, no? Ngita ka mo sa puno sang kahoy, ukon sa mga lugar nga mga kabatsyag ang lawas nyo sang bugnaw. Kaya abudlay kung ma-heat stroke ka mo. Kag amuning pinakimportante sa tanan, no? Kung may emergency, mangayo gila yun sang bulig. Hindi na ka mo maghulat nga maglala pa ang inyong kondisyon. Kag syempre ara ang aton nga emergency hotline. Just dial 911, no? Kay gila yun ang aton nga local DRRMO. Baka gila yun, makakadto sa inyo, makabulig sa inyo sang in case of emergency. Kaya sa mainit nga panahon, kinanglan ginaton maghalong. Kag dapat, ano giga mo, stay hydrated. Gid kag ang pag-atiman sa ang pag-atipan ninyo sa inyo kagalingon kag pamilya, syempre importante ina, no, para sa kalawasan man ninyo. Kag gusto ko lang gayud tumyawon no, aton mga nagapamatag-tagpalamati kag tumalanaw, no, kay J. Hansel Panoncillo mamayang hapon, Ma'am Jelwin, no,
Good PM Ma'am Jane, sa Sininga Maskara Festival nga hiwato, no? Kinanlanon man ini ang mga pulis para sa pagbantay sang safety sang publiko. Yes, ma'am, no? Ang aton yung kapulisan ready na, no? Ang Bacolod City Police Office kag ang Negros Occidental Police Office, no, magahatag man sang augmentation, no, sa aton nga kapulisan sa BCPO para magapulig, no, sa tion sang aton nga maskara para ma-maintain naton ang seguridad, no, kag ang safety sang aton mga tumalambong, no, kay indi lanay ang taga diri sa Negros, no, mayara man kitay bisita sa nagkalain-lain mga lugar nga gusto kantuan. Gusto makita ang aton nga ginapabugal nga Maskara Festival. Yes, Len Antonio Taldi, no, mayang hapon Ma'am Jane, na monitor lang kami. Ma'am Bato Chapter Himamaylan. Dan share like katropa exciting Ma'am Jane. Yes, good afternoon man kay Mayna Siladora Dumipig. Good afternoon ma'am kag sa XFM campus, no. Thank you gid sa aton nga mga ano no naga-comment sa aton nga live, no. Mayong hapon gid sa inyo tanan kag padayon lang kita, no. Dan sharing. Thank you Ma'am Mayna. Wala nyo gid kami japon gid pagginbayaan, no. Every Sunday ara kamo nagatan-aw sa amon. Kag thank you gid sa inyo nga suporta sa aton. Kaga before gali, no, tamyawon ko gali ano yung aton PESPO sang Negros Occidental Police Provincial Office, no, Police Executive Master Sergeant Daniel Nagpato na sir, good afternoon. Kaga sa iya ko no grupo nga pla ano to ganito man ang ginambal niya sa akon. Basta ang grupo ni Sir PESPO mayong hapon sa inyo mga sirs, no. Nagambagay sa akon nga dan nga tamyawon kita ko no, so akon nga program sir Nagpaton mayong hapon sa imo kag congratulations gali no sa aton nga first nga misa kagina no sa pag-celebrate sa aton nga ano no sa Nokpo gin pangunahan gina sa aton PESPO kag syempre ginupdan sa aton mga chief clerk, no. Yes, no, in behalf sang Negros Occidental Police Provincial Office, no, kami nagpasalamat gid kay Doc Remilito Oy, no, sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ng kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kag amuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Ini ang inyo kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office, magapadayon nga magaservisyo sa inyo sang may integridad, professionalismo kag malasakit. Kag kon kamo may makita isa ka krimen, hindi magpabaya gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kunidaya lang aton emergency hotline 911 kay ang kaluwasan sang komunidad nagasugod sa pagbinuligay sang tanan. Kag diri naman natapos ang isa ka edisyon sang aton na programa Nokpo Katropa Mo. Kag ini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala. Kita na kita luwat sa masunod nga Domingo. Madamog nga salamat mga katropa.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Coffee Mix sa mga butika.

0: Kaadlaw Matraining and Capacity Development para sa Barangay Employment Services Office sa Kongreso, tigayon naging suguran diri sa BCGC Lobby.
1: Good news sa mga bakaladnon! Ginatukod na sa buong ang Barangay Employment Service Office sa Kongreso para sa 61 tanan ka mga barangay. Ginsiguran na sa buong adlaw ang paghanas ng aton mga kapitan upon mga tiglawas. Silang ipaidalong sa tatlo kaadlaw nga training and capacity development sa pagpamuno sa Taso Bacolod kag Department of Labor and Employment upon dole. Tinutuyo sa sining seminar nga maangko nilang inibalo kag ikasarang agud manginepektibo ang pagdala sa mga serbisyo kag oportunidad kag ginahatag sang peso kag beso diretso sa komunidad. Nagpakita sa nila suporta sa programa ang mga opisyales ng DOLE sa pagpanguna sa opisina ni OIC DOLE NOCPO Ms. Gretchen Pachupan kag DILG Director Christian Nagaynay. Sa training seminar, pagatutukan ang mga importante nga topiko kaangay sa Batas Kasambahay Act tukon RA 10361, First Time Job Seekers Assistance Act tukon RA 11261, Anti-Illegal Recruitment Orientation, kagang paggamit sa mga digital systems kaangay sa PESO Employment Information System o kung TEIS kag PhilJobNet. Pinaagi sa sining inisyatibo sa administrasyon ni Mayor Greg Sataya, mas ging pahapos para sa mga bukulnon ang makakuha sa impormasyon, oportunidad sa trabaho kag legal nga proteksyon sa pag-apply sa trabaho mismo sa ilang mga barangay.
0: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.

0: Star na subong adlaw ang Masgin Tahapos, Masgin Padasig kag pinakauna nga digital payout sang DSWD Uplift Assistance sa Bilog ng Pilipinas diri sa siyudad sa Bacolod. Naging pangunahan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Personal na ginpangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kaupod si Mayor Kagasataya ang opisyal nga paglunsar sang pinakauna nga nationwide digital payout sang Uplift Assistance Program sa Bacolod City Government Center. Ang Bacolod mo ang ginpili nga pilot site para sa nationwide rollout sang digital disbursement para sa benepisyaryo sang programa. Sa bagong sistema, direkta nga mabaton sa mga benepisyaryo ang ILA assistance pagi sa ILA GCash accounts.
1: Kapulit niya convenience sa mga benepisyaryo sa mga Uplift. First tranche naman, nagpila pa kami sa SM na laba pa sa pila. Pero subong ng sa GCash, nga masalod na lang ang kwarta, convenient kaysa ano, sa mga tao o sa beneficiary.
0: Sa launching kaina, 52 ka beneficiaryo ang first time na nagbaton sang ILA assistance paagi sa GCash. 2,245 ka baklod noon ang nakabaton sang ILA assistance sa idalom sang first tranche sang programa. Sino ka Mayor Kagasataya, ang digital payout system mas madali kag mas transparent.
2: Faster, more transparent, and ensure na ang mga programa mag-retarget tupa sa mga pubuluyo. We would like to thank DSWD for launching the program here in Bacolod City. And beyond that, they raised the bar of services by having this digitalization program in partnership, syempre, with GCash. Palakpakan naton, kaginapasalamatan ginaton, Secretary Rex Gatchalian.
0: Bugos ang suporta sang City Government of Bacolod paagi sa Department of Social Services and Development o kung DSSD sa mga national programs nga nagahatag sang mas epesyente kag mas accessible na serbisyo para sa pumuluyo sang Bacolod. Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
3: Kapapicture ka mga duha ay. Mag-bespring ko ka namin sweet-sweet sa ilaw. Pero kabalo ko nga happy ka mo kay may dala na ka mo ng social pension. Ikaw yan ay nakakuha ka naman.
4: Sanduta yan, Sarya. Makabakal kami ang bugas, lipay-lipay kami, makabayan na kami utang, makabakal kami ang bulong.
3: Si Mayor Greg, o galantaw sa ato na. Anong yambal niyo siya?
4: Mayor Greg, salamat Gid sa pag-ano mo sa amon.
5: God bless. God.
4: Tagaan ka pa sa maayong lawas hasta nga kami, hasta tumtob mga tagaan mo mga kami protection.
3: Hindi ko kabalo kung sino naon sila kay Kadungan. Kaya excited sila nga doha. Nanay, halong sa pagpuli ah. Okay. Sir Wendy, kanami sa inyo din nga lugar kay Kabugnaw.
6: Mayong tapya sa hangin kay kadamo sang kakaw yan kay open bala sa raw.
3: So thank you to sa barangay Singkang no.
6: Yes.
3: Pila sila ka bilog tanan subong ang aton senior nga tagan dire.
6: 271 ang aton nya DSWD national anan sa nang social pension.
3: National ni subong. Okay, so mga oras matapos do sagad ka na mag-estimate. Eh.
6: Dasig na niya. Dugay-dugay tapos na ni kay masaylo naman to sa barangay Tangob.
3: Okay, game. Maupod kami sa inyo ha, dali lang gyud.
4: Yes,
3: pati yo kami to sa ibang tanga mga pensioners oh. Kabulo kamo. Basta sokpen mga pagsik ni sila mo. Nanay, mayong aga.
7: Mayong aga.
3: O, ikaw ginakita ko kay Doga Marites kagida, kasadyagid sa imo. Ano nga pagsik sa imo subong aga?
7: Nahatag sa amon social pension.
3: Wow, di mo nagamiton do yun?
7: Ibakal kabulo.
3: Okay.
7: Tagbugas.
3: Wow. Nanay, ikaw may upod ka? Ano nang imo kamot na may kwan man na? Inyo? Anag tambar ka? Okay, taga din ka?
7: SDM.
3: Wow, may mabatong ka subong. Pila ganin imo kuhaon subong? Danay, pila ganin niyo kuhaon subong?
7: 3,000.
3: Wow, tiyan mo na yun. Kanamis ang smile mo yun, ha? Okay. Ay, si tatay. Sino po mo, tatay?
8: Ako lang isa.
3: Ika na kuha mo si imo nga pension din sa kakadto?
8: Sa Panimalay.
3: Wow.
8: Oh. Ari ka duwan na yung pamatagan niyo. Ako nang ipagonsultagan niyo.
3: Ganun, sir?
8: Kay, sa ga, luwa-luwa mata ko, sa ga, sakit niyo, buron, blamat, pananawan ko.
3: Ilang sa ato nga senior citizen center, makakadto ka to, may doktor, mata to, makapakonsulta ka, ha? Sa NGC?
8: Oo,
3: sa NGC. Ari sila, mga tatay, ito, kayo, gano. Ang isa ka namin, subong payout, kay may taga, I think, DSS dito, o kung City Health, nga mang-enroll sa YAKAP, katuhan ta sila, ha? Ari de? Okay, ari sila. Good morning. Ari ato nga yakap po from ano imo gina-explain gid sa ila?
5: Bali ang sa yakap ni naton sa iya sang PhilHealth balag na mang kutob nga wala pa ka pare register sa aton yakap ginapaninguan na mo nahataga na lang sila form para hindi na sila magkagto sa PhilHealth.
3: Ano ila benepisyo ma'am?
5: Register na kita sa yakap may ara kita 20,000 bala. Pero benefit. Hindi na siya ya, ano, monetarya. Makuha ta na siya through bulong, laboratories, naton. Sa mga affiliated ba nga mga facility sa yakap man.
3: Namiyan ka mo siya na, ma'am?
4: Ay, oh, sir, eh. Taiti, siyempre, may
3: maintenance mo.
4: Bulong mo.
3: Maintenance mo?
4: Oo, kaya hindi ang ugangan ko. Oh. 84 years old siya.
3: Ibo po gito yung senior ka na, hindi pa?
4: Hindi pa, 59 next year.
3: Oh, 1 year na lang, wala.
4: Okay.
3: So, makabenepisyo, gini sila sa yakap. Ma'am, thank you, gita. Ang aton diri nga Barangay Singkang, mayari sila sang 246 ka mga nagkakadlaw gid subong nga senior citizens sangod sang pension tag 3,000 na baton nila halin sa national government. Para sa Serbisyo Patrol, ako si Angelo Angolo.
9: Ang payo ang una siya ginabutangan sa akin na pagkakusa. Yeah.

0: City Veterinary Office nagpahibalo sa tanan yung mga pet owners na last day na subong sang libreng spay kag anti-rabies vaccination sa SM City, Bacolod.
1: Hindi lang libreng spay para sa aton mga pets sa mga avail na serbisyo sa Biyaya Animal Care Center event niya na subong sa 3rd floor North Wing sang SM City, Bacolod. Mayala pagigilis ang libreng anti-rabies vaccination para sa mga pets. Salamat sa aton City Veterinary Office kag mga partners. Ini ay katatlo kagkatapusan ng adlaw sang proyekto. Sa unang adlaw kahapon, katin 160 ka pets ang naserbisyohan. 300 ka mga ido kagkuring ang target ng libre nga mahatagan sang libre nga spay.
2: Ay pakapon ko ang ido para pagunto para hindi naman damo ang ido ko. Responsibilidad ko man nga makakagat ang ido. Kumunang gusto ko gipakapon ang ido. Nalipay ko nga may amutan nga programa sa mga pumuluyo. Bangod sa nagkakalatabo, subong nga mga ido bala nga nagalagaw na nakakagat sa isa katao, hindi mo mapaktan nga iban makatang gamay ng bata, hindi makapanugid sa ilagi ni kanan.
1: Si Mayor Greg Kagamudero Lokal nagenganyo sa mga pet owners na ipaspay ang ilang mga sapat agud na ibana ng ilang pagdamo. Nanotaran sa alkalde ang mga nagkakatabo ng aksidente nga tuga sa mga sapat niya sa dalan. Malikawan man nga malatnan sa balatian ang aton yung mga hinuptanan.
3: Kaya hindi man may gusto yung mga pakastahan, blabla para mga bata, para magdamo. Blabla, siyempre, mahala na karoon makadap sila, mga dublaber, mga palangga, mga ido, yung kaluoy naman daan kung hindi mo lang masagod ang ido. Nara daan nga tao nga una-una, blabla, na may ansla, pero pagkadugay. Hindi man nila makaya magpalanggaon na sa katapusan nila. Kaya mo na nga yung pakapon, mga sila lang. Paslamat yung may programa nga mo na libre. Hindi na kami makagasto. Ang kapon, mas mayo mo na sa Helsing ido. Kaya mas laway nga kung hindi nyo mo lang magpakastahan tapos hindi nyo magpakapon. Kasi siyempre, ang feedback ang ito sa ido, matiner lang na dahil hindi lang makagagwasa.
1: Target sa Biyaya Animal Care Center nga makaservisyo sa 600 ka pets sa sunod sang tatlo ka adlaw.
4: Ang event na tun subong sir is Pen-Utor Capacity Building Training of LGU Veterinarians by the Biyaya team. Kani sila Biyaya is known for their mga libre kapons all over the Philippines. And they gina-train nila ang mga LGU veterinarians sa new procedure natin na sa flank spay, meaning sa gilid na siya, hindi na siya sa middle na itahion, sa gilid na for faster wound healing and less complications. Benefits of spay and neuter man naman natin sir is galawig ang kabuhi sa mga ido ta, mas healthy sila, and then mas at least kumbaga wala na sila gapangita partner kay ang hormones ta nakakas naman natin, so mas calm na ilang demeanor and basically overall health sa mga pets natin.
1: Ginapriyoridad ang female pets nga anong kabulan pataas kag dapat yara sa maayo nga kondisyon antes ng operasyon. Ginapahanunduman ng mga pet owners nga hindi pagpakauno no kung painom ng tubig ang ilang mga pets sa sulod sang anong tugtog 8 ka oras antes ng operasyon. Para naman sa libre nga anti-rabies vaccination, mahimo ini makuha sa mga pets nga kwalipikado nga babakunahan. Nagabaton man sang walk-in pero depende sa assessment kung may available slots. Sa liwat, ang Biyaya Animal Care Center event magtapos na subong nga adlaw.
0: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
5: Wala gid sila nagapaabot nga kantuan sila ni Mayor Greg. Ginbayaan sa alkalde ang iya mga appointment kag meeting agud maghatag sang oras para sa mga kabataan kag magbasa sa istorya para sa ila.
6: Kagapot ni Nanay, kandidato sa mayor. Dala ni Nanay, kandidato ang Bayong. Ang Bayong, ako na siya ginabutaan sa kina pagkalmo sa market.
7: Sa big surprise nga mas tisi Ma'am Vic, bala daw nag, hala, ano ni? Nakibot yung kami tanan.
8: Surprise kami yung tanan. Kasi saan, wala din kami tic-tac.
5: Bilog na syudad ang iya ginadumala. Pero sa sing oras, yari siya sa isa ka classroom, kaupod ang kabataan. Brown out. Pero ang tanan masad niya kag hindi magkapatid niya kaupod nila si Mayor Greg. Para sa alkalde, ang kada istorya may binhi na ginatanong sa tagipusoon sa kabataan. Subong, sila ang ginatuduan at magkapamati sa istorya. Sa buwas, sila na ang aton mga lider na magdumala sa aton panwa.
9: Behalf of the people of Bacolod City, it is our honor that the launching of this program which will definitely improve, make it faster, more transparent, and ensure na ang mga programa mag-target tupa sa mga pumuluyo. We would like to thank DSWD for launching the program here in Bacolod City. So palakpakan naton ang isa ka leader for the past 4 years. Nakita naton ang pagbago, mga innovations na iya sininagin imo to ensure that prior to the calamity, DSWD is already there. And beyond that, they raised the bar of services by having this digitalization program. So in partnership, syempre, with GCAS. Palakpakan naton, kaginapasalamatan din naton, Secretary Rex Gatchalian.
10: Asang na-observe ta, asang nag-dry run kami last time, tungod sang iyang features nga MON AI and then ITCC, Intelligent Traffic Signal Controller, makita mo ang pag-unga system sang traffic lights nga which is if crowded ang isa ka area, i-maximize siya, visit a certain limit sa ubos siya 100 meters. And then if sa piyang alinya, due tayang salakyan, gina, minimize yung manangatag sang time nga ipag-go. Amo na ang mas effective compare ta sa before nga time ta, nga constant time ta. Constant lang ga follow lang sila sang usual nga speed nila. Traffic rules wala, although go na way mega left turn, na observe namo niya, wala gid ya problema. Ang isa namo nakita nga problema, inang naka-go na, may mas stop pa. So pag na-impede mo na ang daan ng isa kasalakyan, ang likod na malatay-latay na ng kwan, ang accumulation, ang damo sa daan volume, is matingala ka nga doon kadugain sa. Pero ga-configurate na sa mo, that's why mo sa radar sa, ginabasa yun na, subong ga-go ka di oh, ang gagana ng data sa radar sa piyak, ginabasa yun na, kung pila na kabilog, pagbasa yun na ihaboy na di sa controller. Ang controller na ma-configurate niya, on what to do, gaan niya maximum or minimum. So, amuna sa ang camera radar ta, nga gather data, transmitted sa aton controller sa PIAC, aton intelligent traffic signal controller. And then, amuna sa ang lanterns ta, red, yellow, and green. Equipped ni sa with street light sa babaw, 10 meters, then going here sa dalom, pedestrian ta nga signal. Unlike sa previous tanga mga traffic lights, ang aton nga kolom niya bali is different from before. Kay before ga pedestal pa tamong. Kung may pedestal tani sa buong sa sidewalk tani, maka-take sa space mo. So ang design sini is ang iyang footing including na ni pedestal. And this one, kulang taon mo, equipped ni sa with mass arm and then with street lights. 120 watts ni sa, pero kuan niya, wired niya, din niya solar. From ground to sa babaw, 10 meters high ni sa. Design ni 7 meters para sa layo pala makita na. Every intersections ni, sa other side, para kung diri ka, makakita ka to. And then sa other side, sa piyak makita man to. Amo ng secondary, ta nga mga lights nga kung ari ka di sa kilid, kung matabunan ka sa truck na dako, may view ka sa kilid nga may, ang signal is go and stop na. As you can see, wala ka mong makita ang wire. Tanan-taning intersections, ang iyan ng connection is through underground cable. So all pipings ni underground isa. So all wirings interconnected, piyak-piyak, up to pakadto sa controller ta.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloa Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Mata ay sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupa ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgay niya ito siya kung saan.
7: Sister the Pain.
8: Madasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: XFM 103.9.
11: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
12: Hello mga sumidores, welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, Salvar Tigala. Well, this time, naligad, discuss kita sa mga, sa isa ka program sa Negros Power, you know, ang goal na maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupon si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss na naman ang isa naman ka programa, ang Negros Update. Ano ni siya ang Negros Update? Well, ato na pagastuyan, kaupon ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvie Cabardo. Hi, Ms. Marvie, kamusta?
13: Hello, my human, it's been a while, di ba? It's been a while. And hello sa tanan nga consumer ni Negros Power.
12: Naligad lang. Naligad doon kasuki ka. Doon pa huway kita, anay.
13: Yes! Oo!
12: Miss Marby, I know ako busy ikaw subong sa welga kalatabo natin, especially ang manual load dropping. But we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
13: Negros Update, program ni siya, ni Negros Power, to update all accounts of our customers, especially ang mga customers natin from the previous DU. Now, we want nga ang ilang records diri sa aton, updated tanan nga records. There are customers, of course, nga bag-una ang tag-iya sa balay, mayara man customers nga patay na ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila, or sang papa nila or sang mama nila nga patay na, so sila na subong ang bago nga ga-start sa dira nga property. So dapat i-update natin kung sino na gid ang real owner sang sina nga mga accounts.
12: Why is this important?
13: Well, it's very important man sa aton nga records, of course, kay syempre from time to time, may mga updates sa Negros Power, may mga programs sa Negros Power. So, kinahanglan man natin mapabalo now, sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga ga-go into digitalization na sa subong si Negros Power. So, it's very important nga ang ngalan, ang data under each accounts are updated.
12: Okay, so ano ang mga information ang pwede ma-update sa Negros Update?
13: Pwede natin ma-amend or ma-islan ang names, billing names, address, kinang may Arabic iban nga mga address, no, sa subong nga barangay lang ang nakabutang, wala nakabutang kung ano gid sila nga mga subdivision or kung ano gid ba lang nga mga specific street. No, so pwede ta na ma-islan kag para ma-correct. Then ang ilang nga mga contact number, ang ilang nga mga email address, so we can update those mga information.
12: Okay, wow. So at least no, hapos siya. Kasi syempre kung ikaw na yung tag-iya, mas mayo imo gidya yung pangalan.
13: Yes, of course.
12: What if you're the account holder?
13: Yes, of course. And syempre sa subong kadamo kita sa mga government agencies man or even mga banks nga naga-request sang bill, no, naga-request sang proof of billing naton. So it's very convenient if under sa imong ngalan ang imong account diri sa kay Negros Power, kay that would serve as your proof sang imo man nga billings nga gina-request sa any transactions that you will do.
12: Okay, let's talk about the process how to update no information using the Negros Update.
13: Okay, we have made it very convenient sa aton nga mga customers, no. They can update their data through sa aton nga Facebook messengers. They can send it there, or they can email us, or they can simply proceed here sa aton nga office sa Negros Power.
12: Okay, now requirements. So, syempre may requirements. Kaniyan, pwede lang kuya kambali nga ako si Amo nimo. So what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
13: Okay, sa requirements naman, ginpahapos na ni Negros Power ang mga requirements. Yes, okay. Siyempre before, do kabudlay gid sa aton nga mga customers, no, especially for those nga mga informal settlers naton, no, nga wala balasang mga title nga i-present sa aton. So, ginpahapos ni Negros Power, all they got to do is present lang sa aton ang ilang nga valid ID. As to the proof of ownership, pwede man sila kapangayo, certificate lang sa barangay. Then, kadto di sila sa aton, may permahan lang sila sa aton nga deed of undertaking, which of course, amumana siya ang protection man naton sa in case may mga conflict sa changes sa mga names, no, kung may mga problema bala sa pag-change, so wala kita sang sa labton sa pag-change sina. So anytime pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sa deed of undertaking.
12: Wow. Now, what are those possible ng mga concerns or problems ang matabo kung si Negris Power Consumer failed to update?
13: Actually, the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga program si Negros Power, syempre dumabudla yan ang aton nga mga customers mag-avail sina. Kay ti ang aton gid kag pinaka importante nga ang account is under sa imo nga ngalan. Ang gina-consider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines under na Magna Carta, kung sinogid ang ara nga ngalan sa account, amugid na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
12: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
13: Yes. Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, Special Power of Attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
12: Okay, wow. Mas namin, dyan updated ng ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? Kasi may mga fees in eh, para mas mayag i-discuss na din, updating the information.
13: Actually, the good news is wala gidya fees. Mm-hmm. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gid na iya fees kung magkadto kamo diri or even mag-send kamo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
12: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information sa e-billing, di ba na nga ginatawag?
13: Yes.
12: Ms. Mark, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
13: Actually, pwede. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online natin nga system. But, of course, may ara, give kita dapat authorization from the owner of the account. Yes. Pero ga-send kita sang valid ID naton sa dira. So, muna nga gina-verify manamon because there are sometimes na nag-register nga tenants, then pag naghalina si tenants, nagaproblema na si owner kung diin na ang iya bill kay gali ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it also sa iya man nga email. So, yes, every time basta pwede kita ka-update anytime sang ilang mga email address for the e-billing.
12: Well, mas maayo gyud ang updated ang information natin.
13: Yes.
12: Sa ang goal natin subong. Well, lastly, Ms. Marv, anong message natin sa mga consumers?
13: Sa tanan nga mga consumers, ginahangyo gid namon no kamo nga magpalapit diri sa Negros Power to help us update all your datas, all your information sa amon nga system kay para kung may mga programa sa Negros Power, una kamo nga makabati, una kamo nga amon mapabalo kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of the Negros Power family.
12: Yes. Well, sa atong mga consumidores, tandaan gid nga ang aton impormasyon sa aton account importante kina. So we should be updated sa kakalatabo sa Negros Power, and if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kidra kami mabasi mag-inform sa inyo, sa inyong email, sa inyong phone number, and also you should be the account owner of the specific account sa Negros Power.
13: Diba? Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update kami subong sa tanan nga contact numbers. Mm-hmm. No, kag sang telephone. So please update gid kay very important gid ni because if we have your contact number, we can send you details sang mga brownout, details sang disconnection. We can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power, pwede na kamo makabaton sina.
12: Well, Thank you so much, Miss Mark, for always saying yes pagkatag, you know, apathag information sa ato mga subidores. So, mga subidores, kita na yun naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update. No? Very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa ating program, Negros Power, at your service. I am your host, San Martigan.
11: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
10: Kuman karisko sa sentro. Come sa Bullseye.
14: Department of Agriculture. Kamusta ka?
15: Ayong hapon.
16: 103.9 XFM.
17: XFM 103.9.

0: Quibix. Gabi na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: System.

0: pagkagalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sa ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X.

0: dalawang kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyo magkaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Exciting!
1: XFM 103.9.
3: XFM time, alas 5 sa isang hapon mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Importante ang istoryahan ang issue sa West Philippine Sea sa 2028 elections. Sino kay Defense Secretary Gilbert or Gilberto Teodoro Jr. Pakigbahin o Teodoro nga nagapangatubang ang Pilipinas ang madamong challenges kag nagakinanglan sa tanan nga mga marine resources. Payag ni Teodoro nga ang iban nga pungsod ang nag-struggle man sa and roachment sa China sa South China Sea. Samtang para kay Lanao del Sur Representative Zia Diong nga ang issue angot sa interes sa Pilipinas sa WPS ang kinanglan nga main highlight sa eleksyon. Dugang ni Diong nga dapat inyong maging sentro sa diskusyon kung sino man ang mayara sa plano nga maging lider sa Pilipinas. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulao ng mga bukol-bukol sa lawas, Magsanton plus gold. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Matas. Rečda, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupod psikatropag James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: That is right, mga katropa! Extra Drive, Sunday afternoon edition. Petsa 27 sa bulan sa Setyembre. Pila na lang kadlaw! Oktubre na. Oktubre na? So, Nobyembre. Gadali. Sila na lang kadlaw. Mag-goodbye na naman kita sa bulan sa Setyembre, mga katropa. Mayong-mayong hapon sa inyo tanan. Ang ining programa, Extra Drive, Sunday Edition, word katropang James King ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Katropa, bago lang nato na ano, na bago lang natapos ang aton nga grand draw para sa Santo and XFM. Sayang! Wala, gidya. May ara Negros ang grand winner. Negros to, tagasagay mo. Kung wala ko rin sila, tagasagay. And then, kalabanan, ang mga nagdaog sa ano, wala to nato ng final list na mga katropa, no? Kung sa din nag-grand draw kagina lang, sinilang hapon, dito sa XFM Rojas, sa Isaka Mall, mga katropa, kung sa din, may libo-libong pa-premyo. Tag 5,000 ka mga consolation prizes, 20,000 third prize, 30,000 second prize, 50,000 pesos ng mga Santon ukun Yes to Health product users nato. Ang mga nangyini entries naton da, salamat sa tanan ng mga nag-entra, nagulog sa ilang mga entries. Sadly, wala nakadog diri sa aton sa Bacolod. Nagdog yata kakanloon pa ang grand draw, mga katrop, ang grand prize winners ng 50,000 pesos. Congratulations dahil sa taga XFM Canloon. Oh, si Sir daw Modesto, no? Kuhaan ko nga complete nga ano kagina. Karoon ha, pag-post nila mga katropa. Again, congratulations. Sa tanang nga mga nag-entra, salamat man nga madamo. Sa mga naghulog sa ilang mga entries mga katropa. May araw pa kita. Ang aton nga, of course, Gold Eagle Beer, no? Premyo sa Tanzan promo. Kung sa din, 5,000 naman kada Friday afternoon ang weekly winner natin mga katropa. Pantayan nyo naman, no? Pag-abot sa Nobyembre o Disyembre, dira-dira mga katropa, ang aton nga grand draw sa Gold Eagle Beer Premio sa Tanzan promo. But then of course, ang mga produkto nga nagamit, no? Para sa proof of purchase, aton nga Santon and XFM libong pa premio, libong pa premio, ang Santon Plus Gold, ang Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement kagang Santon Gold Coffee. Sa mga nagdaog man sa mga weekly draw natin, salamat and congratulations. Wala kita nagdaog sa ano sa grand draw, wala kita sa aton diri. But then again, salamat sa pag-entra mga katropa. Well, ining Extra Drive. Masturyana kita mga katropa, balita kag impormasyon nga dapat mo maibaluan sining hapon. Asa kita dugay-dugay karon sa gabi, Domingo sang gabi. Kumusta ang inyong mga panimalay, pamilya, kapoy? Ukon may ara pa kamo get together para sa dinner. O tapos na kagina sa inyong panyaga. Oh, kamo bala nagkadto sa nag-dinner out? Kopo daw inyong mga pinalangga, pamilya or with friends? Dinner out sa mga restaurants, mga bye-bye. Urang iban, manugwa pa lang. Mayong gabi sa inyo, ha. Din man ka muna yung makato, mga katropa. Kabay pa nga daw, wala ka mga nakalipat mag-take sa mga produkto sa Yes to Health produkto nga makabulig para makamanginpagun ka. Bilog nga daw, mga katropa. Well, Extra Drive, ini ang 103.9 XFM Bacolod. Kaupon si katropang James King. Mayong hapon, katropa. Extra Drive.

0: Exciting!
1: Sunfall Plus Cold.
2: Ako si Weng. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sunfall Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sunfall Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa mga kaila dibidi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
4: Naun sa diay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
4: wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na ako pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang gutatayon ka pa.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At

what's up to

0: Extra Drive with James Gang on XFM.
1: That's right, mga katropa, sa Extra Drive sa 103.9. Katropa ang James King, ang inyo po, Sabado, kahapon, Domingo Subong. Domingo sa hapon, mga katropa. 5:41 ang atong oras. Kagawas, kinadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ang Turbo, ang aton nga, ang entry sa grand winner natin sa aton Santo na XFM libu-libong papel. Wow, Turbo gin ba? Congratulations, di ba? 50,000 pesos para sa imo. Katropa, no? And handa na ka mo ba na para sa adjustments ang plete, mga katropa? Ay, abaw, ano? So, ang updated nga ng mga katropa, 60 pesos, no? Halin sa original, nga ginapangayo, nga 85, o ginapangayo nga 85 pesos. Nga wage increase naman para sa minimum wage earners no dito sa Metro Manila. Wala lang ang hinano kayo ang plete sa plete sa line ng mga dumas. Ari ay mga katropa, no? Again, no? Tungod sa ginapaabot pang you know, mga kilos protesta no sa mga transport groups nato no hindi may, hindi lang isa kundi may pila ka mga magpatuman sang libre nga plete mga katropa no tungod sa untat biyahe like ang university no of St. LaSalle yan may pila ka isa na diri ang University of St. LaSalle ang nagpagwas ang anunsyo angot sa you know matabong kilos protesta untat biyahe mga katropa. So good, buwas, gadlaw, Lunes, no? Kung sa diin, magpatuman sang online classes, actually man, amunang usually preparation protocol sa mga eskulahan, kung may mga problema, like kung may mga threats sa eskulahan, may untat biyahe, no? Amunang kidayon ang ginapatuman nila ang online classes, no? O kung modular, ang ginatawag nila mga katropa, no? Return pa na sila mo. But then again, ini para preparation mga katropa para sa huntat biyahe sumugod buwas. No? Ang ibanda, balik na naman kita mga online classes, messenger. Dapat mo mga ano ka mo da. May data ka mo, no? Well, kalabanan naman sa mga hasul subong. Mayara na sa internet siguro, di ba la? So, mayara man aside from that mga katropa, mayara naman pila ka mga libre nga sakay nga ipatuman no sa mga apektado nga mga estudyante kag mga empleyado nga may lakip nga schedule sang pagbiyahe. Oh. So ang vice presidente para sa academic affairs mga katropa, vice president sa Carlos Memorial State University, Ariman, may announcement man sila. Oh, siningadlaw sang Domingo sa anunsyo nila na mag-shift sila sa online learning and work arrangements. September 28, buwasin na mga katropa. Tungod sa ginanunsyo naman ng National Transport Strike. So ang face-to-face klase sa sininga mga eskwelahan, no? Alihist, Fortune Town, Talisay Campuses, San Carlos Silado Memorial State University ang magpatuman sa online classes. So ma-shift sila sa morning term nilo, synchronous learning mga katropa. So talaga mga faculty members, kag mga part-time instructors, amunang instruction sa ila mga katropa. Kalabanan sila, I'm sure, na-inform na mga students nila. May kalabanan sila man na mga sa mga klase, may mga GC. No? So, yun ang anunsyo sa isa ka-eskulahan, universidad. Halos sila ito. Ari man, mga katropa, no? Ang University of St. LaSalle. September 28 to 30 naman sila, Monday to Wednesday, mga katropa. Tungod sa sining transport strike. Para sa mga empleyado naman, may libre nga sakay. Wow, sana all. UNUR, amuman mga katropa, no? May advisory man sila, no? Tungod sa transport strike. Yan. Ang classes, tanan nga level, mag-shift sa synchronous online arrangements, mga katropa. So, ang guidelines para sa sining mga synchronous online classes, tandaan nyo sa mga official nga websites, kag mga Facebook page ng kada universities, sa inyong eskulahan para ma-check nyo sa maayo mga katropa. Ano? Ang mga estudyante na. Di antos-antos gamay, nangyayari ito, kakatabuni. Even sa mga santo pa, mga katrawa, basta gani may mga problema, transport strike ko. Tapos, may saka pa na sa ano, pero ginalauman nga ba nga may pag, ano, sa katapusan ng Setyembre, may rollback ba, pero sinentimos. Sabi na, kita sa gasolina na. Pero sa diesel, bisan pa paano, no? May, ano, may dakodakog na may mga katropa. So, inayang mga, pila ka mga announcements na nakuha nato ang siningadlaw sa Domingo para sa aton nga mga, of course, students, tinang students. I'm sure ang iban, ang mga educators nato yon. O, ang talisay man, may libre nga sakay para sa mga pumuluyo, sa bat, sa matabong tatlo kadlaw, mga katropa, no? National Transport Strike, ba? September 20 to 30, tatlo kadlaw? Ayan, ang iba, I'm sure pagkahapon yan, nagabalik na sila. Siyempre, maano na sila yan, mabalik sila, mabiyahe sila, kinanglan nila kwarta, may, para may nagbakal sila sa ano, pagkaon. Kakatabugin na siya. Wala ta mahimo. No, hindi totally, kung hindi nila totally ma-paralyze mga katropa. Kaya may ara ganyan driver nga nagkakinanglan nga may ara siya sa mapasulod na kwarta para may bakal siya sudaan para sa iyong pamilya. Okay. September 28 to 30 mga katropa, 2026 hindi nga National Transport Strike. Pero kita din eh, well, pantayan na na. Yatag natin sa inyo mga latest ka mga update parte sila. So, tungod sa sining nga National Transport Strike, mga katropa. May pila ka mga nag-anunsyo, may mga libre nga sakay. Iti, yung venue dala, binagid sa mga nag-commute lang. Makadusay lang mga lubrahan. Iti, siyempre, mapektuhan kin ng mga lubrahan. May iban nga mga opisina naman na nagahatag man sila sang libre nga sakay, mga katropa. Or, ginapick up ang kilang mga empleyado. Yan. Sige ya. So, balikan ta dugay-dugay yung ibang pang informasyon nga dapat nato ni isugid sa inyo sining hapon. Sa programa nga Extra Drive. Wala 5:48 na sa hapon mga katropa. Break na ibig kadali. Pabalik pa kita. Dili sa 103.9 XFM Bacolod.
2: Mga katropa, exciting!
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Sundown Plus Coffee Mix.

0: Kapit, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatake ko akong lansa. Sister Pain para diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Mga katupat.

0: Exciting, bro!
1: Santo Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Cold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus.

0: Pina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X-Plus Softgel Capsule. Magvision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, nabago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
12: Exciting! Check!

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time 6:04 sa gabi, mga katropa. Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Yara na sa Japan, si Pinay tennis star Alex Ayala Good magpasakop sa 20th Asian Games. Ginabi-abi si Ayala sa delegasyon sa Japan sa pagpanguna ni Philippines Olympic Committee President Abraham Tolentino. Ginpabutyag sang 21 anyos nga tennis star nga dakuang patungdanan para sa iya nga irepresentar or para i-representar ang Pilipinas sa Asian Games. Kaibaluan nga top seed si Ayala sa Women's Tennis sa Asian Games ginatagan sa first round by tubangon ni Ayala sa second round ng magadog sa tunga ng day Pacharin Chiptade sa Thailand kag Kereshi Main na aptad sa Pakistan. Pagluwas sa women's single, makaupo demand ni Ayala si Shaira Rivera sa University of Alabama sa doubles event. Natabango na de Ayala kag Rivera ang pambato sa Hong Kong. Pinatanaw nga magasugod ang pang ni Ayala sa singles event Martes, September 29, 2026. Kagina balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong ang mata mag-Vision X Plus. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9.
3: XFM.

At some time, 619 mga katropa. Pabdalain si katropang James. Chill kita. Kiyay-kiyay. Digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi. Pahing gabi sa inyo tanan. Inyang extra drive. Magalong sa mga nagabiyahi na ang pinagid kong kapoy o kung nakainom. Ang tobo lang natabusan ano katropa para niyake. Pati ang mga ano, likawan ng sigilan taw sa mga sex videos, o mga pornography para likaw manta sa, you know, mga sexual assaults, no? Pero iniabing na tabo mga katropa, no? Isa ka driver sang e-taxi, no? Ang nakasuha ng lifetime ban, no? Kaya hindi na siya makakuha sang iyang, ano, sang, iyang driver's license para sa bisan na naman ng salakyan. Hindi man siya na makadrive na. Tungkol sa napamadudan, nga nagsala siya, inmolest niya ang isa ka pasero niya na natulugan samtang nagabiyahe. Basi kapuyo kung nakainom mga no. And base sa wait ka pala mga katropa, no? Pero natulugan ang babae, instead nga i-drop niya sa isa ka lugar sa inyong destination, no? Talain nga lugar niya gid na, no? Kag dito natabong ginatawag ka pang molestya mga katropa. Then na-identify ang driver kag sa CCTV kag iban nga mga witnesses kag siya nga siya karong nagapangatubang mga katropa sang lifetime nga ban, no? Banned siya mga katropa, no? Ining ginano sa pagkatapos sa nag-conduct ang LTO, no? Investigation, intelligence and investigation division. Well, kita naman na yung ano, maghalong manta, labi na gid sa mga kababainhan, mga katropa. Ikawain nyo ang daw, kapuy ka mo, tapos magbiyahe ka mo nga, bas matulugan ka mo sa inyo biyahe. Kung kapuy ka mo, dapat may upod ka mo nga kilala nyo gid, mga katropa. Nga sa bilog nga biyahe nyo, mapadulong ka mo sa hindi nyo kilala nga driver, di extra care full gid na. Madamo na mga instances mga katropa. Hindi mo malikawan may mga tao nga may pagka-M, no? Usually ang mga may pagka-M ya tong kalalantaw sang ano. O kung wala masyado mga yani halong mga katropa, no? So ang ngani nga driver na pamatbatan sa karon sang lifetime nga pagban, hindi na siya kano tungod sa ginimo niya nga pang mulay siya mga katropa sa isang ano sexual harassment ang tawag, no? Sa iyang pasahero nga babae. So magalong-halong mga katropa sa mga palalabi na gid sa mga nagabiyahe. Usually ang kapuy sa trabaho ang mga nag-obra kagahon ang aras sa ano, well not all, pero ang mga naaras sa aras sa mga call center nga kagahon nagapuli o kung gabi na nag-obra, the best daya mga katropa. May mga cases kita din nga na hold up o kung na kidnap mga muna balaw na binagid ang mga kapang kagahon nga nag sakay, nag-commute. Hey. May ara naman itong medyo wise na nag, ano sila sa mga taong kilala nila. Mas safe. Kabisan pa ba ano mga katropa? O kung pamilya nila mismo nagasugat sa ila. Membro sa pamilya nagasugat kag nagadulong sila sa pakatus sa trabaho. Ang budlay naman niya, mga mahilig naman mag-night out. Tapos sila lang isa, magpuli. Oh, at least nire sa ato, na, although may mga cases nga mga, muna, sexual assault, no, hindi lang nga muna kadamo, pero magalong-halong sa Gyapon, mga katropa. Okay? Madigidigidigidigidigidigidaan ay diriyan sa ato. But then again, mga katropa, 622, hindi ang inyong katropa station. Ano? May saka sa plete, mga katropa. Tapos may transport strike pa, nakaw. Tapos ang aton gatong, may pagsaka, dako-dako, kung mag-rollback, may gamay. Oh my gosh. Hindi ang inyong extra drive with katropa James King, or should I say, alas 6 na sang gabi. Extra service. Kinatulong sa inyo sa mga produkto sa Guest Realda, ang Santon Gold Coffee. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar. May gabi! Kiyay kiyay gamay! Digiday digiday digiday gamay!

0: Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dia.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Gawas sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa.

0: Exciting, bro!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya

Kaya si Sagora, so... Madam, mugin ka salamat sa mga katropa natin nga nagtutok sa nagagabi sa itong programa nga may nga extra service. Extra drive kag extra service mga katropa. Kupod si katropa James King. Okay. And tandaan mga katropa ang mga produkto nga sarap makabulig para sa buhay kayang lawas. Kung ikaw may problema, diabetes, alta presyon, may problema sa kurason, kidney, makabulig kini siya mga katropa. And makaprevent man nga hindi kita magkamara sa balatian kung masakit nga. I-try nyo kung wala nyo pa na-try mga katropa. Hindi isa ka-food supplement. Mga produkto sa Yes to Health. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, ang atong Ultimate Trio, ang Turbo Dietary Supplement, Visionax Plus, ang mga kape naton, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee, Santon Plus Herbal Oil, Cess the Pain, mga katropa. Ang mga produkto natin, ha? Tandaan nyo na, ha? Well, ang Turbo Dietary Supplement, Visionax Plus, ang Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin. Basta makita mag-updanay. O sa mga nag-worry da, ay maubra ba? Wala masakyan. Nagalong. Have a beautiful evening, mga katropa. Enjoy the rest of your evening. Salamat, gid ka madamo. Ini si katropa James King. Kaginiang 103.9 XFM Bacolod. Fine gabi!

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, it's

0: Parang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, namiang music ah.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakli sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sa bat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si

0: Nawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: The Secrets of Hell.
1: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira ang gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold a coffee mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health. Santhon Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santhon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santhon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santhon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santhon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan kalusugan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
4: Mag Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
4: Sanfon Plus Herbal Oil,
2: System Pain.
6: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
2: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain. Symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipailipagi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, nanyang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay,
11: pula ka lang, music magkatapos, buktaw ka, blab, may harap kayo sa mga balita, blab, so, amin, kaya mga DJs na lakad,
12: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
8: may how, kita, pag-
12: enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid how?
2: Timo!
12: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? Bibili sa mga butika.
2: Kumangkaris mo sa sentro. Kamsa bonsai. Ipa.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakulis mga balita, blabos, ang aming bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold.

0: exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Ibag ko kung nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Woo-hoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold.

0: Galing Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fishnex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fishnex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fishnex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali. Diri yun.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Sigari mo sa ka-service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
14: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
1: Sanfon Gold.

0: Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
4: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfone Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Redbell. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapit

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto G.

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos so, yung nabibigay sa mga DJs nila. Kag-
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakli sa mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala asang konkreto, nga, sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X.
5: Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tiyo!
6: XFM 103.9.

0: ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. The

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nadatay ko akong mula sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Tagkape

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akong siyan, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo bang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo?
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang.
12: Tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
13: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dayon. Wala na nasakit ang akong ikot.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod,
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Ulo. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
0: Santon Gold.

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Anton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Anton Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako ba si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kidhaw.
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, wala ka lang music. Magkatapos mugta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami. Pagkita mga DJs na nila.
12: Wala asang konkreto nga sabat.
13: Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply.
9: May how, kita.
13: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how.
14: Tingin mo.
13: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Pagbibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatamu.

0: ngayon.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM gid how.
6: XFM
5: 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Mag supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher.

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, so, amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kaya pampapasog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa
5: hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Ang karang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: System.

0: pili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice Sang Handumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayang gapa.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: pura ka lang music, magkatapos bugtaw ko, mayarap kayo sa mga balita, blabos, so, amin, bigit sa mga DJs, nalang, kanyang, blabos,
6: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita,
6: pa. Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.
8: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Sinan sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas sa subong adlaw sang Lunes, September 28, 2026. Kamusta na kayo dyan, mga katropa? Subong yang Lunes na naman! Aga naman bugtaw ang ibanda. May klase naman. And may obra na naman. So samtang nagahimos kamo pareha sa inyo man nga mga ano subong do mga ganap this morning aside abi sa may mga klase dira iya kag obra amat-amat na pamahawa, amat-amat na digamo, amat-amat na dira sa inyo mga kilimuson. Nasa niyo mga dalalon o kung sa kinahanglan ninyo ipack dira, ikinahanglan ninyo nga gamiton, dapat isulod na sa inyo mga bag, ang inyo mga tubian, payong, tupperware ni mama mo. Hindi mo gid pagkalimtan. O hindi mo gusto ma, putak-putak. And of course, syempre mga katropa, Lunes na naman. Welcome sa ang programa diri sa Exciting Pilipinas. And live na kita sa ating official Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And live man kita sa 103.9 XFM Bacolod. And of course, kaupod ninyo kadaaga sa katropang Wendell Balinario. Kaupod niyo subong, pampuka ko na aga. Oras na ito dala, 5:07 na. 5:08 in the morning. Kag syempre, time na magbugtaw sa may mga ganap o kung may mga klase mo na kung obra. Although, malila ganap lang doga topic ka pa sa imong hiligdaan. O kung sa imo ulunan. It's because nga ti nawili ka gani isang Saturday and Sunday. Pero hambal nila gani dasig lang ginsang enoras sa kibot ka lang ah. Do Biyernes pa lang kagina tas Lunes na lang. Kibot ka lang gani do August pa lang taligad tapos subong September 28. Oh, October na kita oh. Sa mga nag-celebrate sa ginagali mga birthday ah subong yang September 28, 2026. Saliwat happy birthday. Happy birthday to you. Ah, basta may nag-greet na sa inyo, i-greet pa yung kamuliwa. Sa mga wala pa nag-greet, syempre, nakauna na ako. Happy birthday sa liwat ha, sa tanan nilaga celebrar sa ngilay ang mga kaadlawan. And sa may mga deadlines, da reminder naman niya nga September 28 na. Ano man ang deadline mo dira? Deadline sa performance task sa school, sa imo dira nga mga exams, sa imo dira mga project, imo presentation, imo thesis, imo utang. Oh, susa. Mugin ang pinaka-importante, imo nga bills and utang, dira pa rin, di ka ma-outdone kuryente. In kaso, di ba na tubig, ano pa ginabayaran? Mudra mga Shopee Pay. Iba mga home credit man. Amo na da. Mga katropa, oras sa ito, 5:10 na. And syempre, tutok na dira sa programa na ito na kung aga sa liwat kaupon si katropang Wendell Balinario. Amat na bang! And amat naman kita. Ano dirawa, init sa atong mga tubig. Samtang kita ang nagahimos, doon namin gid pangapi mga amuni oras. So, of course, diriya sa atong mga katropa, mayra kita sa mga kape para gid sa inyong atanan. Una, dara ang atong niya, ang pinakabago nga kape. Atong niya, Santon Gold Coffee Bex. Considerin niya, hindi lang healthy para sa atong tanan, hindi pa mga katropa ang manamit. Plus, makapagwapo kag makapagwapa pa sa inyong kape nga pinasahe nga mayra sa inyong glutathione and collagen.
Drinking ka ba? Drink ka na sa Santong Gold Coffee Mix. Of course, may araman kita sa pampamilya nga coffee mix. Ang atong nga Santong Plus Coffee Mix nga wala sang coffee beans, pero may aras ng soya, malunggay, and of course, Santong mga katropa. Para gini niya sa bagus ka pamilya bisan sa mga kabataan pa. Ang atong nga Santong Plus Coffee Mix. And para naman sa mahilig sa kapeng-kapeng lasa, ano ba lang ang kape good aroma? Pagtangita mo, panaga. Of course, meron man kita sa Premium D3 Coffee Mix. Hindi naman mga katropa ang may kape, ng kape-kapeng aroma at lasa. And of course, meron sa mga ingredients per sang Premium D3 mga katropa. May D3, vitamins, and of course, meron man sa mga minerals mga katropa, namit ang sabor para gid sa mga coffee lovers. Mabakalin naa sa mga butika malapit sa inyong lugar. And of course, ato niya nga Yes to Health Store. Dari sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Oras aton 5:12 na, pagkapatak ka isang alas 5:10 onwards. Mga katropa, syempre musikahan na Adria sa XFM sa Exciting Pilipinas. Kunaga. Yung oras natin alas 5:12 na. It's time para sa ton nga musikahan. Samtang ka muna gadigamo ko na himos mandira. Kailapit na ang Christmas. Ready na ba kayo mag-boom? Tarat-tarat. When you miss, will it reveal me? Aray na natin nga boom. Tarat-tarat. This upcoming Christmas.

0: Panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.

0: Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning, good morning sa lahat ng katropa. Aras natin, alas 5.24 na. And ari na sa update sa atin niyang panahon, mga katropa, kung sa lakat sa panahon, nakagwa na ang bagyong Queenie. But my international name, Typhoon Sorige. I don't know if this is the right pronunciation. Kag mga katropa, inisa ang nagwa sa Pilipinas nga isa na lang ka. LPA kon low pressure na lang mga katropa, no? Naghinay na siya, nagwa siya sa babaw nga bahin sang Luzon. Sa karon mga katropa, so far wala sang bago nga LPA nga pasulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa gihapon, mayara sa mga thunderstorm advisory. Kaya pila sa mga LGU diri sa probinsya ang nag-experience mga katropa. So pataya lang no, sa pag-bit-bit sa inyo diri ang mga payong. Sa inyo nga mga parafernalia in case mag-ulan. Kung mga equipments niyo dira bin, no? Kung ka mo magalagaw sa guwa, dala ka mo tent in kaso, no? Kung may mga ganap ka mo, wala nga outdoor. Kahini mga katropa ang tuga sa gihapon sa Intertropical Convergence Zone. Napadayo nga nag-aapekto sa Palawan, Visayas, Cag, Mindanao. Aras natin 5:26 na mga katropa kag. Sa karon ato naman padulugan ang aton nga TikTok and video. Ang banila ka ni Kiss ako, no, dapat may mga bagay nga i-keep ta na lang. O kung yung mga bagay, Kiss, nga puga na ito ng ating mga intrusive thoughts. Sige, ta intrusive thoughts. Sina mo mga doka, random lang nga madumduman mo, tapos may isundon mo dason. Namawal mo nga, what if malumpat ko din sa linaw, tapos naglumpat. Tapos kanila kadala bayo, di ba? Sina mga random thoughts or things in your mind is ang gulpin mo lang ginaubra. Pag-gulpin mo lang madumduman tapos ginaubra mo siya eh. Wala ka mo lang nag-second second thought nga ubra ko na siya. Pag-isipan ko muna. Wala mo lang blaan muna. Ginabla mga random nga mga bagay. Supposedly, you're not doing it. Supposedly, dapat, why na siya sa plan? Why na siya kumaga sa line up? Pero arim lang mga katropa, ho. What if kuno ang intrusive thoughts ni mo magdaog? Anong mga ubrahon mo dyan? Anong mga posible mo ubrahon na rin isa o ka-video nga nakita natin sa TikTok? Tinagdaog, hindi nga intrusive thoughts! Ato ay nagkabit siya sa sanga. Digto siya nag-feeling niya gym, kumakad equipment sa gym. Ang sanga, sang kahoy, ti man. Pero gin-post yung manino kay tinatawa man siya mismo sa iya nga self. Aray bala live subong sa atong official Facebook page. Aray na mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live na aray na! TikTok ka na!
1: Sakadung kading padung ding, sakading padung king eh.
0: Boy ko gani, no? Paano mo dumadala ng liwatan tayo sobrahon mga bagay-bagay nga wala man same original nga plano. Ako wala man sa line up, kung hindi man bagay sa isa ka lugar, kay posible nga mag-lead lang yun din na same mo sa something. Kauy Ana. Or something, hindi maayo, na? Kita mo na ganyan, sanga kakahoy, pag-gulpaya lang yung tumbuan. Pero there are things, no? Like, ano ba lang? Along the way, may makita lang kita, doon namin, di tumbling-tumbling, no? So, magdagat kita, doon, gulpe ka lang, balaman doon ka namin, doon kita tumbling ka, di ba? Or kisabi, may mga bagay nga kisabi. Ginaubra man nato ng mga pariusinik. Kaya kung feeling nato, hindi nato pag-ubrahan. O kung ubrahon, rather. Hindi kita mag-enjoy. Ano ba nila gani kung mangin, ano ka lang gidira at too much, ano ka. Kumbaga, behave. Hindi mo man ma-enjoy ang imo yung life. Kaya na-enjoy yung isang iban ko, no? Kaya ga-try sila mga pariusinik na bagay. Ah. Is alang mo na ang naga sa sanga, nagakabit-kabit. Once in a lifetime, kanuti mas mayo nga makabit na lang. Pero so far, naman nila, imuon mo na yung mga amuni, make sure mo mandala yung safety mo. Naman nila, may freedom man kitang obra ko ng aton luyag, ang aton gusto. But, syempre, we should know the limitations. Kung may nga lang, beware ko na hindi pwede, hindi ka na pwede. Kung pwede lang man, tigo! Basta pareho siya, o kaya mo lang ako matak-tak, gani, gabalik lang. Mali na mga pariusin yung bagay ko, no? Kung baga, spice up again sa mga events sa atong kabuo. Wala pa pag-ubura na sa mga bagay nga hindi usual. Mga funny moments. O kung makapasadya sa atong bata, don't make it too much. Nga, to the point nga magkalawalda ka or may iban nga tao nga masalapay. Diba? Pero as long as mga pariusin lang niyo, ate, go! Go. Pero to be honest, may mga bagay gito nga mga pareso na ginaubra ko man. Kaya taod mas mas fun ang life if may mga bagay nga wala natin kisagi na planned pero gakatabo siya. Makasiling ka, holy God, nagkabit ko to sa may suba ayun. Wala lang, dumduma ko lang, wag ka muna, diba? Tama, masugid mo bala sa mga friends mo or tingnan, ubara mo na siya galing. And it's fun! But always remember, Manya, not everyone can do it or not everyone afford to risk for it. That's why nga ti, do it if you can do it. If you don't want to and if you can't, don't do it. Sige na lang ah. Importante mga katropa nga happy ka mo and safe ka mo. Pero amo ni subong trending sa TikTok, no? Na para bang gym lang ang tabing dagat. Nagkabit-kabit. Anyways, oras naton alas 5:31 na. And wala na kita sa oras mga katropa. Paritamya, wanta na lang wa. Mga nag-upod sa aton yung programa subong agad rin sa Exciting Pilipinas. Subong iya nga sa liwata, Lunes, September 28, 2026. Sa ilayan ni Sir Randy Santisas, good morning. Sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano, good morning madra sa inyo. Gabatamyaw siya sa may Porok Robles, sa may Sitcholapak Doldol, sa La Castellana. Good morning sa inyo dyan and sa ilaman ni Jolina Celes, mayong aga. Sa kay Sir Jelwin, good morning. May arap naman ko no subong nationwide transport strike. Pero arap man ko no, may arap man libre sa kay. Yes, mga katropa, subong gali a start. Sa unang adlaw sang nationwide strike no sa mga jeepneys mga katropa September 28 magalawig pa ni sila tatlo ka adlaw astaya sa September 30 mga katropa de pero lataon ta lang ang sitwasyon karon kung magkulang gid ang jeep kay nagpasalig man ang syudad nga kun magkulang gid man in kaso mayra sang libre sa kay nga patigayunon ang City Government of Bacolod. Hindi man time noon nila nga magpanawagan niya sang ilang ipabutyak mga katropa. Subo yung nga nga tipadayon ako na nag-asot-asot agad ang pagtaas ang presyo sang gasolina o kung gato. Samtang good morning man kay Ma'am Mayna Siliadura Dumipig. Sa mga ma'am sa Punta Taytay tira, good morning sa inyo. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning man. Sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. At sa mga taga Ma'am Batu Chapter sa Himamaylan, sa ilan ni Jomar, Soles, Nick, Welita, George, Gingging, kay Merlinda, Mary John, Abibot, Leia, kay Moline, Jeneline Nymfa, Vlading, kay Mera, Raylan, kay Picoloy, kay Rico. Salamat gin ko no sa inyo tanano. Sa mga members ng class natin tira sa Himamaylan, good morning sa inyo. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Ma'am Lynn Antonio Talde, salamat gid. No, sa pag-share sang ato niya programa sa bunga aga. Thank you so much. Good morning man sa ilan ni Sir Randy Santisas Gales. Sir Artnais Irida, good morning. Ma'am Shirley Arevalo. Sa ilan ni Sir Arvi Chris Casires sa mayong aga. Thank you so much mga katropa. And don't forget na it's Monday. Balik kita sa normalo kung sa regular natin mga obra, trabaho, kag eskwela. And, syempre mga katropa, ingat din sa mga nagabiyahe na. Don't forget your breakfast. Kagamata-mata himos. Subong yang Lunes. Ang mga katropa, hindi nyo na paglisuwapang inyong mga tags sa karadyo kay magabulos ang The Secret of Health. Taganda, The Secret of Health. And after that, mag... Balik naman kita para sa pangabalitaan. Kaupon si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Salamat mga katropa. Kaupon ninyo sa katropang Wendell Balinario. See you tomorrow. Dari lang sa Exciting Pilipinas. Saliwat, happy, happy, happy Monday! And good morning!
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa akin ang kutipan ni Lilo.
6: Sa akin po

0: Sister Pain, Panggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, consult a doctor.
1: Isa naman kabiyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, ah.
3: Enjoy lang.
0: Naa, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Yes to health!
6: Yari na ang programa na The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health.
7: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sining atag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita gud to hambalan ta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara la naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag adlaw-adlaw naton sining nga mga ginakaon kun maprepara la naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas. Vitamina, minerals, nutrients na konsumo sa lawas tadlaw-adlaw.
6: The Secrets of Health.
8: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Sa aton sining pagparaga, dupod ta, as usual, ang aton sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
9: Southern Plus Gold.
10: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad. Upod man sa aton sini mga tagpalamati. Ah, sa kutob sa malabutan sa aton sini nga pag-awaragwag. Hindi lang locally, Sir Josil, ah, kundi sa bilog ng kalibutan. Ah, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani, stay tuned naman kita kay sa kinaandan. Ah, ginapasimple na aton, Sir Josil, ano, ang aton sini nga explikasyon o kung ginapakilala na aton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sa nga aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sa nga ikasarang pag-abot sa ni sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes to health!
7: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Inatawag na aton ni nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness

0: Center sa A Young Building Yolo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secret of Health.
0: Tuloy ang amon sining diskusyon na ni Doc Layo Subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may nagainaway bala kag may nagasinuya ay Doc Layo.
2: Mhm.
0: Mambal nga unta tinananoy manghampol kag igarol ang punaya.
2: Mhm.
0: Bota malon sini mahanugan kag mabuklan kag igaron.
2: Mm-hmm.
0: Tikay ang lampunaya o kon rapunaya sa uma na ginatawag ta ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid nang mga nakabunggo bala Doc Layo na hanog.
2: Mm-hmm. Black eye ka pwede man ah.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
0: So nga mon sini nga diskusyonan isang partiya sa lampunaya o kon rapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya subong ha. Inang inabakal ninyo sa mga plaza bala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor Doc Layo.
2: Ang aton sini ginatumod dire ini Blaser Josil ang naandan ta bala nga lampunaya bala.
0: Mm-hmm.
2: Ang native bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong wa sing pesticide. Kaguay sa gina culture para pangbaligya bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatyag kita sa lawas.
3: Masanton Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Generally ang color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abi nga malampunaya, but diri kita sa native ang sinang unagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung anong mga benepisyo nga makuha naton, anong mga nutrients ang ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sinyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sini is rapunaya.
1: The Secret of Health.
2: Nagaangko ni Sir Josil sang flavonoids. Example and diri amo ang quercetin, ara diri ang apigenin. Ang ila sining beneficyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mabakod man ako nabaskog nga antioxidants, anti-inflammatory kag nagaproteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sang pilas, papali sang pilas Sir Josil. Ara man sini ang various glycosides niya, saponins nga nagapabakod sa aton sini nga immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sini nga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids though unspecified nga types pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
3: Sample Plus Gold.
2: Ara man ang terpenes, essential oils niya nga antimicrobial, aromatic amo ni nagapahumot bala sa lampunaya kag anti-inflammatory. Kagara man ang anthocyanins. Muning manotis na ton Sir Josil kung makita na ito niya sa ringa kulor purple kung dark purple because of anthocyanins, the antioxidant ni siya kag nagabulig siya Sir Josil ano proteher o kung protect sa aton sa ringa vascular system kag bisan pa sa aton sa ringa kurason.
3: Samsung Gold Coffee Mix.

0: So madamo sang benepisyo gali kita makuha Senator Doc Leo, but we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining inawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect si Doc Leo eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken, and ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sa akto ang proseso. The Secrets of Health. For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla, may analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya, Doc Leo. Pero ano nga to sining himuon agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ari, Sir Josil, decaction na nga ton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon, Sir Josil. Ang yung tubi nga ginlagaan naton sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ning sabaw ko ng tubig nga ina ipahid ni mo, Sir Josil, sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas, Sir Josil, para matawhayan ang imo sining pamatyag kag maamat-amat panubo, Sir Josil, ang mataas ni mo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sa ni closed, very closed nga party sa ato sining skin, Doc Leo. Makapanalupsop siya.
1: Actually, Sir Josil, pag-abot iya sa hilanat, ultimo, obisan ang top water na ton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo, dry, butang nyo, ispray nyo na sa guya sang isang may hilanat. Makabulig, Sir Josil, sa madasig na pag-nubo sang hilanat. Much more, nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas. Specifically, kapin pa ko nagpalanakit ang imo sa ningalawas. Seven Plus
0: Gold. Actually, ang ginihimo sa iban sini, pati na sa amon sini nga balay, kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan, Doc Leo, especially sang cold one, cold water, ang ginapalabigid permi ilok. Kapamangkot ako nga ilok gid daw. Basta, bayaw lang ilok mo bala siya kay sibinan, tas ang malamig na tubig. So ilok kaguyali og amo na masamig ning nasibinan.
1: Pamanan tan lang, Sir Josil, pati hita. Pwede gidra sibinan kag ang puson. Of course, dalon na lang gid nato ng agtang. The Secrets
0: of Health. Pero isa ka clue ha sa mga kabataan hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-anga. May palatandaan na tuloy sa lalaki sinamo. Hindi man inibastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But hambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na, Sir Josil, ha?
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedbackin nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo. The Secrets
1: of Health. Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaloyat-yat nga doon din na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Oo. Remedyo niya is turbo-dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa dirika problema naton kung kaysa ti respiratory support. Importante man ni mambal nga undo ginalagkas yang iya nga paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo? Seven Plus
1: Gold. Ang problema balan, Sir Josil, kung damo plema, budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sini nga hangin, amo ni siling blang ginahapo nga way man ginalagas. Pero ang aton sini pag ginhawa, among aton sini ginalagas. Especially sa panahon sa ubo, Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulig sa Sir Josil pahalog kag palabnaw sa mga plema dira Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababaihan nari, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sininga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig yas ni Dok Leo?
2: Sulfur Plus Gold.
1: Ang yas ni Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Tukon benefits aton sa ninga lawas. Amo ni Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ila sininga pus-on. Or iban sa ni masiling sakit akon tiyan kay ara ang ila sininga menstruation. Mabuligan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sa nisang lampunaya.
2: Sulfur Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Santon Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take mo sang rapunaya kung lampunaya. Now, kanto kita sa methods sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede naton i-take na Dok Layo?
2: Sulfur Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung na may mga hubag-hubag. Crush lang naton, pero piso naton. Siyempre matinlo aton sining kamot ha. Pero piso naton, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sa bahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kung imnon na naton mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano ang hamtong siniya isa tub-tub duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation, para sa ubo, para sa niya sa hilanat, para sa menstrual cramps magamit ini. Pero short term lang Sir Josiel. Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
2: Seven plus gold.
0: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
1: Tama.
0: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
1: Yes, kay pwede mo Sir Josiel itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal ya tubla, pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagkatapos ti samburan mo na sang kunputson mo sang gos para nga malalayan Sir Josiel, maproteksyonan, hindi madapuan sang dugang pagid sining higko kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
0: Kay isa pa hindi magpilit ang gos kay aradang ang iya sining ano nga dahon sang rapunaya.
1: Tama.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede naton ini ma-mix sa iban sining mga just like for example drinking water. I-dilute ni mo bala Dok Layo kag imnon.
1: Kung gusto mo Sir Josiel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
0: No.
1: Kay nagdugang pag nakaroon ng imo pagkabudlay sa pagtulon sina kun i-dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Whereas kun isa o kun duha ka kutsarita, pagtulon mo pasundan mo tubi, sold na.
2: D3 Coffee Mix.
0: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka-mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal naton la gaon Dok Layo.
1: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sa ningalawas, pwede Sir Josiel, ano, preparar kita sang napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa sa lampunaya, hugasan naton sang maayo. Pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton Sir Josiel, pabukalan naton ukon paarangayan naton tub-tub 10 minutos ukon 15 minutos and then salaon naton. And then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa, tub-tub isa ka tasa once, tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag. Sir Josel, matawhayan kita kag pwede man gani Sir Josel eh, kung gusto mo para mas nami pagidangya sining kun man neutralize ang sabor sang lampunaya kag ang iya sining aroma abuso mahamot sa iban pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan Sir Josel sang lemon grass ukon maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Samson Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho sini Doc Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga, may proseso dira lagaon mo pagkatapos para ma-neutralize ang iya sininga odor, ma-neutralize ang iya man sininga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Pwede gid Sir Josel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kay mo kita sang coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining gina pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma kun kahumot man sang luya. So masiling naton Sir Josel nga unique ang imo sa ninyo coffee, pero na-boost pagid ang health benefit.
2: Santon Plus Gold, the secrets of health.
0: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninyo lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street, atubang sang Marayubang. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subang Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official store sa Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
2: The Secrets of Health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini, kaya nag-pa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero ang sweetener is stevia. Kon wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Ini nga kafe ang premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton sa selula eh. Manotice na to ng mga naga-feedback sa aton basta maka premium D3 capsule o kung makainom ganis ang premium D3 coffee mix kapag sik sa ila sining nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao Sir Josel Blang ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadown ang ila sininga modo para gid ni sa ila ining premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao Sir Josel nga may insulin resistance. Kay tungod ang premium D3 coffee mix nagabulig siya pa sensitive liwat pabalik sa aton sa ninyo insulin para nga mabalanse ang aton blood sugar.
2: The Secrets of Health.
0: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sa ninyo skin.
2: The Secrets of Health.
1: kon sa gisigi galing inom ni mo sang Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gid sa aton sining panit nagakurinot, sa aton sining mga kuko nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints nagahinuni na, Sir Josiel, kung maghulag ka nagiinigot-igot, iban sinimi mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sining Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: The secret of health.
0: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit nga tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab. Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sa ringalawa, Sir Josiel, among aton sa ringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa ni sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain ng komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ito naginhapitan, ganito nga tunga sina sa mga kalalakinhan.
3: The secret of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
1: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Sunthorn Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon na hamutan kita ya, Doc Leo.
3: The secret of health.
1: Nga ako no kinanglan gyud, Sir Josiel, nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josiel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sininga Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josiel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria, nga kung magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josiel.
3: The secret of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: The secret of health.
1: Pero sa hambal sa kilala naton, Sir Josiel, no? Singa ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, ginsunod niya man ng aton sining panugyan nga gamiton niya ang Sunthorn Plus Herbal Soap pati ang mga nagapangalisngaw ang na Sulbarman, Sir Josiel.
3: The secret of health.
0: Ang trangkaso kagilan at subungin updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag, nga kun may maghulag gani sa balay nyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut, may gangutno talinto sa tiil, may ara sa imo abaga kun hindi nakikamo kagwanta sang pagpalanakit sina, maginom kamo sang Sisdapain.
3: The secret of health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gid nga magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josiel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Sunthorn Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit, naga-relax pagid ang ila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner, ha, kun nga palanakit ang lawas, pamanyos kamo externally, ha, sa Sunthorn Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.
3: The secret of health.
0: Pero kun habol ng imo sininga panulukan, Doc Leo, nagaglugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kun may mga bagay ikaw nga dapat himo himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josiel, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
0: Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, kagsiyasantin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sini nga mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops, kag sa mga tao Sir Josiel no nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa gali sini Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sini nga kalimutaw kun sa aton sini nga mata. So dapat untatan gid nato nina ang late man nga pagtulog sa gabi kun ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sini nga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
3: The secrets of health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik kayo sa ninyo libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The Secrets of Health.
4: At tulidamo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interest sa ila sa ringa sexual activity, which is kinanglanon, ginsins yung obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa ringa blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The Secrets of Health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man nga all the way. Nga halin pag ino mo, huwag nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
3: The Secret of Health.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon, bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold. Mabuligan kita premium D3 kag Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sini nga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Indo Certified Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
0: Sunthon Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Mga katropa, excited!

0: Center. Mga balita nga una mo mabalhin mo mabalhin Express Balita Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters. Express
1: FM News.
2: XFM tayo mala sa 6. This is sa 6 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kag-konsiling kamahan subong abahin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan. Ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Hello kita sa buong mga katropa sang Lunes, Setyembre 28, tuwing 2026. May klase, may opisina. Kag wala sang untat, biyahe. Subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Sigadulo naman sa inyo mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira sa aton ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa inyong mga radyo. Dara kita sa FM band. Sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag San Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman mga katropa nga 101.7.
3: Mga katropa, kita malantaw man sa ato nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara magkita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod. Mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang ato nga official streaming app sa XFM Philippines. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install o kung ma-download nga libre sa inyong mga Android phones, kag ma-access din ninyo mga katropa ang kapin 53 o kon 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayara magkita sa text line diri sa aton estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Bilang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Duha ka pesos nga sa kaplite patuman na subong adlaw Lunes sa mga transport group sa Bacolod. Samtang untat biyahe ipatuman sa adlaw sang Martes.
3: Reklamo batok sa lalaki nga nagsaka sa retablo sang San Sebastian Cathedral, ginahulat sang kapulisan na ginahibalo pa kon may deferensya ini sa pinsar.
2: Food waste sa mga merkado ginatunaan sa siyudad sa Bacolod nga hindi na maglabot sa sanitary landfill. Sa tanga mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
2: Ang presyo sang gatong makita nga magabalik sa sininga si Mana.
3: VP Zara gitpanginwala nga nakahibalo kag nakabaton siya sang kwarta kay Gracioso.
2: Sa tanga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita. International News.
2: 12 patay sa suicide bombing sa northwestern Pakistan.
3: Anong naman ang patay sa explosion sa Athens, Greece?
2: Sa tanga mga headlines sa sports, 20 anyos nga Pinoy weightlifter nakuha ang bronze medal sa nagapatay nga Asian Games 2026.
3: Sa ito naman nga balita sa showbiz, Bella Padilla ginannounce naman ang breakup matapos nga 2 weeks ago lang gin-announce nga may boyfriend ini.
2: Kag sa ito nga balita espesyal, kapot si katropang James King, mga katropa. Atong kilalahon ng pinaka-cute nga bumbero Suno sa Guinness. Alas 6.21 na, inyo nabatihan mga katropang mga pangulong dinalaan sa mga balita sa lokal, national, international, kagibad pa. Kaagin ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold or, o kung Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 6.21 na, mga katropa, padulungan ta ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Subong adlaw, Lunes, may pila ka mga kolehiyo ang magapatigayon sa pagkambyo sa ilaning pagtuon sa mga estudyante. Bangod ang Carlos Hilado Memorial State College ang mag-implementar sa online learning sa tanan ng mga campuses sa Alihis, Fortune Town, Kagtalisay, subong Lunes, samtang ang University of St. LaSalle naman ang nagtanyag sang libre sakay. Umpisa subong adlaw, Setyembre 28, Tob-Tob, Setyembre 30, Miyerkules. Masilindri mga katropa, ang tuyo sini bangon sang ginpatuman nga transport strike. May kaangay man mga katropa, ang atikang abuhato ng University of Negros Occidental Recoletos o kung ng UNOR, kagang Kolehiyo San Agustin Bacolod, magapatigayan man sang synchronous online arrangement. Kumalin Lunes, Tob-Tob, Miyerkules. Kag sa aton nga mga updates sa transport strike, mga katropa, wala sang patigayunon nga untat biyahe subong adlaw Lunes. Pero 2 ka pesos nga saka sa plete ipatuman sang pila ka mga grupo sa transport group diri sa siyudad sa Bacolod. Bangod sa nanggapaday nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo nga epekto sa padayon nga giyera sa Middle East. Sunod sa kay Lilian Simbrano, ang chairman sa Kabakod Negros Transport Coalition o Konkinetco, ipatuman na subong nga Lunes, Setyembre 28, sa kaplete, considering nara na sa 14 pesos ang regular nga magadugang sang 2 ka pesos sa kada kilometros. Samtang sa estudyante, persons with disability o kung PWDs, kag senior citizens, ang ara sa 11 pesos and 20 centavos pang sa kada kilometro may pagdugang nga 1 peso and 60 centavos. Ukol may aras ang 20% nga diskwento kagila nga pagpahangop sa publiko nga limos lang sang transport group ang nasabit nga pagpasaka sa plete. Doon nga pa ni Simbrano, ang mga transport group sa nasyonal nagapangabay sang saka sa sweldo kag pagpatuman sang saka sa plete para hindi maapektuhan ng pila ka mga empleyado nga aras sa minimum wage ang ilang kita. Ginpangabay man nila ang mga drivers nga ipa-imprintar ang taripa o kon ang bagong fare matrix kagitapik sa sulod sa ilang mga salakyan para makita sa mga pasero kag tumano ng nagakaigo nga pagsulundan sa pagpanukot.
3: Magapatigayon sang untat biyahe ang pila ka mga transport group sa siyudad sa Bacolod sa maabot ng mga inadlaw sa Martes, Setyembre 29 bangod sa epekto sa giyera sa Middle East nga nagresulta sa pagmahal sa mga produktong petrolyo. Suno sa kay Lilian Simbrano, ang chairman sang Kabakod Negros sa Transport Coalition o Konkinetco, nga may sang 5 kagatos ka mga miyembro sa nang magaupod sa paguntat biyahe kag sila ang magatipon sa dalan magsaysay Barangay Singkang Airport siyudad sa Bacolod alas 6 ang aga. Dugang pa ni Simbrano apang magadepende sa mga kapulisan kung sila ang hatagan sang ultimatum. Magatubtob alas 11 sang aga bangod wala sila sa nagakaigo nga permit para ipatumara na sambit nga aktibidad. Iyaman nga ginpangabay nga sila ang hatagan sang kahigayunan sang siyudad gipamatian para ipabutyag ang ilang mga sentimento sa gobyerno sa nagapadayon nga pagmahal sa produktong petrolyo nga nagahatag kabudlayan sa mga drivers kag operators ilabi na sa mga riding in public kon riding public ka. Iyaman nga ginahagda ang iban nga mga grupo nga magupod sa tinutuyo sang ilang nga grupo sa nasambit nga untat biyahe nga ipangabay nga kakason ang excise sa kag value added tax sa diesel kag gasolina.
2: Makikistorya ang Bacolod City Government sa mga transport leaders sagod may baluan ng ilang mga kabalaka kag mapangitaan sang tikang may kang tanan sa natalanan ng transport strike. Kung tani, siningadlaw Lunes, Tob-Tob, Miyerkules, Setyembre 30. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo, may pila na ka-transport group nga nagpakigangot sa LGU ug uli pa labuot ang ilang plano nga magupod sa tatlo kadlaw nga untat biyahe. Gayun payag ni Mayo nga natalana kung tani subong nga Lunes, Setyembre 28 pagkasinapol sa siyudad sa mga leader sa transport sector. Agad mapamatayan ang ilang mga concerns kag mahibaluan kung anong bulig o kuntikang ang mahimo sa LGU. Samtang ina-preparar man sa siyudad na posibilidad nga libreng sakay para sa mga commuters kung maglawig ang transport strike kag magdako ang epekto sini sa mga nagasakay sa publiko nga transportasyon. Ipaayag nga ang deployment sa mga sarakyan para sa libreng sakay. Ipatuman kung kinanglan. Ilabi na kumanda ang mga commuters ang mastranded bangod sang untat biyahe.
3: Natigayon nga masalbar ang isa ka persona nga ginkilala sa kay alias Alvin kag ginaligar nga may diferensya sa pinsar kag nagsaka sa altar sulod sa San Sebastian Cathedral sa siyudad sa Bacolod agab isang Sabado tinalikdan nga Setyembre 26 sunod sa kay Fire Superintendent Jenny May Base pang Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection Bacolod City nakita ang nasabit ka persona sa sulod sa simbahan nga nagapangamuyo kag nakita nga may ara ini sang patalom dugang panimas sip gilayon nga ginpagwa ang mga sumilimba samtang ang lalaki ang nagpadulong sa altar kag ginapatihan nga ang rebulto ni San Sebastian ang gintupada ni Alvin kag ginkuha ang isa ka pana nga natuslok sa lawas sa rebulto ginpahayag man sang fire marshal nga gilayon pa nga nagsaka sa retablo si Alvin kag wala na nanaog tubtob ini ang naabtanan sa mga awtoridad kag ginpatigayon ang negosasyon para manaog ang lalaki kag ginbutang ang rescue air cushion nagtinguha nga may istorya ang lalaki. Apang wala ini nagasabat sa mga pamangkot sa otoridad kagini ang nagsenyas lang nga ginatabog uko na magpalayo ang mga nagapalapit sa iya bangod ini ang armado sa matigang bagay kag mayara sang patalom sang hindi ang natigayon nga ma-corner sang BFP personnel na naglumpat lang ini sa rescue air cushion nga ginahamtang ukon ginpahamtang malapit sa altar sang simbahan kag natigayon nga maluwas sang lalaki kag ini ang gilayon man nga gin turnover sa Bacolod City Police Station.
2: Inaulat sa kapulisan kung may magpasakan sang kaso batok sa kay alias Alvin. Ang lalaki nga nagsaka sa altar sa San Sebastian Cathedral sa siyudad sa Bacolod gabi sa Setyembre 26 nga nagresulta sa pagkaatrasar sa misa. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 1. Ginatumod pa kung sa diin nag-i-star si Alvin bagod masamiman ini nga makita sa Bacolod Public Plaza kag sa sulod sa simbahan. Dunga pa ni Tolentino, at least matabong insidente, nakita ang lalaki sa sulod sa simbahan nga nagapangamuyo, kagini ang daw may ginabasol. Tutob nga ginhimo na sini ang pagpalapit sa altar kagpagsaka sa retablo sa simbahan. Kipayagman sang hepe nga salig silang pagpangusisa, hindi residente sa Barangay 10. Sa siyudad sa Bacolod, apang madamo man sa nagahambal nga residente inisiban nga barangay sa siyudad, apang hindi pa nila makumpirmar bangod wala pasang may nagtumod sa pagkilala sang nasambit nga lalaki. May mga magapangatubang sa kaso nga trespassing kag malicious mischief. Ang lalaki kag sa karoon, iningidala sa ospital para sa nagakaigong pagbulong kag paghibalukod ini ang may diferensya sa pinsa.
3: Patay ang isa ka lalaki nga nagaangkas o kon patay ang isa ka babayi nga nagaangkas sa motor matapos ini ang masangit kag malapakan isang mixer truck sa Dalan Araneta Bangga Cruising 8 Barangay Tangub sunod sang Bacolod hapon sang Sabado Setyembre 26 ang nagtaliwan nga ginkilala sa kaya ni Misha Villegas 48 anyos kag residente sa siyudad sa Canlaon probinsya sang Negros Oriental samtang ang driver sa motor ginkilala sa kay Joan Tapatan 39 anyos kag residente sang Feliciano Drive sa Roque, Zamboanga. Ang driver sang mixer truck ang kilala naman sa kay Remy Varona, 42 anyos kag residente naman sang Carmela, Executive Barangay Zone 12, siyudad sang Talisay. Sa digsa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit, gikan ang duha ka mga salakyan sa norte nga bahin sang siyudad kag ini padulong sa SORA kag pagkadangat sa lugar sang aksidente. Ginapatihan nga nagdikit ang truck sa motor kag nasang ang angkas nga si Villegas nahulog sa dala ng biktima kag natigayon nga malapakan sang truck sa ulo kag nagresulta sang iyang gilayon nga kamatayon kag sa karon nakahunong naman sa kustodiya sang kapolisan si Varona kag ginahulat ang desisyon sang pamilya ni Villegas matapos ang natabo nga aksidente.
2: Nagapatay ng pag-ulat sa Bacolod City Government sa certification sa Environmental Management Bureau na nanungod sa disposal plan sa tatlo ka private entities na may propiedad sa Bacolod Old Dump Site. So na kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nagsumiter na sa final disposal plan sa EMB ang Ictus Jekowa Construction kag piyersa ang tools para sa pagdumala kag paghakot sang nagatinumpo nga basura sila ang mga propiedad. Gipaig ni Mayo nga pagkatapos matag sang EMB ang certification nga nagapakita sa pag-aproba sa mga disposal plan, magimo na sila sang tikang nga ang syudad sunod sa mga kondisyon nga ginalatag sa tagsa plano. Sunod sa iya, kung ang disposal plan ang ginaprobahan sang EMB, nagapayag nga ang kapin 16,000 cubic meters nga basura dalon sa landfill, hindi ng LGU nga mag-accommodate sini. Kung sa privado naman nga propiedad, dinigatambak kag nagasunod sa mga regulasyon sa EMB, amo man ining sundon sa syudad samtang sang Agosto, nag-request ang Bacolod Environment and Natural Resources Office o Convenro sa status quo kung may kang tanan sa pag-akot kag pag-transfer sa mga basura halin sa Bacolod Old Dump Site.
3: Ginatutukan sa Bacolod City Government ang pagpatuman sa mas epektibo nga pag-segregate kag pagdumalas ang food waste sa mga merkado sa siyudad. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Stephen Mayo, ginapatigayon sa Bacolod Environment and Natural Resources Office kon Benro, kaupod ang City Administrator's Office kag ang Information Education Drive, isa ini ka information drive nga ginpatigayon sa Libertad Public Market, Burgos Public Market kag Central Market para tudloan ang mga vendors sa exact o kung insakto nga pag-segregate sang food waste. Ginpahayag man ni Mayo nga may mga ginaplano nga programa ang syudad para sa mas estrikto nga pagkolekta sang food waste, ilabi na nga dako ang volume sang basura nga nagahalin sa mga merkado. Kabahin sa ginatanaw sang syudad ang posibilidad nga ma-recycle o kung mapuslan pa ang pila ka mga food waste agad maminusan o kung mabuhinan ang mga basura nga ginadala sa sanitary landfill. Suno naman kay Mayo, target sang syudad nga hindi na mag-alabot pa sa sanitary landfill ang mga food waste halin sa merkado paagi sa husto nga segregation kag pagdumala sini. Ginpahayag man sang City Administrator nga ginalantaw nga solusyon amo ang pagpatuman sang waste diversion project nga maging sentro sang pagseparar sang biodegradable o bio-waste kag residual waste paagi man sa isa ka facility kag paggamit sang kaangay nga teknolohiya mahimo nga ma-reuse kag ma-recycle ang pila ka mga basura.
2: Nagpasigurong Bacolod Gugma Foundation na organizer sa Mascara Festival nga hugot nga sundo ng mga safety standards sa operasyon sa mga carnival sites o kon carnival rides sa siyudad sa Bacolod. Ini matapos yung patigayan ng komprehensibo nga inspeksyon sa mga otoridad sa mga rides kag kagamitan sa carnival ante sinigin buksan sa publiko sa September 25. Sino kay Festival Director Rodney Escalon, gininspeksyon sa inter-agency team ang mga rides kag equipments nga namtang sa likod sa Bacolod City Government Center. Kaging kumpirmar o konsantong September 24, kaging kumpirmar man ni Escalon nga kabahin ni sa mga tikang. Agad masiguro ang kaluwasan sa publiko nga magalantaw kag magagamit sa mga rides sa tiyon sang Mascara Festival.
3: Ginpahayag ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante, Presidente sa Negros Association of Chief Executives kon ACE, nga ang barangay official para ini sa ila nga gamiton ang dugang ation bangod sa pag-postpone sa 2026 barangay kagsanggo ni ang kabataan eleksyon para mapauswag pa ang ilang nga serbisyo sa publiko. Suno sa ka Escalante, mahimo gamiton sa mga barangay leader ang ining ation sa pag-review sang ilang mga pulisya, pagtadlong sang kakulangan kag pagpaayo sang ila pagserbisyo sa pamuluyo. Ginpahayag man ni Escalante nga isang tinalikdan nga September 25 kasunod sang postponement, gipahanumduman ni Escalante nga dapat gamiton sang mga nagaserbisyo sa barangay ang dugang nga panahon bilang oportunidad man nga mapaayong ila programa kag mas mapaepektibo pa ang paghatag sang serbisyo sa komunidad.
2: Alas 6:35 na, inyo na batihan ang mga detalye sa balita sa lokal. Giningin na doon sa inyo mga tropa sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdit sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
2: At na, patulungan natin ang mga detalye naman sa balita sa national.
0: Express Balita, National News.
2: Apisar sa pagsaka sa plete, buwas nga adlaw Martes, ginalauman nga maganubo ang pump prices ng mga produktong petrolyo sa sininga simana. Matapos nga nagnubo ang presyo sa world market sa tiyon sa September 21, tubtob 25 nga trading period. Sa nagsa apat kadlaw nga pagbaligas sa merkado sa kalibutan ng presyo sang langis, mahimo sa nga masunod nga kandidat sa Setyembre 29, Martes nga daw. Ang diesel may arasang 7 pesos, top 8 pesos kada litro. Ang gasolina may arasang 1 peso kada litro. Ang kerosene may arasang 5 pesos, top 6 pesos kada litro.
3: Ginpanginwala ni Vice President Sara Duterte nga kilala niya si Rodolfo Gracioso Jr. kang ginpahayag nga wala siya nakabaton sang kwarta gikan sa iya. Ginpahayag ni Duterte nga ginahulat sang iyang abogado ang opisyal nga kopya sang affidavit ni Gracioso gikan sa National Bureau of Investigation kon NBI antes sugdan ang mga kaso nga ila plano nga ipasaka batok sa iya. Nagtuhaw ang pangalan ni Rodolfo Gracioso o kon Gracioso Jr. anay police corporal nga nagpakilala nga head of security ni Anay House Speaker Lord Alan Velasco matapos nga nagsumiter ini sang affidavit sa NBI nga nagaunod sa mga aligasyon batok sa pila ka mga miyembro sang pamilya Duterte suno sa kay Gracioso ginaligar nga nag-deliver siya sa mga maleta nga may unod nga kwarta kanday Vice Presidente Sara Duterte kag Anay Presidente Rodrigo Duterte kag Davao City Representative Paulo Duterte nga suno sa iya ginhimo niya sa mando ni Velasco ginabulubanta sini nga kapin sa 20 ka beses na o kun 20 ka beses na nga ginaligar kapinduha ka bilyon ka pesos ang yagin dulong kay VP Sara. Gintawag man ni Duterte nga media stunt ang development kag ginakusahan ng administrasyon nga ginagamit ini agod buhion na ang suno sa iya nagahuyang nga impeachment case batok sa iya.
2: Ingkontra ni Senator Panfilo Pinglacson na pahayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga wala sa ghost project sa siyudad sang Tigiga. Sa pagbalik sa nagligad ng hearing sang Senate Finance Committee para sa 2027 proposed budget sang ahensya, ipamakot ni Senator Alan Peter Cayetano si Dizon kung may mga ghost project sa Tagig. Nagsabat si Dizon nga base sa mga pag-analyze sang DPWH kag sa karoon nga record na sang ahensya wala sang nalista nga ghost projects sa siyudad. Pagsunod kay Senator Lacson, kabalis karan ini sa site inspection report sa limismo sa ahensya. Ang mayor nga rason siniya mo ang hindi pagsanto sa mga report nga ginpasa sa mga personnel gikan sa DPWH Bureau of Maintenance, Quality and Safety Construction and Research kag standards. Gin-review sa veterano nga senador ang kaundan sang inspection reports nga nagapakita nga pila ka mga flood control projects sa Tagigang una na nga gindeklarar nga kumpleto apang hindi nila ini ma-validate sa digsagin payag nga lokasyon.

0: kagamitan. Ang operasyon naglakip sa maritime kag shoreline patrols samtang ang PCG nagdeployman sa mga drone agod mag-survey sa posibleng mga lugar para sa mga search items nga katuan gikan sa kahanginan. Nagpasakop man sa operasyon ang mga personnel gikan sa Disaster Response Group, Special Operations Group kag Marine Environmental Protection Northern o Northeastern Palawan, kaupod ang BRP Suluan.
1: XFM tayo, mala 6.30 ay 9 naman, katropa nyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa National, kaginiginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: Alas 6.40 na mga katropa, padulungan tayong detalye naman sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
1: Ang isa ka suicide bombing sa isa ka police checkpoint sa northwestern Pakistan. Nagpatay sa 12 katao, kag 30 ang mga nagkalasalamaran. Natabo ang insidente sa distrito sang Dera Ismail Khan sa probinsya sang Khyber Pakhtunkhwa. Suno kay Police Chief Safdar Baluch, kalabanan sa mga nagkalamatay ang mga security personnel kag mga nagalabay sa lugar. Wala pa sang grupo nga nagangko kung nag-ako sa silang responsable sa pagpalupok sa lugar. Hugot ang pagduda sa mga otoridad nga ang Pakistan ni Taliban ang nga kilala bilang TTP nga nakahimo sa mga pag-atake sa Pakistan sa nangligad ang yara sa likod sang nasambit nga pagpangatake.
0: Anom na ang patay sa nagluntag nga explosion sa Athens, Greece nga napatay ang mga napatay. Ginalakipan sa isang ka-British national, kag-apat ka-Americans, kag-Greek nationals sa Garagapuyo sa Plaka area. Gintawag ni Athens Mayor Haris Dukas sa insidente nga isa ka-incredible disaster. Ang insidente ang gintunaan isang pagkarumpag sa tatlo ka-panalgan nga building kag-apektado man ang kaiping nga building. Padayo naman ang investigasyon sa mga otoridad sa nasambit nga insidente.
1: Alas 6.41 na, mga katropa nyo, nabatay ang mga detalye sa balita sa international. Kaginigin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: At na padulungan, mga katropa, ang detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita, Sports.
1: Nakaangkon sa medalya si Albert Ayan de los Santos sa 2026 Asian Games. Nakuha sa 20 years old nga weightlifter ang bronze medal sa men's 70kg weightlifting division. Si de los Santos nga pinakabata sa siyam ka mga contestants ang nakakuat sa kabugusan nga 324kg belt alin sa 141kg sa snatch kag 183kg sa clean and jerk. Bangod sini nakaset siya sa bagong nga junior world kag junior Asian record. Ini na ang kapulo nga medalya para sa Pilipinas, kamay 2 na ka-gold, 2 ka-silver, kag-anom ka mga bronze. Balita sa sports, mga katropa, ginadulon sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Padulungan tayo ng mga katropa ang detalye sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
0: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, no, ining si Bella Padilla ang sa karon gin-announce naman nga ini ang break na, mga katropa, sa iya boyfriend nga tech CEO nga si Martin Tan. Isa ini ka CEO, mga katropa, kung sa diin gin-announce niya ini nga mayara siya sa kahigugma like mga tinalikdan lang, mga katropa, nga mga sinimana o kon less than 2 weeks lang gani, mga katropa, sang naging public, kumbaga, ang ilang relationship. Kag mga katropa, sang gin-reveal sini, mga katropa, sang May boyfriend siya. Una pa nga naging trending mga katropa. Ang posibleng sini nga mangin apelyedo niya mga katropa kung siya ang inkaso nga kaslon sa ining boyfriend niya sadto nga si Martin Tan mga katropa. Kati Bella Padilla kag Martin Tan. Pero kabalukit ang ating indigid man guro ang mugi na yan o ang tutuod nga ngalan ni Bella. Pero ti ang mga sundog balasang mga netizen. Pero sa September 27 mga katropa

0: kahapon lang gin-reveal sini nga nagbulagay na sila after sang 8 months nila nga relasyon, mga katropa. So ti ang mga ano, mga netizen na kibot ino nga 2 weeks ago lang gin-reveal at kun less than 2 weeks gani tapos break na gali agad. Pero 8 months na galing ila relasyon, mga katropa, pero late lang nga ginpahibalo ni Bella tapos dugulpi lang no gati silaya ang nag-break kanay naman nga gin-anunsyo kahapon. At yung mga netizen rin naghambal nga dosang sano lang ba no, tapos may naghambal man diri nga ano nga basi may problema sila sa relationship kag hindi gid man nila ma-work out, that's why ti nag-decide sila nga mag-break biskan gani nga bag-ulang announce nga ara sila sa isa ka relationship kag tinay managambal man diri nga ti respetuhan ulang kay sila man nga duwang higugmaan ayo kun sila man yung mabulagay nga binga do ma ano gid ka mudira maputak gid ka mudira ka magputak no. Pero sa karon ya ang mga netizen man naghambal nga ti stay strong sa duwa ka hearts nga ti magabreak na do kay ti ambal nila gani kung baga may reason ko nung every breakup. Hindi nga wala lang rason nga ma-break sila, may rason. That's why nga ti, let's respect their decision. Yako ng mga katropa. Although nga ti, though wrong timing lang gid, no? Nga gin-reveal ni Bella, tapos gulpi lang gid, nag-break, mga katropa. So oras na ito, alas 5:45 na, kagang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulong sa inyo sa aton yung mga habon nga pampaputi. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent gids early signs of skin aging. Plus, makapaputi sa itong mga panit sa naturalizing nga ingredients. Sa antibacterial man, namigid gamiton sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Madula agad ang germs sa itong nga lawas with Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic nga ginimpunan pa sa virgin coconut oil kung sa VCO sa isa kahabon sa ito naman nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:46 na, mga katropa, yun na ba tayo ng detalye sa balita sa showbiz? Kakatropang Wendell, sa mga katropa natin na nag-monitor before kita magtamyaw sa ila, ang mga produkto sa Yes to Health sa Rintanay Mabakal.
0: Mga katropa Mabakal, ang ato mga produkto sa ato mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Siyempre, Mabakal man ini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Siyempre, mga katropa, ma-order man online sa ato mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kag sa mga nag-monitor, nag-upod sa aton, good morning
0: yes,
2: na sila.
0: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Lilia Lombrado, mayong aga, sa kay Sir Lloyd De Valles, good morning man. Sa kay Christian, o kung kay Tristan Wyatt Gulay, mayong aga, sa kay Ma'am Mary Jane Valio Alio, good morning man. Mayong aga sa mga Ma'am Shisco, no? Sa kay Jovi Sarge Amudente, mayong aga man. No, mayong aga sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live, sa iban nga pungsod, mayong aga. Sa kay Sir Jelwin, good morning man. Ating prano pa siya kung nagdulong sa eskwelahan. Kagpapuli na sa kaydaan ko, no, may araunang announcement, kati may transport strike. Sa kay Ma'am Mayna Siliadora Dumipi, good morning man. Kaginapatamyaw niya ang mga miyambrosang moms dira sa may punta taytay. Sa kay Ma'am Lia Alumbrado, gamonitor sa Lakunotanana, sa Kabangkalan, XFM, no? Kagaginag-greet niya si Eda, sila ni Othelia Almatera, o kon Altamera, Ruth Abadjano, Reyna Singanon, get well soon ko, no? Kasakaya, J. Honila Slim, good morning man. Napashoutout niya si Ma'am Jessica Gonzalez, Jemaline Magbanwa, Renelia Luro, Isabel Pihida, kay Kimia Yuraba, kay Lunella nga nagapamati subong sa ila sa ato sila subong galiwa, nagalantaw sa aton sa May Sitio Carmen, Barangay Carabalan sa Himamaylan City. Sa kay Brando Santisas, good morning man. Ginapatamyaw niya si Sir Randy Santisas nga nagapamati sa aton subong. Good morning.
2: May gaga. Thank you guys sa mga katropa naton nga nag-upod sa Mondaring sa XFM 103.9 Bacolod. Lunes na Lunes. Bango na. Magaling yung mga ilibang mga eskwelahan, nag-declare na. Mga universities bala? mention na itong mga colleges, nag-announce na sila nga nag-shift sa online learning. Bungod sa abi nila, may transport strike. No? Pero mga katropa, ang iba niya nga grupo, just like kinet ko, under sa kay Lilian Simbrano, sila buwas magapatigayon sang muntat piyahe by 6 a.m. mga katropa. Pero hindi man yung magalawig until sa hapon o kon alas 6 ng gabi. No? Walas-las ang permit. Nagadepende yung nagyapon sa kapulisan kung tagaan sila sa ultimatum tub-tub sa no oras. Hindi tayo naguro katropang Wendel, butang tabi, 2 ka oras. Hindi na maglawig the whole day. On the whole morning, mga katropa. 6 a.m. ang umpisa. Kag hindi pa natin mapaktan tub-tub sa no ina. No, basta alas 6 ang aga, buwas, ibang mga grupo. Magapatigay niya sa untat biyahe. Kung may protesta sila mga katropa, napitigay yun nun mismo sa may Magsaysay Avenue, sa may dalog na sang na flyover, dira mismo sa Barangay Singkang Airport. So, si mga katropa natin dira, mag ano lang kita, prepare lang kita. Okay, hindi may pilamandaan gyapon nga magapabilin sa pagbiyahe. No? Siguro tanan. Alas 6:50 mga katropa! Ninyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa? Sabay ka magabulo sa bulos sa ikaw po si Katropang Erwin Saliwa at kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinario.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas.
0: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
1: Cebu, XFM Mindanao, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: Kung kulang ka permis sa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa ni mabantayan na examen ninyo ko galingon. Gusto ka mag-inom permis ang kafe. Kay permis hagin na tuyo. Sa mentalidad na to, ninom ko kafe para hindi ko matuyo.
3: Southern Plus Gold.
4: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko. Ang ano kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagway sa kondisyon.
3: Sanzon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
4: Malabo, Sir Josel, mo sa pensaro ning mo sana nga memorya
5: perme ka lang naga ano
4: naga lag
5: loading
3: Southern Gold coffee mix
4: and then are Sir Josel no kay sa maning silim la Sir Josel nga magbiro ka lang sa lasing wag lang sa bagong gising kapin ba kung kulang nga tulog kay irritable Sir Josel irritability isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog memory problems micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
3: Southern Plus Gold.
4: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho nato ng aton sa pagtulog kada gabi.
6: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3 taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil malunggay at vitamin D3 samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Yes to Health!
8: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank available da ang mga produkto nga ini kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon dako pang discount nyo sini nga makuha and then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The Secrets of Health.
4: Kay indi man aton mapunggan ang magpangape kapin pagid bala Dr. Erwin kung may sakit ka kundi patong bawal didto kagid na namitan mag sa gitilaw.
3: The Secrets of Health.
4: Di kay hindi kagid niya mag-untat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
5: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
7: Yes!
9: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Sunthone Gold,
9: yes.
4: May ara sing mangustin.
9: Mm-hmm.
4: Nga may ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
9: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
10: The secret of health.
4: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
9: yes,
4: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
7: Yes, to help!
9: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
10: The secret of health.
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Apur balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
12: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
18: Sa aking call center agent.
17: Bermigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
18: Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain.
17: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Exciting!
20: Likawan ang sobrang alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila, kagkakas.
5: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
7: XFM 103.9 XFM 103.9
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom, itong Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
11: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
13: Premium D3.
14: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawad lang ang pagbiyahe ang sestapain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Samtong Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Uy, wag-upo ng bata, tapos may balay na kinpapitma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mga nga mga tropa, mga nga sa mga suki natong nga tagpanamati. Welcome na sa pagpangalagad Three sa Bullseye. Panibago nga daw mga katropa on Monday. Musta ang pila ka mga uturan ta? Ang mga abyantang ara, nagpanikasog na para magagwa sa ilatag sa kamapanimala ay mga katropa. Today is September 28, 2026. Dasig sa may radyauta, no? Pila ng gidlang, pila ng kaginutlo, mga katropa. Matulod na ta sa October, no? Pagkatapos, masulod na ta sa December, per month na. Pero anyway, Christmas Christmas season para man subong. Ang ato naman ginambal sa mga kuturan ta. Enjoy, samtang may arapat na sang i-enjoy. Kahit kumadula ni Saturn, why na gini, no? Amo naman lang ng aton nga posible anan mo ng posible hugutan sa nga pila ka mga sitwasyon, pila ka mga inspirasyon for us to keep going sa mga sitwasyon, sa mga bagay nga aton tapuson sa sininga mga panahon, mga katropa. Kabalo kita, may mga problema, may ara sa mga Pilipino medyo worries, no? Pila ka mga kuturan ta sa sitwasyon nga nagaluntad subong. That just keep on praying, mga katropa, no? Someday soon, ma-okay yung tanan. Someday soon, puas-puas ang ininga mga sakripisyo naton diri sa aton pungsod. Pila ka mamalita natin mga katropa diri sa aton nga mabarangad sa Bullseye. Sa kasampliti subong, sa buses, sa jeepney, epektibo subong nga adlaw mga katropa. Samtang kilos protesta, untat biyahe sa pinakamang transport sector, sugod subong. Pero pinakamang grupo sa transport mga katropa, wala nag-ugyon. Tanahon tara, Blackron. Sa nagligad, nagpa-preskon-preskon to sila mo. Panawag to sila sa media para mapapreskon kay mga 3-day rallies lang ko, no? Marallies lang ko, no? Pagkatapos, subong ho, ang ilang posisyon sa mga transport sector. Subong, amara ba mga katropa, kabudla i-unite ang tao sa mga objective nga tagsa-tagsa ka mga leaders, may araman sa mga interes. Kabay pang makahatag sila karon sang ilang pagpaatag, no? Sang sining mga kilos untat biyahe. Mga katropa, ang pinakabeskulahan nag-suspender mo, no? Sang ilang nag-online ang ibang ka mga opisina to, work from home naman, nagpatuma naman sa nga work from home mga katropa sa pila ka mga taratapan establishmento. Pagkatapos nagtugas ang kulba mo sa tao mo. Kay primero to hambal is 3-day nga kilos protesta, untat biyahe. Di precautions man eh sa pila ka mga kuturan ta, sige timimo naman tayo sa pamagita nga hindi ta maapektuhan ang iba't mga klase, ang klase sang mga eskulahan di nagsuspende tungod sang ining kontak biyahe. Ay naku ho. Amo ra pinaka lantaon ta pinaka ma-update sa mga katropa sa pagpangalagad naton. Ginapanghandaan pa natin subong mga katropa ang target, ang igo gid sang Super El Nino. What be October 2026 sininga tuig. Okay? May ara sang pila ka mga kaabyanan ta nga nag preparar tungod it's going to be a long drought too, no? Sunod sa OCD, no? Madugay-dugay ining ilinit, pero may samasami nga bulo bagyo-bagyo man. Ang bagyo hindi basta-basta, mabaskog na kuno nga bagyo ang mabatsagan sang aton pumuluyo, sang aton nga pungsod, bunsod sang ining Super El Nino mga katropa. Pila ang temperatura? Ang temperatura nga pwede mahatag sini mga katropa nagalapot sa 48 to 50. Degree Celsius, mainit na kayo. Ang 50 ang imong motor da nga naka-parking pati al sa ano sa initan, pwede na mag deform ang imo, gumas na ha, tungod sa init mga katropa. Ang humble sa pinaka eksperto eksperto nga ang Super El Nino mga katropa, magtugaman sang kakulangan sang tubig. There is makulod, hindi naman tama problema sang tubig. Kay wala naman na yung tubig, gubas naman na, dugay na. Amo na ang nagkakalatabo sa ano di, sa Basiwa, Hiraya, Prime Motor, kagiban pa. Wait na kabalo ko na nuning tawag na akong kisa. O sa Bilta, Hiraya na mo. Hiraya, Manawari. Amo na pinaka man latest mga katropa, amo na aton hibaloon man sa pagpangalag naton diri sa Bullseye, plus update naton sa patrol sa mga sitwasyon diri sa Negros kag sa Bilog nga Bacolod kasunod sang untat biyahe, no? Subong adlaw. Hibaloon ta man mga katropa ang pinaka mga latest development sa mga balita national, impeachment. Mag-resume na naman mga katropa, lantaon ta kung ano naman ang revelations, no? Ang aton matukiban, ha? Angot sa ining mga ill-gotten wealth, mga katropa, o kung unexplained wealth, sang aton vice presidente, no? Ang ginahambal sa prosecution, no? May mga ebidensya ba lang na pwede ihaboy pa? It's 92 days nga days of trial ginalauman ta nga antes pa man Disyembre may ara na sang desisyon ang impeachment court, ha? Kay diri mga katropa pag hamboy na December pakadto na 2027, sigurado kita ang sitwasyon di amo na ni ma-preparar na ni sila para sa eleksyon. Ang pinaka mga kuturan ta, so buro may bantay-bantayan ta, no? Even ang impeachment gani mga katropa mahambal ta, may ara na lakot na nga ano eh, may lakot na nga eleksyon eh. So, di ba? May ara na sa mga nagakalatabo na nga kulo kampanya kag pasundayag sa mga opisyal naton sa gobyerno mga katropa naman, no? Aring pinaka latest man ang Vallecard Transit mga katropa, magapatigayon man sang saka presyo sa ilaplitihan at tanana nagsinaka na ni, no? Ini matapos ginaprobahan man sang LTFRB ang petisyon sa pagpasaka sang plitihan mga katropa, no? Pero amo na ano ba lang proseso sang aton nga gobyerno sa pagpatuman sang saka presyo ni, no? Kay may ara sa mga panawagan, may ara sa mga ginahambal mga katropa nga posible, may ara pa sa mga taripa nga kwaon antes ka mo magpasaka, no? Tanawon ta na mga karon sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye mga katropa, malabot naton ang aton LTFRB, no, para maexplicar sa effectivity sining saka sweldo, kun saka plite, saka sweldo man ako naman, saka plite sa aton nga mga mayor nga mga transport dari sa Bacolod mga katropa, no? Yan ang kamabalita national na internet na nationwide gito gali, no? Nagkanto gito sa national ang ining isa kalalaki wala nga nagsaka tubla sa altar sang San Sebastian Cathedral nga ginkuha ya pa to ang pana ba lang nakatusok sa kay San Sebastian, amutong ginagamit siya ginagamit siya ang pamahog to sa mga membro sang sa Bureau of Fire at this point of time, no? But nonetheless mga katropa, sa mga panahon ngini kadamon na sa mga problema ginatubang tasubong let's stop worrying anay, no? Let's look for solutions possibly. Nga posible mo una ton, ha? Nga posible naton nga pagtutukan, no? At this point of time. Oras naton 7:30 mga katropa sa pagpangalagad naton ng tatlo ka mga produkto sang Yes to Health. Ariyo, ang produkto ta, ang premium D3, ang aton nga Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Mga katropa, tatlo ka mga produkto sa Yes to Health nga makabulig sa aton pagpataas ang aton depensa sa aton nga sa mga infection possibly sa ining nga mga panahon, no? Because nga ti uso ang trangkaso, uso ang sipon. Ang trangkaso pwede magresulta sa mga malala nga mga balatian, no? Balatsyagon tungod sa terrible nga init subong mga katropa. So pabakuron ta lang aton nga immune system mga katropa. Inom kita sang premium D3. Ang aton nga vitamin D supplement mga katropa mga byan para sa mga kauturan tang medyo deficient na sa ilang vitamin D. Balaan mo na kay medyo gulo gaedad-edad ka especially sa aton nga mga elders ha. That's why ginambal sa mga doktor nga ang mga elders ta halungan tagid nga hindi sila matumba. Hindi sila dasma, no, kay hindi na muna kabakod ang ilang mga tulan, no. But basi pa man nakabulig, maka-delay-delay sa pag-edad o kung pag-gabok sa mga tulaan sa mga elders naton, supplementuhan naton sila sa vitamin D. Gapabakod sa aton bones, gapanami sa aton brain functions, mga katropa. Ang retention, tabra, samtang nag-edad ta, ako na-experience siya. Ako na mo, no? May lang gani, wait na malimtan nga lang, no? Pero kinablang kong kiss, may butang ka sa imo kilid. Hindi mo madumduman kung din mo ginbutang gin ano mo nabutang mo, no, samtang nag-edad ka mga katropa, gakanutisyar mo na siya. Ay amo na mga changes gini, no, luwas nga daw dali ka na makapoy ang imo nga paminsaran do hindi na wala na focus bra kung kisa. So mas mayo na may ara kita sang supplementation sa vitamin D mga katropa. Mas nami pa ni kay may ara sang virgin coconut oil, may ara sa malunggay nga mga suplemento para bulig sa aton nga mga kauturan, no. Ari pa ang aton Santon Gold Plus Santon Plus Gold para naman sa mga may pre-existing conditions nga medyo ano na ba na gabuya pag may mga kauturan tanga magamasakit gabuya pagkaon, no, hindi na sa antibiotic ha ginapabalutan ni mga katropa, hindi siya antibiotic do, may ara sa sambulig para magpabakod siya sa aton nga depensa pagpataas ang aton nga depensa kontra sa infection viral diseases. Pero may mangosteen ang palaya mga katropa, may ara sa malunggay, garlic, kag spirulina, no, nga nagapanami sa aton nga sistema sang lawas. Mangosteen antioxidant sa mga kuturan ta nga medyo gataas na ilang blood pressure, pwede ka mo kainom sini sa Santon Plus Gold. Kag syempre para naman sa mga diabetic mga kuturan ta, ang aton naman yang ang palaya, bulig nga siya para sa ato mga katropa. Mga byan, ang aton nga ginabadyag preme, gasugod ni sa inflammation, no? Kung may hilanat ka, may inflammation sa lawas, so inom kita sang Santon Plus Gold mga katropa, mga byan, no? Ang presensya sang spirulina, dako nga bulig para matuan ang pila ka mga inflammations or mga bukol-bukol, hubag-hubag sa aton lawas. Hindi ni matapos mga katropa, gintawag ta nga ultimate trio, because hindi ni matapos ang aton supplementation kung wala kita sang vitamin C. Ang vitamin C mga katropa, ang role niyo naman is ginapadasig niya ang absorption sa mga nutrients, vitamins nga ginainom naton sa matag adlaw nga tanan gikan sa premium D3, gikan sa Santon Plus Gold.
1: Franca Diretso Bullseye.
0: Pwede nyo nababakal mga katropa diri sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede ka makabisita sa aton Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa.
1: Franca Diretso Bullseye.
0: Amorin, pinakamalatest naton, update naton mga katropa sa aton yung maabiyanda nga nagkakanto na sa mga opisina nila. Just make disigalang kay para makalaot sa mga inuras mga katropa at this point of time. Oras kuno precious eh, no? Time is gold. Pasalamat na sa mga grasya, opportunities nga may ara kita subong, no, kay ibantang mga kulturan mga byan, mga kumpanya nagabatsyag na subong ha. Abot lang ko matapos pa ni until 2028. Tanantang tinaas na, no? Presyo sa kuryente, nagtaas na. Presyo sa gatong, nagtaas naman. Presyo sa plitihan, nagtaas naman. Huwag ko kabalo kung anong epektos ni sa mayor nga mga produkto, no, sa Pilipinas. For sure, may arag din sa epekto, no? Na ganubo ang purchasing power sa tao, na ganubo ang value sa iyang nakita, kag nagabudlay ang access sa mga kinahanglan niya ng mga produkto nga pagkaon, kinahanglan niya sa matag adlaw nga tanan. Ang ginhimo sa atong gobyerno, dirin lang taya permis sa ginahambalt na ayuda, ayuda. Tanawon tabi ko na noong ayuda nga ihatag sa gobyerno. Pero samtang naghatag ayuda nga atong gobyerno, mga katropa, ang middle class nagadugo ang ilang nag-bleed dyan sa mga middle classes nga. Sila karon ang source siya sa dako nga kontribusyon nila sa ilang taxes, sa ilang kontribusyon sa gobyerno, mga katropa. Without sanctioning subsidy, without sa mga assistance sa atong gobyerno, mga katropa, because hindi sila qualified sa mga programa. Okay? So, amo ring pinaka-ginagulo-bantay-bantayan natin karun, no? Sila man yung mga middle classes, mga katropa, ang source, no, sang pundo sang gobyerno nga ginahatag sa tao, no? Meaning, may mga subsidiya, yes, para sa atong nga mga vulnerable sectors. Pero ang aton middle classes, gamat-amat naman lubong ang ila pagpakabuhi subong, ha? Kay nga ang ila nga value, ang ila kita ganinit gagamay, pero ang taxes niya retained, ha? Wala sang exception. So ang bottom 13 subong apektado na, mga katropa, mga abyan. Kaga naghambal naman sila ko, no? Sinya, ang bottom 13 na is the new poorest of the poor sa subong nga mga parahon, mga katropa, mga abyan. Anong mga medikasyon, ano ang bulig yung mahimo sa atong gobyerno sa sining parahon, mga katropa, no? Maybe may ara kada utangon sa SSS.

0: nakaangkla lang ang mga solusyon sa mga ano, sa mga ayuda. Wala sirkulasyon ang kwarta mo, no? Kaya ang aton nga mga kauturan, once nga mga mag-ano ka, that's why sa mga negosyante, ambal nila, it's not the right time, subong, na mag-establisar sa negosyo. Tungod ninit ang sirkulasyon sa kwarta, nag-save ang tanan mo. Ang aton nga mga kulturan nga makabaton sang ayuda, hindi man nila na yun paggastuhon, no? Kay kinahanglan pa iguuna sa pulo kaadlaw. Tiyamo na yung problema at nakaroon mga katropa, no? Kung paano solusyonan sa aton nga national government, depende na sa ila. Ano? Oras na ito, 7:38 na mga katropa, mga byan. No? Check on top, pinakman na itis development karon sa aton patrol pagkatapos gidlamang sa mga panundong. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
2: Gold. Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Oras mga katropa, alas 7:41 na. Enable ang pronouncement sa pinakaman transport sectors nga nagpayag sila kamay transport strike no masugod sa 29-30 pero there dogin mention 2-3 day nga strike abi mga katropa no untat biyahe there is Bacolod mga katropa naghatag ini epekto sa pinakaman establishment to no ang iban

0: ng mga establishments they opted to have their employees in a work from home scheme, no? Kay daw nakita may kabudlayan ang aton nga mga trabahante, ang aton syudad nagpreparar man sa mga service vehicles nga posible mag sugat sa mga pasahero, mo may libre sakay ang syudad, mga katropa. Ang worst pagid, mga katropa, may ara sang natabo nga mga cancellation of face-to-face classes, no, sa mga eskwelahan because ang ginahambal transport strike, no. So atong pronouncement, mga katropa, sa mga transport sectors to, dako ang epekto, ha? Naghatag sang kabudlayan sa mga estudyante kag sa aton pila ka mga kauturan diri sa Negros, diri sa Bacolod, no, because ang pagbati to nga mauntat biyahe mo, wala sang biyahe. So naghatag sa mandato mga direktiba ang eskwelahan kag mga establishmento sang work from home or online mga klase, abi mga katropa. Amo ning medyo budlay nga sitwasyon, no, kay ti nagligad to, nagpagwa sila sang ilang statement, nagpa-presscon, no, na may ara sang tatlo kadlaw nga kilos protesta untat biyahe ang tawo nag-alma naman, no, sa ining nga mga pronouncement, no. Nagpreparar kita, of course nagpreparar. So amo ni blatani how ang epekto tanaw ta kung masabat karon sa mga transport leaders, mga katropa, anong posisyon nga ang nagbag-o, no, kag nga ama untat biyahe kamo sa siling panahon. Kay budlay na gani sitwasyon, montat biyahe pa kamo, pero on the other hand nag-announce kamo eh, no, sang untat biyahe, tapos ginbawi nyo, why man problema kung di kamo untat biyahe, ang tao malakad lang sa mga opisina, matrabaho sa insakto nga wala kugmat, wala kulba nga base, wala sakyan base sang wala sang hindi makapuli galing-gila yun, mabudlayan sa ilang pagbiyahe, mga katropa. So this is it ang sitwasyon karon, no. Pero amo ni bla may mga reaction sa pinakamakuturan ta mga abyan nga anong natabo sa ila, anong natabo sa ila? Oras na ton, 7:45. Istoryante rin karoon, mga katropa, ang pinaka-latest update, ang utsini, kwaon tanay, ato balang lalaki nga nagsaka to sa altar sang San Sebastian Cathedral nga naglumpat siya. May ara pa patalong nga dala. Tapos nga na may lang gani na istorya to kag na-plasta to na anan na ayo na negosyar nakapanaog pero naglumpat kitse sa inflatable nga ano to, ay nako ho. Pero anyway, development ginkumpirmar sang Iloy sang lalaki nga nagsaka sa altar sang cathedral, mga katropa, nervous breakdown ang bata. Uy, gali ka. Kwaon tanay pra kamalites bla, mga katropa. Wait, katropang France Andrew Burgos sa aton nga patrol. XFM Live Reports. Katropang France, paing aga.
1: Katropang Irvin, sa aton nga update sa natabuo ni balang incident dito sa sulod sang San Sebastian Cathedral, considering isa ni kalalaki nga nagsaka mismo, nagpalapit sa altar, kag nagsaka mismo sa retablo sang simbahan. Considering dito, Irvin, ang ribulto ni San Sebastian na Katropa Irwin, ginpadulungan kami, no? Na dugang kita sa sininga mga information update. So, kamusta na itong kaitangan sa sininga lalaki? Sa ato ni galing information na receive Katropa Irwin, din kilala lang siya sa kay alias Rex.
0: Uh-huh.
1: 32 years old.
0: Uh-huh.
1: Kag-residente ni sila Katropa Irwin sa barangay 14, dito sa siyudad sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
1: Kung balikan kami ang istorya para sa ako ng mga listeners, ang iningay tabo at ako Irwin na lunta din eh, last afternoon sang September 26, Sabado, katropang Irwin, no? So si Lindri, si alias Rex, nakitaan sa solos ng simbahan niya nagpapakamuyo. Dito nakataparmin na tutiba niya siya mismo gali ang may dala nga pakat. Kaga muna itong nakabok. Nga siya mismo nga taparmin na nagsakagid po sa retablo sa solos ng simbahan. Nga nagresulta gini sa pagpuhag sa mga sumilimba. I think mga sumilimba sa Orfarwin nagtambong para sa mutong oras ang misa. So galing tinatapsar kay Bangod na may insidente nga natapo kawag yun na nalauman na magilo ang sining persona ang pagsaka ito at Orfarwin sa sunod sang simbahan. So tigil yun to nga natigayon ng pag-rescue siya sa Bureau of Protection Bacolod City. Kahit siya mismo ang naluwas, tigin under custody ni Shahar Perwin sa, ano no, sa Bacolod City Police Station 1. So, pagpanguna na rin ni Police Major Eugene Tolentino, kahit tigin paidalom na ni Shahar Perwin sa medical examination or kitakaan ng nakakaitong pagkulong. So, subukin nga, kahit patulungan tali si Nanay, alias Jocelyn Katropa Erwin, Eloy Ninirats, kay Kindri sa ato din confirm niya mismo nga mataya daw may ginabatsya ginmanigli ka to Parwin eh. So silingin ni Nanay Jocelyn nga at least tumatabo ka to Parwin ang sa katedral dugin sa waya ni Kuno kundo gin akiga niya ning iya nga bata. Ay ano man bilang ka to Parwin bangod niya si at hindi ata man bilang Eloy normal naman na yung mga aking mag saway sa batay da kung do, hindi nabi ano ba saktong inihimo. So tingin mo do yan yung bata ya do may pagsunggod ni kunob lang natapo sige ang bata kag tiyan mo to ka Perwin nga na resulta ni kunob sang pagpalipas taon sang sino nga persona. Pero ay na kunob lang nagtaon blahaw kay after itong kinatigan sa kasing iloya do naglayan yung buot ya kaon ni siya awa palipas sa kaon ay isang namay kataon for bilang nakadlaw tingnan mo itong natabok at Rapa Erwin kay doga ano pala sa doda mo kasi isang namay ko na dala ng problema mo kay may asawa pag inis ako no na doon nagbulagay mo ni sila so basi siguro bala doon matcha gigit ni kagamo pa ni siyang mga problema man nga ginatubang sa personal man nga bagay na Rapa Erwin no tapos sa mga paginang natabo, why nagkaon for how many days, hindi nag-trigger ni Kato Parwin ng iyang nervous breakdown sa mismo sa Iloya. So may incident, kaya nagaling ko na Kato Parwin yung nagkatabo ka lang, kisa ang iyaning na bata, nagalakat kung din-diin. Kay isang sinila mo ni ko na Kato Parwin, siling ni Nanay Jocelyn, doon mo libre ang sitwasyon sa bata ya.
0: Doon nagsubrabi?
1: Pero why niya ko no, may ginadalag yung ano pala sang nagligad pa observe ya to normal lang man sang nagkumpisa natin kita Parwin na problema sa sulod sang balay sabi sa personal niya kaya bahin and also umuto na tabo si Iloyan doon naglala di pala doon nag-trigger doon ang nasambitin na balatian kaya nag-resulta kito sa pag-timbang sa baka ito na nag-cause ng kaawa sa sulod sa simbahan. Si Kato Parwin, after ito gali, suling ni nanay, kindalani nila sa ospital ang si Rex kami. Kasi dito na sa kibang Kato Parwin, nga ginatagan mas kung ano ang proper medication, no? Ginobserbahan lang siya. Nang inistorya man sa ganito ng Kato Parwin, nung suma ng Shabbat niya, siling sang iloy ganit si pamakot niya niya kapata ko sa din sa kulusubong kapag niya makunuhara sa ospital. Bilang iya edad, tingin ng bali mga 32. Kaya mo ni Kato Parwin na may best kidya galiya. Na doon nagka-trigger ang nasambil mo din nga balatiraan ni Rex. Nag amo ni siya nung nag-post-kid sa incidente dito sa solusyon sa sipasyan. Kay ipayag sa ato ni Nanay Jocelyn kang amo to galing natin yun Kato Parwin ang iyan nga kata nagsulod to sa simbahan. Kag dugin buno-buno yung kanong santos.
0: Uy, yun ah.
1: May bit-bit sa nga pasilyo kasi ati dugin buno-buno yung santos. Kag dito nagaling Kato Parwin ginsita siya sang otoridad. Kag amo na tong tiyon nga dumalagay sa padulong sa altar kag nag-resulta sa pagsaka sa ni dito sa retablo Kato Parwin. So, tiyan mo na to. Nagpisa naman to sang rescue operations ang DFP Bacolod.
0: Oo.
1: Kag natika, hindi siya nga maluwas ka tropang Irwin. So sa karon, inilabulong niya siya. Kag si Gintod Barbs ang Iloyo mismo, nga ang iya bata, nag-apat siya isang sininga po, imaman sa...
0: Ano siya? Depression, anxiety?
1: Kasi siyempre sa yaning mental.
0: Ah, okay.
1: Mental health siya katapang Irwin.
0: Oo. May nervous breakdown siya. Ini nga kondisyon damo kategori sini katropang France mo. Pero na-trigger ni siya because ang personal nga problema, why naman talabot ko na ng personal nga problema, pero may personal nga problema na nagluntad sa pamilya, isa-isa nag-trigger, nagkanto sa simbahan, kaga pagkatapos, ginbunong-bunong santos, to dito ginsita sa isa-isa mga nag-trigger katropang France, kaya nag-amo ni siya ang pagsita to.
1: Posible kay Ketro Farwin kay ginba siguro bala doon ang kibot sa Blau.
0: Oho.
1: Kado siguro sa Iyaguro yan ang system. Do ang pagka-trigger siguro sa nervous breakdown niya. So, depends mechanism yun na siguro Ketro Farwin nga magtalagyo at ilayo na yun. Kaya siguro doon ang puhat sa Blau.
0: Oho.
1: Kaya isang tanga doon nag amat-amat na sobla alsa ang iyan nga balatian.
0: Oo.
1: Sang ginmuno to sa pa siguro nagtaas ingo guro o kon may takabalo kung ano to pasaron sa iya. Si natigayon to kato Farwin nga nag naglaay ng ano eh ang sitwasyon na mo to nga nagtalakan siya.
0: Oo.
1: Nag sinimo itong amo to bagay kato Farwin no. Nagsaka kitse to sa palat sa kagit to sa mayero sa simbahan.
0: Oo. Grabe ba? Oh, pero ti ano may bulong ni sa katropang France?
1: Ako si Blake, no? May mga, ano niya, may mga medication, gano'n siya. Eh, oh. Mo lang nagaling na pangabay man si mama, yan ang sambulig, eh. Kaya si Dr. Farwin na muling dapat, ano pang doon, sa haton man nga gobyerno mo.
0: Oh, taga din inig katropang France.
1: Ang mental health issue dahil sa puso Pilipinas.
0: Oh, gataas.
1: Hindi man rin magpauli sa ibang mga balatian mo.
0: Yes, yes, oh. Oh, tood na.
1: Oo, no? Hindi ko na tawag na gani. Do, mas damo gani Dr. Farwin yung nagka-apektuhan pala.
0: Oh.
1: Di subong na ang sitwasyon, damo sa problema, ngayon na pangatupang ng kataisa.
0: Hmm.
1: No, pero galing ang solusyon do ay tagit pala na kanyag man sa kinagakinanglan kaya mo lang ni Kato Farwin kaya ang problema dahil niya una gitinansyal no? Kaya paano na matagan sa nagkakaigo kapag bulong isa ka persona
0: yes.
1: Na may problema sa pangunahuna Kato Farwin.
0: That's why Kato Farwin importante ang nasalbar siya way na may nagtago nga time pa during sang rescue no? Ginapangimbulahan taman no ginapasalamatan taman naton nga Bureau of Fire for doing such a heroic nga ano nga rescue sa kay kun wala ning inflatable ano ni base naglumpat sa black kun ano bang tabo sa iya kag wala sang eksakto pagtatap base naglala ta pero taga Bacolod gusto ka tropang France
1: oh taga para kay 14 sina ka Farwin tra sa Boulevard pala.
0: Oo. Why pa ni pamilya ang biktima?
1: Ano? Ano?
0: Why pa ni siya pamilya?
1: May ano ni siya, may libre, ni siya may bata na sila gani, pero galing yung Bulacan sa.
0: Ay!
1: O, siya mo itong rason. Kaya naglalapagin ba lang.
0: Oo.
1: Kaya yung confirm naman ni kay nanay, ha? So, yung nagayin pang bata, ha? Pero, si, naupot na ni Slav na si Slakabalay at Marvin, eh.
0: Oo.
1: Araga po, siya ang luyong bata, ha? Kaya yung mamangko, tapos nag-gamit ang bata, ha? Si, Bob Sakabalong. So, nag-i-fragid man sa bisyo. Kaya mo, pag-inap lang at Marvin, no, nga, pala tayo, panangin ang mga bagay.
0: Oo.
1: Kaya, posible nga makapanalagi na sa kaintangan sa persona ang paggamit. Diman, kung nagagamit, diman. Sa karoon, ako niyang pinaproblema sa Iloya kung paano ni Mang Sustener ang pagpabulong sa bata ay ang kinanglan ng bintana ni mo, no?
0: Oo.
1: May istorya ni kami si nanay sa Tolson na nagligas ko, no? Nagpakalapot sa mga sabato.
0: Ay?
1: Tapos, natulog niya sa kunong kampo. Nawalanan siya, nagpapilo, natulog sa kunong katrofarwin kampo.
0: Oho.
1: Kaya mo ito tayo na isang nagkapauli, isang ipamangot, ang Iloya, kung din sa kunwali, sige, sugoy naman eh, kung din sali, kung anong ginihimo, ya.
0: Oho, oho.
1: Pindo ka delikado, na bla? Lala na sa sitwasyon, magdabo ka na ya.
0: Oho.
1: Kaya pakalabot ka na kung din.
0: Oho.
1: Ipagod nga, ikaw mismo may... Inipatsak,
0: nagaling ka na
1: Farwin, ano, no?
0: Oo, that's why? Problema. Oo. Pero dugay na ni, dugay na giniya ka tropang France, nga ginabatsyag sang ano niya, bata ya. Oh, katropang France. Oras mga katropa, 7:58 na sa pagpangaganda. Check ta, establish kita liwat connection with katropang France and Durban.